monate haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno, wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba-creste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ah, e re re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloga ka three go fitlhela ka four.

0: Yakopa mona ke bua ka mohale ha ga bale morena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fitwa nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re ba se ke ne ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane.

0: di a boela dikgologolo dipakeng phapelo bolano o tswantswete ke tsuba ka faela lesiba la mosheletsi ya nalana o lesedi ebile ko wena re bonela lefatshe la ka gantatae o togo ntetaya le godimo ebile ko wena motshwabu wa dibuka tsa nampawane ga o jele go mogena o phedileng shemedi jwana tsa mofa o di isa kae thapo thapo nka pila gao keo
1: ya le hodimo e bila ke wena motshari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba di jwana tsa mofo o di isa kae.

Stadium. When out babies are going recording Highlanders Stadium. Ante kasa thaba le pantsu. Thaba yese pono mping. Habo matswalwa. Moteng a ke busa nga bualo ke mokana thoriso. Ena ke wa moshweshwe, moshweshwe ke wa suri, suri ke wa tefelo. Tefelo ke sa matsoso. Kasa liko le ntjotjo le bo etelle pele ba mokana taelo matsoso. A ile morena kwa bane teko. Ena ke morena wa thaba. Moto tlaile tsiela boraro ke le bofela gona basotho. Ka gona khotse. Pula nala. Ke la boraro, la boraro ke la mashume a mabedi ka metso e supileng a kgoring ya rona ya bohlano. Selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng. Reduti hantlo di mamatsatsi ya lekgolo le mashume a mane ka metso e supileng. 147 letsatsing a lena. Ke bopaki wa go itsheletse fela matsatsi ane a makgolo a mabedi le shume le nang le metso e robedi. 218 ke le selemo sena se ka sa kodumela. A kenyane beke yona ke a mashume a mabedi ka metso e meraro. Ke bopaki wa go itsheletse fela dibeke tsane tse mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong. Ke le selemo sena re ka ga se felehetsa. O se isa mo ne ntse re isa bo 2025, bo 2024, bo 2023, bo 2022, bo 2021, bo 2020, bo 2019. O teuwa. Atinyane thuto yona ke a sekete makgolo a robong a mashome a mane ka metso e meraro.

0: and drive show emo e for wona ke wa bana ba gwale we ya tsiba go thapelo ke lelomolo metse senyana ena e rubedi ka mora ho rra ya gona borraro leng a thapelo e re bulelang a lenaneo era re fika metse senyane e le show me re nke mmino o monate mmino wa difela ge tsosolo se moya wa rona metse senyana mashume a mararo tsebeletso ke ge ba ha o morena Oringa ya rona ya bone thapelo ke ya mohau thapelo e re kwallanga tsebeletso ya ge ba ha o morena ra re fika metsotsonga yane e meraro ka mora ho rra ya gona ya bone re nke mangkhang e ka sitana le ditsebiso tse akaretsanga tsa mo ifo a re tsora mamonna te metsotsonga mashome ya mararo a di thagwile letsatsing le nne mmetjo mathalebelo dikela hantle ho renga yane ya bohlano a fitile go laka metsotso e mashome a mararo mo ke ka fitla ke tshiwa jalo ke tshwara masego ka letsoho a qeta ho tshwara masego ka letsoho di buetse di tshile hape o di kela hantle ho renga ya rena bo tshelela ha isetse ka metsotso e mehlano ke ka mo go ke tlameng ka teng ba ke nga saletsa tsile o monate
1: bile ho thabisa
0: o monate
1: ke thabo fela ngwaneso
0: Me Alice Mahomo wa motlou.
1: Ha ga rapele.
0: A ga etse thapelo tlo uphofolo.
1: Ke bitso le lelo batho ba le neilwe ntla sa kgwedi le letsatsi. Ke bitso la Jesu.
0: Mm.
1: Tate Modimo re a leboga.
0: Mm.
1: Re leboga ka mpho e kgolo e le Jesu Kristi.
0: Mm.
1: Eo ile ngwa motela gore e be sehlabelo. O re mang le mang ya dumelang a seke a timela a mpabe le bophelo bo sa feleng lebitso leo le kajeno Modimo wa ka ya halalelang re ntse re ikotla sefuba ka lona ntate ya lokileng ya na le maatla ohle re ile ra gwabala tsatsi lena ntate mesong ya letsatsi re tsoile ga re tsebe na ho etsahalang gobane ga se ka bohlale ba rona empa go tseba wena Jehova gobane o na le morero bakeng sa ngwana gago e mong le e mong ka baka leo ntate re a leboga ka mpho e kgolo e leng bophelo Modimo wa rona ya halalelang boloka ngwana kgwale e mong le e mong ya seng a fadimeile nakong ena ntate mogauhele o mohlonolofatse gobane o itse mosebetsi ya ngwana motho ke ke yaba ya lefela moreleng ba tshireletse bana ba kgwale botlhe ga mmogo le disammarine tsa rona Modimo wa rona ya halalelang tswela pele go ikotlisa ka gago lenaneo lena la selemela Modimo wa ka ya maatla otlhe tswela pele go dula go rona le rona go wena ntate a lokileng ka leboa re leboga ka mogau wa gago re leboga ka lereko la gago re leboga ka tsotlhe tse ntse re letsetsa tsona Modimo wa rona ya halalelang tseo re o kopile le tseo re sa o kopang gobane wena o tseba botlhoki ba ngwana gago e mong le e mong tswela pele he Modimo wa rona ya halalelang go tsamaya le rona go fitlhela goreng ya botshelela dula go rona ka metlha Modimo wa rona ya halalelang itlotlise o iponagatse bakeng sa e mong le e mong ka baka la mogana wa rona Jesu Kristi ya re gateletse lefu ya re sela bophelo bo sa feleng amen
0: amen tlo phoofolo ka mono ka lengkotong
1: ya leboga ngwaneso ntate Modimo a o baballa o tshireletse le rula gaela magau le sebela tloa go wena ka mehla
0: o tsebe mme mmatoka semano sa itse amene le pele o ka gape
1: o santse a le moyeng
0: a iketsetsa letsatsi tlo uphoofolo a o santse a le moyeng ngwaneno weso yeno lo ke re le sekelang krema ke wa ngrema empa a ona khang re tla ipumela re ikentse bang a ona le thole re tla ipumela re ikentse lona re ke tle ke mathe tsatsing la ka jeno re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa difela o di maphisi fm hiya lo khotlala khasola hantatai ho the wa hantle a vanille suto hotel and casino ere re pompe mabidi a rona re futsela ka letsoho re ja ka lebese tsweka re tima batho puo re le bana ba gwale e ke a re tima batho puo ge le moifa bana ba gwale ge futsela ka letsoho ge ja ka lebese
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: Amen.
1: Amen. Mema mogana phelane go mafumane ntsirele.
0: Mema mogana phelane.
1: E ya ngati.
0: Ya le bua hleng kgolo ke nkgono ka pa ke mme.
1: Ke nkgono a fumane.
0: Ke ya le bua hleng kgono mmamogena.
1: Amen.
0: Thank you hleng kgono wa ka. Wa bona he a o fumane mo hlangwe sebeditseng he. Wa bona ha o penyeditseng kgono mmamogena. Ah mo hlangwe sebeditseng. Ha o sotlwa o ke yena na kwena ka o fela nkgono mmamogena. Go amoetse kwano lapeng a lena. La khotso nkhono mmamorena ka thaba ka ukwa mnate ka thaba ka nyakalla ka mono ka semphiti wena ya ratea ntate amoyela moya waka hona le ba tswadi ba lahlanga bana ba bona hona le bana ba tswelanga ba tswadi ba bona matla mosadi wa modimo ka go lenyalo a dule ka bophelo ye bogoko e be o bitswa ka mabitso a mabitso go thwe wena ga ona ngwana he o mmaenyeng o mmaenyeng o mmaenyeng o mmaeng-eng mosadi wa modimo a kene sekgutlwaneng le lekunutung a boimantswe yana mosadi wa modimo a kene sekgutlwaneng le lekunutung a boimantswe yana

of gospel. Wena o tlomo bitse bjalo a o se Rebecca Malope. Mona o ne a tsama bjalo le mofu Tshepotshola. Nkile ka ba bona live ba e bina pina yena. Ka ona ka mona ka tia tianeng. O teleng a ye nngwe ka mono ka tia tianeng. Selemong a sona sena.

tsena kwa ya runa e fitla etswa rama metsotso nye mashume a mararo re qataone ya mokokotlo o renga ya runa ya boraro tsebeletso ke monnate yo re kena nga ho yona tsebeletso e bititsweng a re ba ha o morena o tinga ri katametsa nga ho mokana modimo e ka baka pesa le me ka baka timana e ka baka mantswe ya thapelo e ka baka mmina thopa o tswa fela o bona modimo o itse o tlo mororise jwanga letsatsing ya le

0: o morena ka tsatsi le lenga Jesu re tla mmona re tla dula le yena re ba ha o morena ntate ntsebenya wa mosia a le ha ntate molo matala re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: go pa fola
1: ka ga le morena ka nako ya gauhelo ime a le sima go ma motlong le nkotu
0: amen e go pa fola
1: amen ne
0: re ba ha o morena o mamele thapelo o nkutlwe morena sa marina bakubu re ba ha o morena
1: ba ha o morena wa le
0: go wa nkapu
1: anti jeso o na mpana ha ke lena jwana a re to ho nna o fole matswana
0: ke ba ha o morena le ka ota
1: amen e folo le ka ota
0: amen in this ka chapelo ba ba to re se chaba sa morena le mohlape wa makhulo wa hai re ba ha o morena ana ditsela a le ka mane ka qwading ke ba ha o morena
2: wa mangana ntate
0: benji
2: o modimo re a tlhokisa re a gapela modimo matla a mo ka tumela tsepole le gato ke ba ha mangana ntate
0: ke ba ha morena benji benji
2: ba se je me re ntate
0: imene hle mme wa hola na ke morena Jesu Kriste a ka o thusa ho ho tshwasolla lefunga la sebe se a sotla sebe se a kgathatsa nka qeto re ba ha o morena ba skwam maswabi e ditse ka kwading pela a ntatemolo o tsa utse pela Christ re ba ha o morena go a fatlha
1: elwa ke mang ya ganyang jelo ka matsatsi
0: ke ba ha o morena go a fatlha
1: mal
0: sukatola rena modimo wa matsiri tsola ka nyalo khotsa o baballe le bantlu ya honne
1: begalwe
0: na pena amen tsamai satani ho honna uno ha ya bo hopo o sike wa nkhopisa Jesu o honna mona mma thabo gauta a lepeka ntate molo masimule ba ha o morena
3: ba ha o morena mona
0: morena matsep
3: yeso a bua le bona a sentse le le itlele le lona le bana ba lona ba ha o morena
0: ba ha o morena morena matsep ontori
3: ka ma se se le wa ding
0: e mene se ne so ha o le teng ke tlelwa ke matla le mahlomola ha sa baba re ba ha o morena ngotse u ka mane ka ntate molo le ele u di mapisi fm ya le khotlala gasola ha ntata e ke tla iphumana ke ikentse jwang ha ona letho le ke tla iphumana ke ikentse lo ba ha o morena
4: ke ba ha o morena
0: nemma ka mwe
4: mahau a modimo o tshepetsa ka ka ha sa lo mphihlela ke maketse fela ba ha o morena
0: ke ba ha o morena nemma ka mwe lo magele
4: amen ntate
0: amen nne so

0: e ba ha o morena nka etsa tsohle ka kriste ya mpha mmatla a o iseng thabiseng phohlo a le sekamaneng re ba ha o morena mamzo a e khona ntsulena lao le tibile lena mamzo le
1: Ke
0: ba ha o morena mamzo Thank you nake Ha ke na gauta le silivera e ka le bitswela morena ema o tsamae a o tsili a le khubetswa Ke ba ha o morena
1: Morena
0: Masisi.
1: Morena le hang ka le kwalo fukufatswa ke matshonyo a mangata. A ke tshabe ha ke na le khasiya ya hao. Go bana ke yona fela matsaka. Ke yona fela ene ya nkeletso le thuso. E matla o feta di ratsa ka tsohle. Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena, Morena Masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen nna. Jesu a go re gathollela go ba re a thetse re dumelle o phumola sefubeng sa hao 60 a le le fatseng a le

0: morena.
1: Ba ha o morena.
0: Rakhadi wa.
1: O tsonla hele so lela. Le le le ntlabelo gale. Amapelo ya ka ka lona le tsebala ka lefole. Ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena rakhadi ntumenga matete ka mono ka thaba khupa.
1: Amenye kholo mane.
0: Amen e tla rakhadi wa. Elwa ke mang ya kang a mafube ya ganyang a tshe ka letsatsi ya tswanga ya tshajwanga ke magotla a hlometseng betsa tsantwa a o sinthabeleng a le ka mane.

0: a tseba ha o kena lenaneong lena wa itlhabolla a re etsa tjena re ntse re itlhabolla e ba ha o morena ntate lehloka
1: le
0: tsana la motho ya ka le tsiletsiletsa batho
1: ba khopo ya
0: ka di le mogatseng wa ba se re ba ha morena ke ba ha morena ntate le hloka ka mono ka qeme ya
1: ntate
0: Molopita ka mosa ka bogabane Jesu o ntsa ntlokomela a o isile hata a le magalane ke ba ha o morena masale ye ntate ye ntsa hloka go bo
2: o ba ne le ntla mo go mo tlile la ke tsitsang
0: ke ba ha o morena masale ka mono ka molomo wa mpi morena modimo wa matshediso le kganya le kgotsa ba balele ba ntlo ya gago tanki nnake ga ke tsebe na o sole fatshe keng mogaong ona masale kapa bjalo o kwetse lesoba leno Murimo o tlile le fatseng ka Maria bunawe le bona batho ba tla ho modimo ka yena ha ho tsela engwe ntate moeketsi ale ntate molo matala a tshi thata bana yena temana

0: nna ebile ke nna yane ke ngwalang tate modimo o tlo bona bjalo bane ke ntse ke nagana ka yona ke lo ke tse ngwalang tate mo eketse ke ngwalang tate modimo hai ke ba ha morena mo pheme ba ha morena o hlatisitseng tsa ona ka sehlo amen enneso morisa we hlatisetse o Jehova o tla o nea se batlwang ke pelo ya hao ba ha morena memmakhang ndebele ale stadium eri ba ha morena
1: ba ha mogana bole bole
0: morena masita
1: o ya ho ya ga thabela ga ga ye ga ga lo tsena se botsa ga ke go fa thato ha ho tsena le a ga go bule bule na go sa go ne na go ja ja go fa thato ba ha mogana
0: ba ha morena morena masita
1: ba le wali
0: amen in nesu ke ba ha morena le fatse ke la Jehova le tsohletse ho lona memma mope go mari ale hatama

0: como gaina madisi
1: nkobudi
0: a me tsoko bo ke la bo tsiga sala jetsa ke tsapara sa ho lo khotha ke yo sana tsiga sa ba ha mo gaina madisi
1: ba ha mo rena nkobudi
0: tsama tsoko ya ga
1: e mene hlongkhono wa ka

ntati kibitsa ba rubetse ntati dikumontse tshisa kibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti kere prompita yena ha ila le khotibo bane ba le kautimo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be ka kautimo makhubu ana ile ha fetu wa mtimo wa fetu le polo tsa banna le basadi o tla go tumiswa wa ba fela mtimo ba porofita le dinga ka le bohle ba tsebe wena mtimo ke na ya re ne ile mbophilo ke na re ne ile ntutu

bapala au sin thabeleng a tekane amene me mo ipone rahlao ka se a hla ne marorisanga mo katse kya phela mamso kya phela ne mathabo gauta a qetella bjalo ka buti mo pedi falakane ya ba ka o fela wa ro re ba mashume a mararo ka metso e meraro 33 amens 33 amens.

ke batlane le kgaitsedi yaka mo e neng ngwana teng ba nna mogatlhelong ngwana wa bobedi a ya bitswa mabitso a bagalaledi e re ke mo batle mo a leng gona teng.

0: ke.
1: Wa tswa na ke rata ha hore.
0: Ke
1: reng. Wa tswa me ha ka re ya.
0: O
1: fitlile teng. A o tswa o fitlile ona teng. A re ya.

0: se
1: oye wa bo bona wa tshele ho le phionya
0: ngo
1: nge tla pala se tlo go go go go ho senye uwe mme wa ka ka ka ka mogana wa ka ka ka ka ka half past 4.
2: Eh.
1: Ah, ke kadile le bona tsa tsini. O sokana ha, o sokana ha.
2: Soka.
1: O sokana ha na.
2: A bo hantle mo gana mo go mo tla ke nane yo ke mo go o tsela ine he.
1: Hira.
2: Go menta o te se sinya mo gana le motho wa ha go kena ba ka.
1: O ntse a tla mo gana mo go.
2: Eh mo gana mo ba, e mo tse mo go tsenya no wa mo tsokwe. O tlhoka ana ba ke se gane.
1: Mogana mogoma eh ka mona ka ntate modu ka ntate molo ga dike nna ke na le yena eh mafelo a viki ina ntate lo nate moketeng eh wa o etela wa o feletsa bualo masapo a u ditekwane mo happy ka mono ka ga dile ka mono nna ke le ka mono ke le moifwa bana ba kgwala ke sebetsi yo mnate mangkhang se kwa tshe o monate
2: ile ba thabisa nna ke
1: o monate nna ke ntseletsa ntona go e shebela kwa re paetse ga tlebetso tse ja le ba shoba ba bedika botso e robile ka bodo e meraro metsotso e mashome a mararo e senye robile meno e meraro e mashome a mabedi ka metso e meraro re kataone ya mokokoto itse ke sa tshobelo ya fetu ya metsotso e mashome a mabedi ka metso e mene mo ke le ba nteng ke le ba mane metsotso nyane e mashome a mararo a ke fitla metsotso nyene e mashome a mararo nqene mmetshe a o setse matsatsi a maka ya magago go bane lena la bone lena setse matsatsi a magago lena la bone lena lona di tlabedi tshile go re di tlabedi tshile tukutuku up di tshile tukutuku go sena ngwane motle nne mmetsa ka ofela ile bababe e go sena ngwane motle letsatsi leno ka ofela maoto a shebile ka mona ka masego maseru ba ga ke mo ya mbomme mo ke mo yang bomme gona mono maseru mo o tla ikutlwela go na ba ya kae ka la mashume a mararo a motso o mo o di mapisi fm ya le go tlala ga sola hantatai hotel wa hantle a vanele sotho hotel and casino ke go ibumela ke ikentseng le letho a ona letho go re fela ke etse so
3: nko simfana tsela di biti ke tla polena go rena batho bana ga ba shapa jwa batho bana ba ya itaola ke magoto mmona zagubunwe zagubunza inyama zakon zama goto ke bone

tswalande patwa le lona a sa dumedisitse jwalo ngwana matsha ba ka ke kubu monokwane mahlong a bitseditswe ka ona ka mane ka mmabathwana high school.

Anna bashana ba ke ba me ha go ha kaka. Bashana bana ke ba me ha go ha kakang. Anna ba qeta khomo pho. Busuka ofe. A bashana bana ba me ha go ba. Metso se me hlano re tla di nemona ti o genyane a gona ho renga ya

hao ka foswa ke yena festival yena ya di 31 ka mona ka mabatwana high school a pitiki festival e ka ba ofositse le sotho ka pele.

0: kannete o santse a le teng ka kwano kudu monokwane mme o santse a ikutlwela kudu
1: tate boli
0: o phetse jang
1: ka mogao ntate wena o phela jana
0: kore wa mphamisa ka mogao
1: ee nate
0: kore ka metlha le metlha ka gare go pokelelo tsena tsa gago go ntse go e na le sefeng
1: ebile di teng tate boli wa tseba di teng ngwaka
0: dumedisa basotho kubu um re tswe re bola ditabeng a tsa rona gobane tsatsin ena e tlile re ntho a dingata e tlile re tletse ka gere togodi ya moitshukudi
1: dumelang bamamedi ba batla ba PCFM hantata e konompontse kgwedu ya le dumedisang go seng go gotle jalo ka se ke boletse le dumedisa ke kubu monokwane um ga ke tsebe tebole kapanene ke tswela pele gona boitlhaloso mono kapatlhego ditabeng kapanene re a re phamisa bašhena re mmona ka mogao one ke ga ke tsebe gore na ke tswele pele kapa ke yanate ke etlile ga sa ngata ga ke a go atlwela gore beke ba sebakeng sena ka nako tsena um lebaka le teng ko obane ya re tshepisitseng o na le merero ka gona mme etlile go tla ba le mokete o mogolo gadimane ka di-31 tsa May e leng sa ka sonde segang re se lebile ndate bole re tla ba mono mma batho ane high school e tlabe le petike e gologadi kore ga ke sebe gona ke tlo e tlhalosa ba ndate bole gobane go nona ke festival kore ke bona ka lethata mola dibidi ntse le eketsee fela ka nnete ntate um tse dingwe e tla bamphoanya go so go bona ba ba bona ba hela ga ka e tlile taba e ne fela e le checkteng ka tlabe re na le pastor marumo re na le meno malosi re na le memankoko re na le memmotsa kobo monokwane o tla ba le teng ka ga batho mme dibuka ga malekele a le teng re na le mesaole re na le mme jezebel he mme mammatli a tla bole kuletsa go na le ntho nngwe ga ke tse ke reng kore ke tswa mosotho mo le motla kwa go mona re tshwere ntho ngwe tlhoko e nngwe le nngwe ya gae ee yandate
0: go na le ntho nngwe ya nyagoso
1: eeyandate ke tlhe batlo ke ba sa ikgole ke lakatsa gore ke a gola ke tlhe ke ba roetse gore ka ne ebile tlabe ge launcha le CD ya number 3 gona mono and o tsaga ba tsebe
0: butla pele kobo monokwane number 3
1: eyandate
0: e tsetse dipina tse kae
1: tse leshome ndate
0: tse leshome
1: eyandate
0: botapintse le baga
1: go jalo ndate
0: jalo ga go utlwa gore na um motlhaletsatsi leno um batho ba bangata ba tseba gore ntho ena ga e sa le go tloa gale le yona um o ntse o e bua gore hela ka dikana ditekete e tlabe e le bokana ka dikana ditekete e tlabe e le bokana ka dikana e tlabe e le bokana gana jale ga re ya mane go fitlhetse mane um batho ba itlhophe jang a bonyane obane ke a bona go kgwedi ya fela
1: kgwedi fedile natebole um ke gola boitlhopho ntse bo sa fapana go 80 rand le legolo monyako mane ke dumela ga re na ba ga fetoa le bona gore e tla ba legolo ka lebaka lobane ka nnete a tsa ba itlheketlha bana ba ba sotho natebole hele a ke bone mogao ka nnete ga ke re wamphamisa um ka nnete le nna ke utlwa ke tlololo ke bone mogao ga gola
0: mme basotho ba lebeka mono go tloa goreng ya bokae go a qalwa go fitlhetse goreng ya bokae e le gore motho um le mtate ga lokolola mmelapeng mana ba tseba gore a wa tseba keng ke utlwile gore lekala ka nako e itseng le tla qetela mme taba tsa gago re tla tlamea ditsamaye ka tsela le mokgwa mofuto itseng
1: tate bole mokete gantle ka 9 o'clock e tlabile ga o qala ee yandate ebe e tla re sa golola fitlhela mane go 6 go latela sebopeo sa pitike ene re tlang re e lebile tsela ke utlwisa ko monyaolo o mokalo ka le motho a tlo qatela tshege kago fela ka 80 rand legolo
0: ka legolo gore dibini tse fetang a bogano go isa
1: lesomengkalegolo ka nnete
0: go bolela go ka nna basebini se le seng ke motho o se shebelela ka 10 rand koka maloi a lesome kobo butlapele koo bolela go sebini se le seng koo mosotho ana bala sebini se le seng ko setelela ka le 10 ranta ga e tla re dibja lesome rand ana ka e fela ke tlabe ke le monate
1: kore natebole ga ke sekontšhee jele polase re tlabentse re kopanya le taba tsa dipitike ka kwane
0: Hobane yona e ke ke be a sala.
1: Ya sala go mo tlame o lla.
0: Ha bollo le yona e loketse go beteng ka ntle.
1: Ke tshotse nna ntatwaka.
0: Mo hlaletsa tsileno. Ya neng a sa mamela kapa ya qalang go utlwa tabatsena. Mohlomong o lebeletse gore re aparelwang gobane ke ke tlhokomele gore bo mme gangata ga golo ebile mo o leng ona teng hei wa itirekwa ko etseng maena ga o apaaparo fela wa itirekwa mme o lebeletse gore bonyane bonyane go aparo jwang le a motho a sena gona empa bonyane a lwanele gore go aparo jwang
1: a ntatebole nna ke ne ntse ke sa lebelela ka tsela e motlholo gagolo ntlheng ya moaparo fela ke re etlhe batho ba ba yang thong e ba e ratang ba tla o nyagosa nna ke bone se ntse ba ngomelela mo ba se ba gokile ke re ba ka sewa ke mala ke batho ba ba etsa banna ba se ba gokile ntebole ba se ntse ba mpontsha mo ba se ba gokile gore gona se remetse letsatsi le fitlhe fela batho ba nkenyetse le letswalo gakalo empa ka gola ntse re sa tiisa mmele gobaneng wa botlhokwa ko go fela batho ba tla tlhabolowe empa re tla be re tenne kgemere e meruni tsatsing
0: lenoe
1: meruni latebole a ba gokile
0: nna ke ne ke o jelela ke ne ke o jelela favor kapa ke o etsetsa molemo mme wa ka gore ebe ntate o tla o rekela lesela la seshweshwe se kgamege e meruni kore o seka ba gana bjale kobe o itsege ya fela a ko jelela favor le wena o dinotsele o
1: a ka nna thuya ke la ke basho tsa di
0: aketseyamonnagao
1: ga e se mosadi ka lotlhasa
0: bonagaketshwajalo kere ke o jelela favor mme wa ka go fumane seshweshwe sa meruni sa kgemere jetsa ntate ore hei kobo o itse mane seshweshwe se meruni sa kgemere le nna ko o tlhaa ke tshwana le basadi ba bangwe
1: ka nnete natebole
0: ga go utlwege kobo nagenyane ya aforika borwa re bone gore o theola dibini nagenyane ya aforika borwa kore mokete o ne a se wa dibini tsa ka gare go naga ya lesotho fela le le bana ba basotho empa le nagenyane ya aforika borwa re bone go tswalata bo mme nomatlhosi ka mono bo mme semo a eba ke mme
1: semole
0: bo mme jesebela ka mogodite letlo sebe etlile ke nnete
1: datebole go jalo bathwana ba tla ba le teng ka go fela ka mono ka mma bathwana gore go tla ba o dubeile ka tsela ke sae go tla ba o funa sela ee andate ee tla ba o funa sela wa tsa nna ke ye ke tshometlhana ke re ga gona motho e mole mongwe o iketsetsa gore a tseba o thaba nto a tsa gona jaa ke tsebe nna motho a kareng o sita o tla pitikeng ka dithetho ya ntlebeleng tla gaelo tla ga kere

0: da da un tia le ha ba lo yi ba ka re lo ya rona ro we ro we
1: a tsane ke re ke ba okwisa hanyane
2: eya
1: e se utlwa ka kgomo se utlwa ka kgomo
2: eya eya re ntse re tsamaya le kubu monokwane ke yena seepa pitso sa letsatsi leno lala mashome a mararo a motso o mong moketeng ona o tla bo o le ka ona ka monaka Mmabathwana High School Pitiki Festival gore mona o tla utlwa gore e fapane Pitiki Festival a se mokete fela e tlile gona ke festival o swantse o kwa dibini a di feta lesome wena mmaena ka legolo la maloti na a se festival bana ka nnete gona ke festival e ntsweng a bualo ke ngwana mosotho molemong a wa lona a re butle e tlegege ntse ge ke yena marieng e be re ile ga fonasela e tlegege ntse ge ke yena marieng e be re ile ga fonasela ge le bomme mme o santsa ikopela tshietso jolo ka ha le hlele motshietse jolo ka ha le hlele motshietse le bontse hantlo ga a tshietso ya gone yo bana bana ba basotho bana bana ba re thabisanga letsatsi le letsatsi e re ketla go utlwa fela hore na o tshwere eng ho yena ya batlang hore a tle a re utlwise yona ha le sele funa sela bomme ha le sele funa sela hodima PC FM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino.

0: pizza o fumana re beile so fitla ka matswai wa tse bona ho etsalang ka pizza e
1: sesotho a se morate sesotho e ya da ya ga ga te hatela pele metse so nye mashume a mabedi ga tadi mme a mona a teo ke nyana gona ya go tshelela ge itse taba gangkholo ke mokete wa la moqivelo ka mane ka kuthi we qala kuthi nkwana ha tlo ka mane ka kuthi o tlaba le ka mona ka mabathwana high school ke kubu monokwane mokete ku ona wa pitiki festival pitiki festival o kena fela ka diranta tse mashume ya go bedi hana jwale empa monyako mane teng o tla ya jwale o sengile le gorola maloti.
0: Ho jwalo ke ho jwalo. Ho jwalo.
1: Hana jwalo tjena pele ho di 31 e santsane le 8. Ngwana no wa motho o itse o theule. O na santsa ba o amathela bo ma 200 kwa nane ba ke ya hopola. Na santsa amathela bo ma 2 a re butle. Mole mong wa mosotho go bana ke ya tseba. Bana bana ba bo gone le hore e tswe le ditjeo tsa makolo e diketa o nyolo wa mona. Bana bana ba ba sotho ka tseba hle batho ba modimo. Ha ona mo banka nyempa ke lakatsa ba fihle ka mane ba ile ntshehetsa. A itola ho tlo di magolo a mabedi kwana a itlisa mona ho 80 maloni ha o bona 120 ka ofela a hle batho ba modimo ebeke ke sesolo ho na batho ba modimo hona ke sesolo kubu
0: la tebuli

0: ha o itse o pisa fela
1: eh ho jwa lo ntse
0: o itse o le o pisa fela o tle pele ku
1: that's it ke le ka tsa o dikang o dikang feta fela
0: eh maina ka go bua lo tlanhlole ka go tlonhlola o so bina sikikeng
1: sisi hambi ke sizulu
0: oh ke sizulu
1: thate buli
0: go the sisi hambi eh you know le pitiki sizulu ngamane ntse e kenela hobane eh hangata ke go bone bona yenyane ya bo Africa bo kwana o na lo filter bale o mona o soba o ba etsetse di
1: wa tsaba ha ole motho wa batho o tlame o tla levele nyengwe lengwe ha o fihla forobe mo forobe fihla go mabe mo goma na ha ke tla close ke taba pinena kuba kana go tsohla ha ke ile ka nqane le ho ranya bo helane ha se batho ba pitiki ke hangata ke ntho tsa basotho nete boli o tse batla ba puthele mono
0: ha se batho ba modimo
1: ga sa utlwana ka puo be ntho re fihla e fihla pelong ho ga a sa batho ba rata le ka nnete le tiu a ba kere hona tsena ba ke ba bone le ba bona le rona re ba rata ka se ba ratang ba utlwa ge ba level nyeno ya bona ya ka nqeno me ne ke ba tla ona nabetsa ntho engwe lengwe ha ke tla mona nete boli ha si zi hambi zi tina eh u plan le mo
0: ke ma metse hantle ke a ukwa
1: ha ba bona hona no le fa bang go atsa
0: se ke utlwa si zi hambi fela ke a tsiba o thuretsa maemono ha nke mwa ke tsebelo tsiba go lwa
1: ke ba ukwa ke ne te buli eh

0: Hey!
1: Ha bona ntseretsa ga tsane te bodi ka ba batho ka ba le ka ba gentse life into etle ba bona face mo kumola gona tsegere
0: di chile ba
1: ma kanka
0: Naye be bana small na onza ukwa je bana na
1: wa ha
0: le na small na wa bana ukwa bana ke ipotsa fela na bo isthalela na ba ukwa ntho tsena bana gona go go kwa ba khutla ba ga ikona ga ikona tsi ntwe na wa ha ikona

0: mamedi re ha go letsena re tla le Bishop Mlapo a re bulele ka thapelo na demruti
1: a ke o dumedise go sengona go hotle ke o dumedise ka lebitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng go sengona ke kgatlhilwe gore re ye testamenteng ya kgale bukeng ya Nehemia kgaolo yona ke ya bone go tloa ka temana ya boraro re bala testamenteng ya kgale bukeng ya Nehemia kgaolo yona ke ya bone go tloa ka temana ya boraro Tobia Amone ya neng a eme pela gae a re mme seo ba se gagang le ga phokotswe e ka felela teng e ka heletsa lerako la bona la majwe morena lentswe la gao ke kganya ya maoto a rona nako yeo Nehemia le ba bang ba neng a kopane le bona ka morero o motle wa go aga le morero o motle wa go fetola dintho le morero o motle wa go fetola tsela yeo dintho di neng tse di le ka yona go di isa botleng go ne ntse go ena le ba bang bo sen balate Tobia le Gesheme ba neng ba eme kgatlhanong le gona ba neng ba eme ba sa rate go bona ga marako a Jerusalema a ka agwa mamati a neng a tšhele a lokiswa mabitla le ona a lokiswa gantle dintho tsotlhe tsa bewa moo di neng di le gantle teng empa go bona ya ileng a phamisa molomo wa gae ke ena Tobia mo Amone a tlaka sotlhe se setle seo ba neng ba se etsa ngwane sego se gona ke rata gore motlhomong le wena o se o qadile tabagolo ke go qala o se o qadile go aga o se o qadile go fetola o se o qadile go etsa dintho empa lebelela gore ba teng bo Gesheme ba teng bo Tobia mo Amone ba teng bo Sanballate ba tla bua kgatlhanong le ntho e ntle yo ntseng o etsa go thala gore o se o qadile gobane bona mosebetsi wa bona ba keke ba qala empa ba tla sheba ka mo wena o etsang dintho ka teng mme ba be le maikutlo a bona a seng matle godima dintho tseo ntseng o di aga jale fetola polelo tsa bona le go tlhaka ga bona ke ditshwamo tsa bona o di fetole pina ya gago ya tlholo o nke e le direct motivation ya gore o phagamise o etse ka maatla o tlo se ke wa nyagamiswa ke dintho tseo ba ntseng ba di bolela mme ngwaneso gona ga o re ga o kadile diphoso dikeke tsa tlhaga mme bona bo ba tlo dula teng ke gore ba tla dula moo ba bonang diphoso teng empa phoso ga e tlhaga ke o bolela gore ngwaneso o ntse o sebetsa gobane go kgotswa ya ntseng a tsamaya matsogo go tla dutla gobane go ntse go sebetswa jale dipolelo tsa bona tsona o di etse pina ya gago ya tlholo chant for the songs that they bring o etse gore ngwaneso ka nako tsotlhe o tlale molota ke dipolelo tseo tsa bona mme tekelelong o tla tlhola mme ka godimo tsotlhe ngwaneso bega Jehofa ka pele mo tsebise merero ya gago yotlhe mme dintsho tsa gago tsotlhe di tla atlega go seng gona ke rata gore re atamele go Jehofa modimo ka tlhapelo a re rapele ka lebitso la ntate le la mora le la moya o galalelang ntate ya maatla otlhe wena ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng ka go sa feleng Jehofa modimo wa rona re a kokobela mme go phagame wena natla sa legodimo re leboile gobane o re tlatsise ka maatla re a leboa gobane ka metsa ga re tsebisa ga o tsebisa merero ya rona wena o teng gore bona gore re ketelela ge e phethetse nkate ya maatla otlhe sera sona mosebetsi wa sona tsheetsa wa ona sa gore se bue ga e le rona re ikapesa ka maatla a o re a newang ke wena ntate ya maatla otlhe re gothetse ntate ya motsama gago tsele re kena ka maatla ka mafolofolo ntate ka gare go letsatsi lena re a o leboa modimo gobane o na le rona o tla ba le rona o tla nne o be le rona ka go sa feleng mme jehofa ya netse a nyagame a nyagamiswa ke dipolelo tsa bo Sanballate bo Tobia le bo Gesheme jehofa modimo re a tlela o seng gona motlatse ka maatla ka go fetisisa mme o mo tiise mangole o tiise le theka la gae o le tlame ka senyepa sa tumelo jehofa re a leboga kena le rona jwale sika le rona hlola le gona ntate ya matla o hle Jehova modimo re a kokobela me ho phagame wena natla sale godimo Jehova re be ha kereke ka le fatse lo hle sona lo fatsa boloka sireletsa le rona ba hlanka di kopela matla go hlale kelello le ditshomo tsohle gore re tlege alose mohlapi wa hao hantle re be ya motlotle soho ya naha ya Lesotho mo hlono lo fatse o mo boloke o mo sireletse tate ya matla o hle yena le lelapa la hae le lelapa la borena bo bogolo le borena bohle ka gare go naga ena ya Lesotho re beya bohle ba potapotileng motlotle itshebetsong Jehova ba hlonolofatse o ba boloke o ba sireletse re ka lebala jwang bookamedi ba sena sealemoya ba hlonolofatse o ba boloke ntate ya matla o hle bona le momamedi le bohle ba keneng mananeong a bona le bao e leng gona ba tla kena re beha bahlabolle ba rona ntate ya matla otlhe ba fe matla ba bohlale kelello le ditlhomo tsotlhe gore ba bue le gona go thoba setšhaba sa gago ntate re beya ntate mothutsi wena mohlonolofatse moboloke o mo sireletse ka lebitso la ntate la mora le la moya o galalelang amen
0: amen ntate moruti
1: re a leboa hlonolofatswang ke Jehova.

0: Mamedi ere ke o dumedise le hona ho amohela lenaneong lena la thahamiso kwano ho PCFM ka jeno ke la mashome a mabedi a metso e supileng motsheanong selemo sona ke sa 2026. Mamedi ke o dumedise jena he ke tlo tsamaisetsa lenaneo lena la thahamiso ho isa horeng ya borobong. Dula haufi le sealemoya sa gao, tlo ikuphulela ditaba tseo re o tshwaretseng tsona ka jeno. Lebitso la ka ke Hla le fa o Motutse, ke Mswati, ke Mosheng wa Shabalala. Ke na le Thabelang Tau ka jeno ke yena a tla bantsha re bala ditaba tsa metsotso mashome a mararo ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya bosupa. Re tla thetha le ena goreng ya borobong ka ditlhogo tsa ditaba. Momamedi, ke leboga Thapelo Bulane ya nnelegetsang dithapo tsena. Mme Momamedi, ke boele ke leboge le Bishop Mlapo ka o reetsetsa thapelo goseng gona. Ka kwano ka gasong Momamedi, ke sentse ke na le ntatedi ya Motšhaba jwalo ka ga e le tlwaelo gore ebe ge ba le ena ga e le laboraro tsena he Momamedi. Lebaka le legolo he Momamedi ke taba ya go fana ka tlhabololo e sa le ka meso. Dula o theile tsebe o mametse lenaneo lena. Bekeng e fetileng re buile ditaba tse batlang di le mmalwa he Momamedi tse amanang le kelello ya motho, moya wa motho. He Momamedi, ga ba ga supa gore le taba ya boinagano fela sebaka se e nepagetseng seo ka wa se sebedisang e le sona sa gore na wena o le motho o inagana jwang. Ditaba tse jalo wa di tlhwaya Momamedi gore sebaka se itseng ke tla se nka e le sona seo o nka ka tsebang gore ke inagane gantle. Sebaka se itseng ke sona seo nka ka se tlhwayang go gokagana le Modimo. Tate Motšhaba, ere ke o amogele goseng gona ntate, ge tswele pele ka ditaba tsa rona.
1: Ke a leboa ntate Motutse. Ke o dumedise ntate, ke be ke nke monyetla ona go dumedisa le ena Momamedi wa lenaneo lena goseng wa letsatsi. O solokodisitse ntate gore na ga e sale ge ntse re bua kang, mme re boetse re tlo tswela pele ka ditaba tse ntseng di tshwana gobane jolo ka ile ga bua be kefteng gore re tla le ntshetsa pele lenaneo lena. Ke mona moo re neng re shebile kapo ketlhe ke tlhalosetse Momamedi gore ge ntse re shebile buka ya Paulosi, buka ya Paulosi o ngotse ditaba tse thaselisang wena Momamedi a gabane gobane jwale re ithuta ditaba tse tibileng tsa mahlale a moya le kelello. Jale mona moo re bonang Paulosi a tlhalosa ka botebo buka ke yane ya Baroma 7 mo ne ntse re tswela pele moo go nang le taba e kgolo ya Paulosi a e tlhalosang jwale e leng taba e ne re e shebile gore le rona re ke re ithute go tswa bukeng ena. Yaba re tswela pele wena Momamedi a gabane ka gore gantlentle bophelo bona bo re bophelang ge na le dintho tseo o tlo fumana gore ga re rate o di etsa ntate Motutse, fela re a di etsa tseo re sa rateng o di etsa o fumana gore jwale tsona ga re di etse. Ke gona moo re neng re shebile gona teng. Yaba re boela re thetsa ditaba tsa melao e tsamaisang kelello kapo gore na kelello ga e nagana e lokela e naane jwang, mokgwa o kelello e lokelang go sebedisa kapo e lokelang go naana ka ona. Ga boela ga sheba taba ya melao e tsamaisang moya kapo melao ya moya. Jale tsatsing lena ge sheba kgokagano ya melao ena e mmedi ko go na le Motutse wa bona gore motho ga a etswa kapo ke re motho o entswe ka tsela e bohlale gagolo, o entswe ka tsela e bohlale bona bo ikgethang gobane jale mona mo re buang ka bohlale ba moya le kelello o tsebe go ntse go boetse mmele ka bona le ona o na le melao le melawana e e tsamaisang. Jale e tlile Modimo ga etsa motho o na e tsetsa gore motho ebe ntho e ka kgonang gore e phele lefatsheng lena. Jale a kgone go inaganela gona o phela jwang ga a le lefatsheng lena le gore a tla tsebe gore a ithagolele mathata kapo ditlholotso tsa a kopanang le tsone a kgone gore a di fete kapo a di fenye. Jale taba e bohlokwa eo re lakatsa gore tsatsing ena re tle re tebe ka yona ke taba yona ena ya gore motho o na le bohlale ba moya, o boetse o na le bohlale ba kelello. Jwale kopano ya mahlale ana a mabedi ke yona e etsang gore e be motho ke ntho e fapaneng le phoofolo. Mahlale ana a mabedi ke yona ntho e etsa gore e be motho o a ikgetha, mme mahlale ana a mabedi ke yona e etsang gore e be motho qetellong ya letsatsi o phela a na le kgotso, a na le thabo. Gobane o tlo ithuta gore boholo ba batho ba bang tate Motsotsi ba phela, ba na le dintho tse ngata tseo o ka di labelabelang, ba na le dintho tse ngata tseo o ka di kgallang. Fela jele kgolotso ya bona ba bang ke ya gore ka gara tsona dintho tseo ha ana kgotso, ha ana thabo. Ke batla ke etse mohlala o bobebe fela gore wa tseba ntate Motsotsi, go na le batho bao ka lemo tsa 24 o nyetswe. Ka lemo tsa 24 motho ena o nyetswe kapa motho ena o nyetse, ebile o sa bile a na le ngwana. Go na le motho ya lemo di 34, 35, ho isa 40, ya so nyalwe a bile a sena ngwana. Jale motho ena ya lemo di 40 a sa nyalwa kapa a sa nyala a bile a sena ngwana, o kgalla eno ya lemo di 24 a nyetsweng kapa a nyetseng ebile a na le ngwana.
0: Erere ke re rekise fela ga khutshwane ntate Motšhaba ka Motsotswana.
2: OK Furniture, you kiss a big red sale. O tlakela le benkeleng ka jeno, mme o boloke haholo ho thepa ya ntlo le dihlahiswa tsa motlakase tseo di ratang. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic bottom freezer fridge hona jwale ka 5499. O boloke 700. Kapa iketle ka disoufa tsa 3-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale ka 8999. Boloka 3,000 e kgolo. Se ke wa fetwa ke ho boloka tjhelete nakong ena ya OK Furniture's big red sale. Dihlahiswa di fumaneha ho fihla ka la 14 Phupjane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
0: Ha re tswele pele ntate Motšhaba, o e otla ka dilemo ka jeno, ha re tswele pele ntate.
1: Ke a leboga.
0: Eyana.
1: Jale, ke mona mo kereng, o kgaletse motho eno a le mo di 40, a le mo di 38, o kgaletse eno a le mo di 24, a nyetsweng kapa a nyetseng, a bile jwale a na le ngwana. Jale ebile ena motho yo, a le mo di kana, o a sebetsa. Ebile ma sebetsang ihlile o gola ka tsela e betere papisong le ya batho ba bangata. Ebile ena motho o sana le koloi, o sana le ntlo. Jwale yane ya lemo di 38 yena dintho tsena ha ana tsona, o ntsa tsomana le mosebetsi ene o na le nako ana le mosebetsi a antsa a batlana le mosebetsi, o qetile sekolong ya ba esale antsa itholla di piece job mona le mane. Jole o tlo makala hore ena motho eno a le mo di 24 empa hona le ntho e makatsang ka yena, o na le stress ene se o di ena motho yo le mo di 24 a nyetswe tse o batla ho tswa ka ga lenyalo lena. Ena motho yo le mo di 24 ka nako ngwe kona bona hore le hore ebe o na le koloi na o itikile hobane jole o e rekile ka sekoloto. Yona koloi ena ha a sheba hore na banka e hula tjhelete e kae mogolong wa hae, ho na le ntho tseo a seng a sitwa ho di fihlela. But ka nkane motho yo a le mo di 38 o kgaletse eno ya na le ntho tsena tse ke di hlalositseng. Fela yena monga tsona yena o sasa thaba, o sasa kgotsofala le lona lenyalo lena o batla ho tswa ka gara lona. Ke ha iba e teng ntho tseo a ikwahlang ka tsona ke ya hore ke itikile hore be ke le ka nyala. Ke itikile hore be ke le ka nyalwa. E ka re nkabe ke sa nyalwa. Ebile e ka re ha e ne ba ho ya ka nna, e ka re ebile le ngwana nkabe ke sa mo etsa. Hobane jwale ngwana enwa boteng ba gae ba utlwa ke maikutlo a motho yo a dubeileng o utlwisisa gore taba ya ngwana enwa le gore e be o teng e se le o bane cheke motho o teng fela e kaka a ka ba le seo obane bjele boteng ba gae bo ntshwareletse ka gore bjele bo nkopanya le motho ena ke sa batle go phela le ena ka nkane go na le motho yo a shebileng bophelo ba motho eno a bo galetseng fela lela a sa tsebo gore na bona bophelo ba motho eno na nna e fela bo le monate kapo empa e le dintho tseetse teng tse bonagalang tse a nang le tsona fela monga tsona ena ga a na kgotso ga a na thabo jele go tlhoka kgotso go tlhoka thabo ke e nngwe ya dintho tse kotsi ka go fetisisa bophelong ke mona moo o tla utlwisisa monna e mong kapo Solomone gobane re dumela gore ke ena a ngotseng buka eno ya diprofobia go na le mantswe a a buang a a reng pelo e thabileng ke setlhago monga yo jele ena motho eno a le mo di 24 ka baka la gore ga a thaba a na kgotso o sa bile a kula le mosebetsing ga e gantle gobane jele o a kula o kudiswa kore ka re gare go kelello ya gae kamane e tlile dintho dilobokane ga go na le ntho tseo a sa di thabelang o labelabela gore ka nnete o qeteletse age le ona mosebetsi ona ke utlwa se ke sa o batle gobane jele ona mosebetsi o ga a sa sheba ka botebo o fumana gore etlile ke ona o qeteletseng ke maikutlo a gae o bakileng ore be lenyalo lena le qeteletse le thefulela gobane jale mosebetsi wa gae o le a mo tlosa masego maana a phela le monna gae o le a mo tlosa masego maana a phela le mosadi wa gae ya ba o mo isa mogotlong ga a fitlha mogotlong o fumana gore jale bophelo ba mogotlong ke toropo e nyane ga o tshwane le masego dintho tse itseng di a sokolega jele o qeteletse a sa phela bophelo boo yena ka bo yena ga a le masego a na ke ke a bophela ebile o tlo fumana gona te motwitse ena motho yo o na makalela batho ba o thong ba phela mogotlong gore ba phela bophelo ba itseng gore a che banna batho ba ikentse malolo jele kgetlong lena ke yena o mono mogotlong jele ga a sa le mogotlong maemo a bophelo ba mogotlong o fumana a qeteletse dintho tseo a na keke a di etsa dintho tseo a sa rateng go di etsa o iphumana a di etsa jele wa utlwa ga motho a etsa ntho tse a sa rateng go di etsa potso e se ba gore na fela na o thabile na o na le kgotso e be kgotso ya gae ya senyega ka nako ngwe o fumana gore ena motho yono ona le go tla ga e se le bothata ba o tla gae jele be lenyalo le qeteletse le thefulega ga le thefulega o sa bile a fumana gore ka nnete gore be kile ka nyalwa kapo ka nyala jele ke na le ngwana jele ngwana eno e ke nang le ena o tlo dula a ngokanya le ena motho enwa e se ke sa mmatle jele ge makalela bophelo ka nako ngwe gore na bo ka tsamaya jwang bakeng sa batho ba bangwe o fumana gore ka nnete motho yane ya senang 1, 2, 3, 4 ga a na ka tseba a ka ba a amoela bophelo ba gae a ikamogela a sebetsana le gore na o batlang jele a e sebeletsa le gore na gantlentle o ratang e ka ba molemong wa gae jele e be o sebetsana le taba e jalo ka mantswe ya mangmotse go na le batho ba bangwe be o tlo fumana gore yes ba fitlhetse dilemo tseno tsa bo ma 38 bo ma 40 o na le 1, 2, 3, 4 jele ena motho yo ga a sheba gore lemo o atamela lemo tsa 50 o kwa o na le 1, 2, 3 o atamela lemo tsa 50 motho yo mongwe a mo sheba gore hele bo motutsi ba iketla a ko bone na ba tleile jwang jele ke lakatsa go tla tabeng ya gore kutlwisiso le boithuto ba ka ha re bua ka katleho nthwena e re bitsang success ho ya ka maikutlo a ka le boithuto ba ka ke hore ke ithutile hore batho ba bang ba dumela hore katleho ke dintho tseo motho a di fihletseng kore ha eba o no batla ho ya sekolong jwale o etsa lengolo la degree kapo la masters kapo la PhD jwale kwena enwa o fihleletse lengolo lena o na le lengolo lena le o no le batla jwale ebe motho o utlwa atleile o utlwa le successful e mong o ne a batla gore ka lemo tse 26, 24, 30 a bana le hahae a bana le mosebetsi o tla utlwa gege o nkang hantle a bana le ngwana wa ngwana kapo bana wa ngwana na le moshanyana a bana le koloi ebe dintho tsena motho ha a na le tsona o utlwa a tleile ye motho ke ithutile ha ntse ke ithuta ka botebo ke mmona gore katleho kapo nthwena e re bitsang success ha se hakalo dintho tseo di fihleletseng dintho tseno tseo di fihleletseng ke ntho gore ka senyesimane ge e bitsang di-results ha eba o no batla go ba le ntlo jwale ntlo e teng ke result gobane jwale o no batla ntlo ha o batla ntlo go na le diketso tse o tlamehang o di etse gore ntlo e be teng jwale o kgonne go etsa diketso tsena tseo di tla etsa gore ntlo e be teng kolo e be teng lengolo la master se le be teng o di entse dintho tsena jwale ntho e nngwe le nngwe e o e etsang e ba le ntho o re e bitsang ditlamogao e ba le ntho o re e bitsang di-result ke ne ke batla koloi teng koloi ke result gobane ke ntho o ne o e batla o e fumane jwale katleho athe yona keng jwale ge lobakanya ke kutlwi o utlwisena le motuti kere ke kutlwisi yaka ge tla ukwana dingaka tsona di reng bataba e bohlokwa ke ya gore sena seo se fumaneng ga se gakalo katleho katleho ke gore na ga o keta o fumana ntho e ne o ne e batla o boemong bofeng ba kelello o boemong bofeng ba moya o phela bophelo bo jwang ga ntho e se le teng a na o thabile a na o na le kgotso jale ke mona mo o tla tlhokomela gore go na le ntho tseo batho ba bangwe ba nang le tsona ba ne ba di batla fela ke ona a tlhokomelang gore ga se a na le tsona dintho tseno ga di tlise thabo dintho tseno ga di tlise kgotso kgotso e latlhea le thabo e latlhea di ntse di le teng ko o bontsha gore ga re ya moyeng re ya kelelong kapa re ya lefatsheng la moya re ya lefatsheng la kelello dintho tse e tlisang thabo ga se dintho tseo motho a di fumanang ka gore na o na itse o batlang gobane thabo re ithutile bekeng e fetileng gore ga o se o sheba thabo re bala lengolo la a nleileng ga lebala la bagalata re le ga fuma galata 5:22 re le ga fumana gore thabo ke e nngwe ya ditholwana tsa moya kgotso ntate motutsi ke e nngwe ya tholwana tsa moya so ga e ba thabo le kgotso ke e nngwe ya tholwana tsa moya e le go kgotso le thabo ga se ntho o motho a e fumanang e le ka lebaka la gore na o atleile go etsang batho ba itshetlang kapo batho ba batlang thabo le yona kgotso godima dintho tseo ba di batlang ke fumane gore ntate motutsi re ketse motlhalo o mongwe o bobebe wa tseba motho yo mongwe a kage ka nnete ke batla mosebetsi o tlo mpatalang ga kana ke etsa motlhalo a ga nka fumana mosebetsi o nka mpatalang 30,000 banna nka leboa modimo e mongwe o tsho jwang e mongwe a re nka tlhabela le badimo Vele, wa tsama ne di mututsi. Mo nyetla o hlaele motho a jwalo. Mo setse o jwalo o fumane o mo patale 35. Wa upa ha esa le 30 la na e batla. O mo pateleng 35. Bana 35 ena ha e fumana. A tsiba a etse mosebetsi wa tebu. Ma lebo wa modimo. A etse a hlabele badimo. Le la pa le kopane ntate ho tseba le hore motho yena o thotse mosebetsi o nkanga ke re ba re o nka hantle. Ha keta o fumana. Kgwedi ya pele a thola 35. Kgwedi ya bobedi feta a thola 35. Ya borago e feta thola 35. Jwale 35 yena ntate e mo kenye ka hare. O sana le sekoloto sa koloi. O sana le sekoloto sa ntlo. Ha re eme mona mo gereng o sana le dikoloto tsena tse pedi. Ha re tlo shebana ka koloto tse dintse ka banteng ke difeng ka 35 yena. Jwale re tle re tlo khutla re bona na Thabo e lahlea jwang kgotso e lahlea jwang. Metau. O tlo re balla ditaba, mme re balla tsona hantle. Mme tau re rwa moya.

akelo ba mututsi mo wa medi wa PC ke o dumedisa Setho sa paramente sa moga wa setšhaba sa Basotho BNP Mofumahadi Masetota Leshota o re Lesotho le hloka baetapele ba nang le tšhebelo pele go hlola mathata ao le tobaneng le ona. Puisano le PCFM o itse ha fela mebuso e ntse e kena e tswa e sa rarole mathata a setšhaba gagologolo mokgwa o se ka iphedisang ka ona seo se ka etsa setšhaba se kwatileng se bileng se sena kutlwelo bohloko. Leshota ore ho fokotsa dipalopalo tsa Basotho ba sa sebetseng ba kgethwa ba setšhaba ba ka behella dithahasello tsa bona tsa dipolotiki ka thoko ba tla ka mawala ao ka ona naha e ka hlahisang mesebetsi. La ho le jalo wa ananetse mehato ya mmuso ya ho thusa setšhaba se senang bokgoni ba ho sebetsa a qolla ditsiane tsa maqheku le batho ba nang le bokoa a re hona le phetogo eo di etsang. Leshota o phethetse ka gore ho khutlisa tshepo ya setšhaba ba etapele ba lokela ho tla ka ditharollo tse tshwaregang ebile e letsa moshwelella ho rarolla mathata a setšhaba a letsatsi ka leng go ena le ho etsa ditshepiso tse mohlolo. Lesotho le ntse le haella ntlafatsong ho sa natswe botho ba lona ba mokgatlo wa dinaha tsa Afrika AU. AU e sa tswa tshwaya dilemo tse 63 e thehilwe ka mantaha ona tlasa metheo ya ho bopa bonngwe le ho fihlela ntlafatso Afrika. Puisano le PCFM mabapi le dikatleho tsa AU dilemong tsena le tseo Lesotho le di kgolang mokgatlong ona. Morupedi sekolong se seholo sa setšhaba Professor Mako kwala marake ore Lesotho le ikamahanya le meolwane ya ntlafatso ya AU a qolla dipehelo tsa 2063 melemo ya kgwebisano dipakeng tsa dinaha tsa Afrika le mehato e meng ya ntlafatso tlasa mokgatlo ona. Le ha o le jalo ore go itshetleha ha Lesotho ka Afrika Borwa bakeng sa kgwebisano mesebetsi le ho nyolla mokotla wa lona ka saku ho kgina ntlafatso ya lona. Ho feta mona ore ho itshetleha ha naha ka dithuso tsa mokgatlo ho ka tswela pele ho sitisa Lesotho ho itjara. Professor Marake o phethetse ka hore le ha AU ebile le dikatleho ho bohlokwa hore ditho tsa yona di ikemele le ha di ntse di ikamahanya le dikgothaletso tsa yona. Ditabentse ding mongodi ya moholo wa mokga wa African National Congress Africa Borwa Fikile Mbalula ore komiti e kgolo ya mokga ha e nke letoto la boipelaetso bo kgatlhanong le melata e phelang Africa Borwa e le kgethollo go maAfrika a mang. Seno se tlaisitse maobane nakong ya mafelo a beke.

0: baahi ba dinaga tse ding e ipapisitse le melao. Go sa le jalo ka morago gore mmuso wa Ghana o phatlalatse ga o tla gotlisetsa gae matswalla a yona a phelang Aforika Borwa nakong ena ya boipelaetso bo kgatlhano le melata bo ntseng bo tswela pele. Baahi ba naga eo ba ileng ba ingodisetsa thuso eo ya mmuso ba fitlhile boemafofane ba OR Tambo go seng gona. Tebelelo ke gore ba tla tloga gona ka jeno. Nigeria le yona ile a phatlalatsa ga e tla thusa baahi ba yona ba phelang Aforika Borwa go gutlela gae molemong wa polokego ya bona. Ga re diphethela, America e phatlaleditse maobane ga e thakgotse ditlhaselo kgatlhano le dikepe tsa Iran le bopong le gaufi le Bandar Abbas go itshireletsa kgatlhanong le sesole sa Iran. E re America tlhaselo ena e ne e le go itshireletsa ka ga e le kapa e ela tlhoko dipegelo tsa nakwana tsa pego ya ditlhomo fatshe. Puisano le bophatlhalatsi ba ditaba molaodi wa mabotho wa America Tim Hawkins o boletse ga tlhaselo e ne e lebisitswe diagelong tsa sesole sa Iran le bopong le gaufi le Hormuz. Ka go leeleng ditlaleo di supa ga sesole sa Iran se tlhalositse ga se sentse difofane tsa ntwa tsa America ka le reng e na le tokelo ya go itshireletsa kgatlhanong le yona. Letona la tsa matšhabeng la America ka Marco Rubio le re peo ya ditlhomo fatshe e tla fihlelwa ha fela moetapele wa Iran a ka ikobela dipegelo tsa America. Ntwa ena e ntse e tswela pele. Re patela ditaba tsa rona ka tlhaloso ya maemo a legodimo go seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka go maru a melatsitsi go phodile dibakeng tse ka mabalane empa go a bata ka maluting. Go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse dintse ka maluting ga le ntse le phagama. Moya o boetse o ka lebelelwa ga morago go foka gore bobebe go isa boe ba magareng go tlaya leboya bophirima. Ditaba tsena di felela mona tsa Sengesemane di tla latela metsotsong ya 15 ka morago gore ya bosupa.
1: Tumela bo, sbabi, ke mo patile hantle mme bekeng e fetileng.
2: Re sebeditse hantle hona ho, mme ke utlwa ke thobeile moyeng. Hei, manyeo. Lefu le ditjeo di boima e le ka nnete. Empa le ha ke sasa ka gara mekoloto tjena, ke kgotsofetse hobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang.
1: Ah, e sebabatso. Sebadibadi se tje ka wena ha sena policy ya insurance jwang? Lona le rata ho nka di-chance hle.
2: Ke ne ke na le yona motswalle. Empa jwale, matshidiso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato. Ka ha e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse 10 kwana ha ke qala ho sebetsa. Ke atlehile ho reka lekase fela le dijwanyana ba e fedile. Kgomo le ditshebeletso, ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse.
1: Ao ngwana. Phephi hle, eke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya Alliance. Ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao.
3: Booster cover, o netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maluti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maluti o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
4: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers and save on deals like Nescafe Gold Instant Coffee 200-gram jar or 220-gram refill for $149.99 each. Jungle Oats 1 kg, 2 for 69 maluti. And Omo Auto Washing Powder 3 kgs for $109.99 each. Valid until 7 June. Only at Checkers, Miss Siru Mall.
5: Wamedi. Ere ke le bohe thapelang taung ka ditaba tsena tse wa qetang re balla tsona mo mamedi tsa metsotso 30 ka mora hora ya botshelela. Ha re hatela pele he mo mamedi ha re ke tla ka mona magaleng roosip krimi le magaleng roosip tlazarin. Di tlolo tsena mo mamedi di tswa kule ka morubei ona ona le magabane ya mangata bakeng sa letlalo la hao. Ona le di vitamin A, C and E le di mineral e leng di matlafatsi di ha mmele. Di thibela mafu tseo tse dintsi tsa tsona di tshafumanegeng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo re le seke la tsofala ka pele la swebana, le dula le ntšhafetse le boreledi. Morobe yona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dula le mongobo di tswakilwe ka legala lena.

0: mamedi re ha metsotso e le 20 tjena pele re fihla horeng ya bosupa re hatela pele jwale le ntate dia motšhaba ke mohlabolli wa rona hemo mamedi re tswela pele ka ditaba tsa rona tseo re o tshwaretseng tsona dula o ntse o theile tsebe o mametse ditaba tsa rona re ile ditabeng mona hemo mamedi ntate motšhaba a ntse a bua ka taba ya gore o ka nna wa fumana go bua le motho o na le dikoloto tse pedi kapa go feta moo ga re tswele pele tabeng yane ya dikoloto ntate motšhaba
1: ke a leboa ntate mtutsi ge ne re le karolong ye gegeng motho go ka etsagala gore e be o sa ithola 35 ena jele e se le sekoloto sa ntlo e se le sekoloto sa koloi jale ga o sheba le mofuta wa koloi a tlo o reka go latela 35 ya itholang ha itlo ba hangata itlo ba koloi fela ge tloetse o tshojolo ge a ena ke koloi fela a ena ke koloi ya maemo jele ibe o tla reka yona ena ya maemo yona ena ya maemo ha o sheba na ke bokae mo e rekiswang o fumana gore ka nako nngwe ke koloi e ka hodimo ho 600,000 jele ha o sheba na koloi ya boleng ba 600,000 eo e nkela loanu bankeng na banka ena e tlo hula bokae o tlo fumana gore e ka nna hula e se ka tlase ho boma 7,000 kapo ka tlase ho 10,000 o kwa e be e hula e se ka tlase ho 10,000 o bo se o tlosa 10,000 re e beya kwana o setse ka 20 o tsebe 35 enana ho na le hona le pay as you earn tax ha iso tax ha ile 35 jwalo note of manore ha ise tax we e ka nna ya tsamaella ho boma ke mpa ke sna dipalo se mpa ke hakanya fela e ka nna tsamaella ho boma 20 se boma 27 wa go yola utlo sa 10 ho 27 o sala ka 17 jwale o tlo batla ntlo ya 1. Ha re fela ya 1 million le yona ke loan jele ha o kwa ha be ge re 600,000 ya koloi e nka 10 jele o sokana na jele ntlo 1 million mohlomong he ge re ka ha ke ya koloi ke ya ntlo e tla nka nako e telele o kana mmane banka e ka o hauhela ya ge re nke 8 ha o nka 80 ho 17 ho sala bokae ho sala 17 ho sala 9 9 ena o na le ngwana o na le bana ba babedi ke ngwana na le moshanyana ba kena sekolo jele o batla ba kene sekolo sane seo sane se gegeng se betere wa ukwa 9 jele batho ba tseba hore o gola go latela position wa ke ge batho ba bangwe tseba ka di-position tsa bona le gona ba gola bokae go la nna ba sebetsa kae jale e be gege a che kanete ga ke tlo itelela ke ise bana ba ka kolong tse tsena ke ba isa tse tsena o gopole gore jale kotara ha e ba ntate mtutsi kotara ya ngwana le mong o patala boma 10,000 ke tsa mohlala ntse ke tsa mohlala mmamedi wa ukwa ha be ke 10,000 ya ngwana le mong o sotlo sebetsa ka boima hore kgwedi tsena tse tharo o hule wa ukwa 9,000 tse tharo ke 27 o fitla o hula 10,000 ho yona kgwedi tse tharo o salwa ke bokae ho 27 o hula 10,000 o salwa ke 17 o tse 17,000 ke ya go phele kgwedi tse tharo wa ja koloi tlameha e tshelo ya mosebetsing na le mtutsi ke mona o tlo fumana gore motho yane ena motho ya a la hlabela badimo ena motho yane a la leboa modimo a ya kerekeng a bitsa lelapa ba leboa go thotse mosebetsi o motle o nkang hantle ke eno na le stress ka morago 6 months 35,000 jalo o sa uko ga nyane re bua ka motho yo 30,000 ana itse le ha e ka ba 30 jele le hlonono le mohlaetseng la go thotsi wa 35 jele yona 35 yo o go na ipetse o 30 yona 35 yenu gore top up ya chelete na e batla ke 5,000 but e sele nyane me a sele nyane tsenana ho sona ntho tsa sitwang go di fihlela jele o sa sna hotso o sa sa thaba me ha o ka sheba ke go bane na dem tutsi hona le mo ha re nahana ka po mo gwa o genana nka ona hona ntho tse ge sitwang ge ge di amohele ge be ri iketsetse bophilo bo tla ge nolofalla ge ge phile ge thabile ge se ge sa imelwa jele ke khukela tabeng tsa Paulus wa bona motho yo na dem tutsi hantsa a etsa dintho tse a etsa dintho ona hopola go tlo thaba bona thabo ya haina ke yana go e ka ke a o feta mohlalono ke tla mohlaleng mo wa tsena ndate mututse rena le batho be o kireng ha ke bua ka bona kireng batho bana ba postpone happiness ya bona ka mantsi a mang ba dula ba chechisa thabo ya bona hore o tla utlwa motho are ke tla thaba mohlang ke etsang grade 7 ke etsang standard 7 ka bo ke etsang grade 7 wa tswa motho a yetse a re ke tla thaba mohlang se ke le form 1 se ke kena sekolo se itseng jale ke le form 1 wa tswa be le form 1 a re ke tla thaba mohlang ke leng le form 6 ke kholo sontso u tloge ha ke bua ka di form ke motho a system ya gae
2: Eh,
1: ihle motho a system ya gane ya bo form C. Motho a re ke tla thaba, ihle ke bua le batho ba sembale, ba ka go lengwe ke batho ba fitileng system yeno, empa ba system yona tsena, motho o re ke tla thaba mohlangkeleng le grade 11. Ke pasitse hantle. O tsa motho wa pasa hantle. A qalelo re ke tla thaba mohlaki ya motseng university. O tsa ba amuelo university. A re ke tla thaba mohlang ha nka bona se ke le second year wa tsebe be le second year ntho ana na ge ke tla thaba o nana go le second year o tlo bona motho a thabileng o fumana gore ha o ibone o sa le pele ke tla thaba mohlang ke graduate wa tsebe a graduate ka nete cheke ke bone mohlang batho ba graduate ka nete ba thaba fela e ba thabo ya motsotso e ba thabo entse na le frustration o bana jole kana ko ngwe ntate go kolota go gretse mokete jole ka moga mokete o sana le sekoloto che baba inde tsana jole e mongare ga nete o graduate mo hlanka thola mosebetsi ona ona 35 wa 30 o thotswa 35 jole o sa kene ka ga ditaba tsena tsengata Yolo tse go ona a tlo nyala lonyala, go ona a tlo nyala lonyala gore mohlang ka bona nkinyetse, kinyetse.
2: Mhm.
1: Thabo yak. Wa tsama motho wa batho ka nete nako ya go ganyale, ya go ganyalo e fihle. E fihle. Jole wa u kwa go na, o sana o hopola go kgweding, o sana le 9000. Ke ona a tlo planela ho ja, ho tshela mafura a koloi. Jele le ho plena lenyalo aba fihla a thopapa a etsa loan a etsa personal loan ya hore a etse lenyalo a fihle a nke 80,000 ka go le nngwe hle ke ya lenyalo engwe ke di madukulwana na a tsamalana le taba tsa lenyalo hore le teng o tla utlwa ge ha ke batle o itelela ke etse lenyalo le e kang ke la mantlwaneng ihle ke batla lenyalo le nkang handle le bonagalang ihle ke batla lenyalo la maemo banna personal loan o utlwa godima tseletse ke ntlo ke koloi fela ke personal loan o tlo nkuwa bokae ho 9000 e be ba motho ya no a gona yane a ntseng a plana ho tlo thaba ho sasa ha ho etsa etse ha sa nyetse a sa nyetse o mona le nyalong la hae ke le lo e khutla a hopola maemo ona of monogi etsa maila hle ya ka ga le nyalo la hae
0: ho
1: re jwale kgitlo phela jwang kgitlo phela jwang ka nnete ke bana o sa nyetse bophelo botswela pele ke mpa ke re fela na de mtutsi taba ya khotso le thabo ha ne re ka tseba ha ne re ka hlokomela hore ha se ditholwana tsa dintho tseo o di fihlelang ke ntho ke tholwana ya moya ke dikagolo tsa tholwana ya moya e hlile gore o thabe ke lebaka le nang ntate hona le motho a sina dintho tsena tsengata tseo o ka di labelabelang kapo mang a ka di labelabelang ba tshe motho eno sharp ho ba no tsona ntho e tshutileng yona hore ha ke tlo dubana le kelello ya ka ha iba ke a sebetsa ke sebetsa mosebetsi ona kana ko ena e o kilemo ke amoela sena sete ha se a moetsi je le ibe o ba le connection moya wana wa motho the human spirit ntwana le teng ke moya motho o mana jwale e hokana le moya wa modimo jwale ebe o fumana hore jwale ha hokano eno e ba teng ebe taba ya bohlale ba moya le ba kelello ebe di a hola taba ya hokano eno ebe e tswa e motswalla kapo e mofa khotso le thabo maemo a ha ntse le ona ano ke lebaka lena o tla ukwisisa thapelo e kileng ya etsuwa ke mme ha be ke nepa hore ke mme kapo re fela ke re motho ya bitswang Miriam Williams ho na le thapelo a e ngotseng e tlwaelegile malapeng a mangwe o tla fumana gore ebile e teng maboteng mo ono e ngotswe e frame God grant me the serenity to accept things I can't change, the courage to change things I can, the wisdom to know the difference. Ndare mtuti, bo pilo, kabo bona, bo mahlakore, ke kanna, haki ithuta thapelweni, bo mahlakore, kapo bo karolo dipedi, kagolo ya pele ya bophelo ke dintho tse tla etsahala tse tla o etsahala tse tla nne di o etsahalle seo ke keng wa gona o di fetola ntate mtutsi ke kagolo ya pele ya dintho tse tla o etsala seo ke keng wa gona o di fetola kagolo ya bobedi ya bophelo ke kagolo ya dintho tseo o nang le bogoni ba hore o ka di fetola mohlala tele mtutsi ha iba ona le mofuta o le mongwadi eta wa tsa ntho ka yetsa nka go gwala dieta tseo ha iba huwa ke re ke ng gwala dieta tseo ha iba huwa ka o gwala dieta tseo bokgoni ba ho bomo ya hore o sna chete ya ho reka dieta tse ding o batle dieta tse ding o lobo ka nyakelello o fere ka nyakelello o hlokisa kelello ya ho butsitso ene kelello e hloka mbutsitso e hlokisa monga kelello eno butsitso e ba bophelo ba hae ha botlotsitsa jwale ke ke kake mane mo ke sebetsa ntlhabolo e hle mosebetsi wa ka o moholo ko thusa batho ho kwisisa taba ye Jelo o tloma ka landa te mtutsi re tla gogela tabeng tsa Paulo se utlo bona di tibile hakana o tloma kala motho a etsa lwa ke ntho tseo a sna mbogoni ba ho di fetola. Okay, ke buile ka segoa molemong wa ba bua mpua se sothufela. Thapelo eno e re modimo ke kopa o mphe khotso. Ya hore ke amoele ntho tse kekeng ka gona ho di fetola. O mphe le sebete sa hore di ntho tse nka gona ho di fetola ke di fetole. O mo mphe le bohlale ba ho tseba phapano ya di ntho tsena tse pedi. Jele ke tla motho nyeo a etsa lwang ke di ntho tseo a sna mbogoni ba ho di fetola ndate mtutse. Wa tseba motho yeo a ba batla sebete sa hore a di fetole ntho tseo. Ee, sebete o ka ba le sona. Fela ntse di sa tlo fetuwa. Kore na, ha o bile le sebete sa hore o fetole ntho e kekeng wa e fetola. Jele e sa fetuwe sebete ntse se le teng. Hana ho tlo etsalang ka wena. Ha o ithuta taba ena ya sebete kapa taba ena ya courage e William sa buang ka yona. Ha re sheba mantswe a ntseng a na le moelelo o tshwanang le matla a ka tshwanang re ka bua ka strength matla o kopa matla hore o fetole nthwena e o kekeng wa gona o fetola matla a tlo ba teng wa sebedisa ha o keta wa sebedisa ne dimdutse na wa hlokomela o tla bo sentse matla fela ho sina molemo ka po profit e o e fumaneng. Hobane boemo bona botlo sala ntse bo le jwalo. Fela matla ona wa sebedisitse. Jwale wa utlwa haebe o sebedisitse matla ha o ntate. Ho o fetole ntho kekeng wa e fetola. Ha o qeta matla le ha sa le siyo ho etsalang ka wena. Batho ba bangata ba depressed. Ha o ka sheba depression e ngata. Ha ho lo tshabeng sa Basotho. Ipakela ke batho. Ba sebedisa matla a bona ho batla ho fetola ntho tse ba sna mogone ba ho di fetola. Jwale ngwe nkakang ke mofuta o mongwa batho. A nang le bogone, a ho na le ntho tse a nang le bogone ba hore a di fetole. Banna ba batla kgotso ya hore a mwele hore ha a na bogone ba ho di fetola. A na le bogone. Aba mastak khabe re momaka motho yena ha itse tshele tshele ka kelelo nya e kelelo ya moetso ga ke na bogoni sebile ke gapetse modimo mphe khotso ya hore ke amoele ho ga ke na bogoni ba ho fetola ntwe fela motho yena ke ntwe na ka e fetu jele na hana ndate mutudzi o kwa ke itse gena le mofuto wa batho ba tla amohela dintho tseo ba nan le bogoni ba hore ba di fetole be ha ba di fetole le ba batla matla ka posona sebetse sa hore ba fetole ntho tse ba sna matla o di fetola jwale nana o kopanetse di etsala ho wena nka ile nngwe di lipedi tse o batlang ho di fetola wa moela hona bogoni ba o di fetola tse o sna matla hore o di fetole o batla khotso ya hore o batla sebetse sa hore o di fetole. Ke hlokometse hore le sotho mona metseng e mengata ha hona skontiri. Jwale ha o sena skontiri, ke ditsela tsa teng ke di gravel. Jwale gravel ha ena molao o mosweu. Ha e sena molao o mosweu, e le hore ho na le batho ba ntseng ba tsamaya moleng o mosweu, gravel mane ha e bonahale. Hore motho ona o ntse a tsamaya moleng o mosweu, ha se ke gravel. Ha re bona go motho yena na kelello yena na ise tshikile shebile kwa empa ne le skonting ha qala tsa mamleng o mosweu go re ntse di mo force a tla ka nkena na tsa mamleng ge a bona go mona bothata boteng ka pele nyana se re bona go ke mona bothata pele mane me re tphela metsi ndate mola o mosweu ha o ke mpa ke re fela ka bogutshwanyane ka nnete gena le batho ba bangata ka gana ha le sotho ka maemo ohle ba banki bontate ba banki bomme ba banki banana ba banki ba shanyana ba banki ba okamedi o so bone ba banyi le matuna mogwa wa hona ha o mu imetse o mu batlisa di nthotsa sna mbogoni ba o ga di fumana o mu sitisa ho amoela di nthotse anang le bogoni ba o ga di fumana
0: ke re ke se felana de mchaba tla re ka mora thekiso ge tla boela ge tsola pele mma me di ga rekisa
3: Nako nya boimana ka pakotsetsi. Basadi ba bangata ba tobana le mathata ka ng ho lebala dipidisi letsatsi le letsatsi. Mogathala le dipetho tsa mmeli. Tshaba ka padihlong tsa hore batho ba bone ditlhare tsa bona. Ke ka ho lena ka pape. E leng bohlokwa ho thusa basadi ho itshireletsa le ho sireletsa masea a bona. Lena ka pape. Ke mokgwa o motjha wa ho thibela HIV ka mokgwa wa ente. Hang ka mora dikgwedi tse tsheletseng. Itshireletse. Tseba boemo ba hao. Qala lena ka jeno. Phediso ya HIV qala ka thibelo.
4: Bona tsona. O utlwisetswa ke lekala la bophelo.
5: Are you an artist, a creative, or an artistic practitioner? Do you have a story to tell? Do you want to take part in reimagining a heritage narrative? We have a grant call for you. The Africa-Europe Partnership for Culture, Southern African component with the Goethe Institute, is calling creatives and artistic practitioners in Southern Africa, including Lesotho, to apply for grants for creatives and artistic practitioners. The grants invite creatives from all disciplines, from film to performing arts, visuals and literary art, cultural curation and heritage practices to collaborate, engage and co-create three artistic works within a heritage narrative cluster led by a heritage organization. This initiative is funded by the European Union and aims to strengthen cultural cooperation within Southern Africa, as well as between Southern Africa and Europe, enhancing regional cultural production while promoting cultural dialogue through co-creation of new narratives. Selected creatives and artistic practitioners will receive grants worth 6,000 euros over a six-month period. Applications are now open and close on 29th of May 2026. To find out more about the call, visit www.gute.de/AEPC.
6: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers and save on deals like Nescafe Gold Instant Coffee 200-gram jar or 220-gram refill for $149.99 each. Jungle Oats 1 kg, 2 for 69 maluti. And Oma Auto Washing Powder 3 kgs for $109.99 each. Valid until 7 June. Only at Checkers, Miss Siru Mall.
5: Need a getaway? Treat yourself to a double night delight at Avani Lesotho Hotel and Casino. Book two or more nights and enjoy added perks. A complimentary room upgrade, daily breakfast, signature cocktails for two, late checkout, and 20% off Avani dining. Relax, recharge, and let us make your stay easy. All with that signature Avani style. For more information or to book your stay, call 5222-3000 or visit avanihotels.com. Avani Lesotho Hotel and Casino. Double the nights, double the delight.
0: Mamedi re ha re ntse re tswela pele le ntate motjhaba tjena he ke nako yane eo he mamedi le wena o ba le monyetla wa ho hlahisa maikutlo ha o se otle hora ya bosupa tjena 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ka mona ka WhatsApp o sebedise 62009956 62009956 e ka ba o o di tabatsena mo mamedi o hloka tlhakisetso ka apa wa ukwa gore ke hona difetolang bophelo ba hao o utlwisisang se etsa hetseng bophelo ba hao ka apa sentseng se etsa hala handa de mchaba antsi a bua tsena jwale o mamele dithagollo ha re ne re tswele pele la de mchaba ga tla bona ha mo mamedi a hlaella kwano
1: ke le bona te la de mtutsi ka mantswa mang e leng hore motho ha a qala a batla sebit a batla matla a o fetola ntho tsa se nang bogoni ba o di fetola o a itematsa o so tshintshile lane e no tla me be o ntse o tsama ka ho yona o kene lane ye senya hao jwale kotsi ninyetla ya kotsi e phame haholo bophelo ba hao ibile e se ba ho fela o tlo le matsa le batho ba bang motho a jolo ndate mdutsi bophelo ba hae ha bo le mala o tlo fumana hore ho le mala le ba batho ba bang o batla o sitwa ho fetola ntho tse o nang le bokgoni ba ho di fetola ebe o batla kgotso ya go mpodi ya moele a o nna se ke ikamoetse abo ga o sa leka o utlwile gore ka ntle o na ntho e ga o sa leka se ke ikamoetse ga ke tlotse ke fumana mosebetsi okay ha eba o soke ke wa fumana mosebetsi wa hirwa ha o ikalle mo o iketsetsang keng o nnophele o thoba gao ga ona ntho nka ba ka etse ga ke bone le gore na nka etsang motho eno ntate mtutsi o tlo ba stuck jele e tlo utlwisa bohloko go motho eno ke ha thaka tsa hae ba ka morao go yena a bona bona ntse ba feta asana le one asana le two ebe wa gopola ore ka nako a tlo ntho enkile ka e nagana gore nka e etsa ya ba ga a sebedisa bokgoni bono go e etsa jele o bona motho yo mo a sa entse sa motho yona o utswitse maikutlo a ka a tloa kelelo ya motho e ka nana ntho tse ngata go ka etsa lande le mtutsi ke le lesotho mona ke nane ntho itseng motho wa china a e nagane a etse ka nako nngwe menyetla o na le menyetla itseng yena gore ntho eno ka pelenyana ka e etse ebe ga ke e bona e fumana gore a tsena ntho e ke maikutlo a ka jale motho ele e le ena ne le maikutlo a gae gereng sebetsana le maikutlo a gago sebetsana le o bopa maikutlo a gago sebetsana le gore na maikutlo a gago o ka kenya tshebetsong jwang gore a o atlegele bophelo bo tswele pele jale o so bona ha o ithuta taba ene re buang ka yona gore motho ya batlang go amohela ntho a nang le bokgoni ba o e fetola a batla sebete a batla sebete sa ore a fetole ntho tsa kekeng a di fetola qetellong ha o gutlela polelong ya Paulosi o a bona gore motho ntho tsa ratang go di etsa ga a di etse dintho tsa sa rateng go di etsa o a di etsa e le go motho ya batlang sebete sa go fetola ntho tsa kekeng a kgona go di fetola e wela mona mo o tlo fumana gore qetelong ya tsatsi e tlile ntho ne ke sa batle go etsa je fela jale ke bona ke etsa jale e mpha bothata tharollo ya taba e kefe re buile ka taba ya moya ga bua ka mahlale a moya ga bua ka melao ya moya ga bua ka melao ya kelello le mahlale ya kelello ha taba tseo tsepedi moya nate mtutsi le kelello di hokahana di sebetsa mmoho engwe le engwe e etsa mosebetsi wa yona ho latela melawana e tsamaisang nate mtutsi ke a o tiisetsa hore kgotso e ne e lahlehile e tlo gutla jele khotso ha e khutla bala lengolo la ba Filipi kapa ha o bala lengolo la ba Filipi gaolo ya bone temana ya busupa hona le mo e buang ka hore khotso ya modimo wa ukwa khotso ke ya modimo e le go na le mtutsi khotso a siang a se batho Jesu o kile a bua le yona taba khotso age ha ke le fe khotso ka mo le fatshe le lefang ka teng e le go na le tsela o lefatshe le ka fanang ka kgotso kapa la tlhalosa kgotso ka teng batho tlo fumana gore it's limited kapo ke ebile e kotsi but ena ya modimo ya ba Filipi mono e re kgotso ya modimo e fetang kukwisiso yohle ya motho e tla boloka dikelello tsa lona le dipelo tsa lona ka phetolelo e nngwe e tlage e tla boloka mogwa o le nanang ka ona le mogwa o le ikutlwang ka ona mogwa o nahana ke kelello mogwa ho ikutlwa ke pelo di tla bolokea khotso e boloka kelello khotso e boloka pelo etswe khotso e le tholwana ya moya ka po engwe ya ditholwana tsa moya e le go mosebetsi wa moya e hlile ko sireletsa kelello hore mogwa o kelello e sebetsang ka ona e ska ba mogwa o kotse ho monga kelello e be mogwa o ba Filipi 4:18 ring ha ina hana mogwa o kelello nana e nane nthotse e leng dinete e nahane nthotse e hlomphehang e nahane dinthotse e lukileng e nane nthotse e hlwekileng le nthotse ha o ka kenella dikelelong tsa batho ba bona hore na re nana ntate ditshila tseo ka nako nngwe ge di nahanang re le batho ba bangata bopaki ba tabeo ba togong koo gobane o naganne nthwe ha e a hlweka nthwe na e nahanang a e nahana e nahana e nahana e nahana a ba bonana ka etsa jwang a etsa batemo beile togong koo ha a sa phela bophelo bane bao a neng a bo labelabela bohloko ntate motutsi ba taba ena ke bagore ge rekisitswe go na le motho ya re rekisitseng ya re etsisang dintho tsena tse re sa batleng go di etsa tsena tseo re batla go di etsa ge se ke ra di etsa e le gore re be stuck o tla e utlwa mo e buang mo morena Jesu a reng ke Johane 10:10 mo a reng e mobe

0: batlisisa.
1: E re ke re bale molaetsa kuna o re kgotso bontate ke majane re ntse re mametse ka hlokolosi haholo ditaba tsena di re thusitse haholo go fetola tsela yeo re nahanang ka yona. 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo ka kenang ka tsona he momamedi ha o letsa tsena WhatsApp 6200-9956 ke sentse re diela le ntate Motšhaba. PC dumela.
2: Hey, la neng du.
1: Ho tsona di.
2: Ah, ke neng le itsa wa lo sa ga re na nna ga na na se di di round e bala.
1: Anda di tswela pele ka ditaba ndana. Dinto o boetse o nyametse gape bela dinto e ge saletswe ke metsotso e mmedi fela he pele ge tswa ka kwano gotla dinto 2121-9956 PC dumela
3: nale motutse le ntate Motšhaba
1: e yanate
3: ga re arabe ena fela nale Motšhaba a tseba o theoa motho kapa batho nale Motšhaba ba re ke bona go sena thuso ya gore ke ka qala kgwebo kapa ka tswela pele gobane already batho ba sentse ba le bangata ba isokolang kapa bo ka kgwebo ba golang na jele bajika ba basen ga re setsa ba bo ka kgwebo kao fela ebe o thuseya jwang gona na a ka thuseya ga a sena moya o o ntse o tlhalosa gore o loketse o be le tumelo e jalo
1: ke a leboa ke ntate mang
3: ipholo ntate
1: ke le bula haholo ntate dipholo a ko kene go yona ntate Motšhaba ka motsotso fela ge diel
4: ke a leboa ntate dipholo taba ena e tjena motho ga a sena tumelo ya ntho a batlang go etsa ga a na etsa e bitswa self efficacy ke motho ga a na le tumelo ya gore ke na le bokgoni ba gore nka etsa ntho e ne ke e batlang empa motho ga a sena tumelo ya gore o na le bokgoni ba go etsa ntho a e batlang ga a tlo e etsa botlhale ke gore ga e ba o batla kgwebo batla kgwebo bonnyane kalong tsena batla kgwebo e tsamaelanang le bokgoni ba gago batla kgwebo e tsamaelanang le dithaselo tsa gago batla kgwebo e tsamaelanang le ditsebo tsa gago batla kgwebo e tsamaelanang le gore na o na le dikgokagano difeng ke itse qalong gobane jale o tlo ba le maatla gore o e sebetse ebile o e mamelele gobane nthwena ke lerato la gago jale e tla ga gao se o ntse o gola o ka qalella gore jale o diversify kapo jale o tle ka maikutlo a mang a kgwebo tse o ka di etsang tse bile ka nako nngwe e se le wena a tlo o tla sebetsa mono e leng batho ba nang le ditsebo tsa go etsa mosebetsi o jalo ka bokhutshwanyane e re ke eme akalo kagolong eno ke mpe ke e phethele fela ka gore nako e re seile taba tsotlhe tse re di buileng ga re eme ga kanang date motutse
1: ke le bula gagolo fela nate Motšhaba mongwamedi re re fumane diaba tsa metsotso e leshomele mesometlhano ka morago ra ja bosupa tseo re di balwang ke Thabelang Tau ka puo ya Senyesemane.

0: dithotsa le lapatsa bo bona empa ha motho a se a a entse wili e le go fana ka telo ya re thipa ka itseng itse ke batla e ya ho mamang mo no tla ba fukuditse menyetla ya go boka ba le digohlano ka ha go homalapa empa re hlokomela hore gona le maemong a mang e leng hore ke etse mohlala a ke go hotho ha o etsa wili o ka fa motho e mong le mo thipa e o batlang ho mofa o ka tima bana ba ha ha fela bana ba no ba seka tla so dilimo di 18 e le hore sena se bolela go ka mora lefula monga wili o ka etsa la hore batho ba dingweng lefa ka pa batho ba neng ba lebeletse hore ebe batla una molomo itseng ho tswa ho thipa e o ha monga yena so hlokaetse ebe ba utlwa bohloko ka pa ebe ha ba thabele tsile ka boefanong ka yona jwale motho ya velo tla ba batla ho ipeletsa le gotleng empa jwale ha o ipeletsa o keke wa re ha wa kgotsofala hore monga thipa o fane ka thipa ya hae ho motho ya itseng empa o tla fumana hore fela ho be le dikgotlano kapo dikgotlano tsena di bakwa ke batho ba sa kgotsofalang ebe ba batla ho qholotsa wili ena ka boemo ba yona gore na e ne e nepagetse le mane mo batla tlhagisa ntlha ya gore monga yona o entse a ntse a kula e lengwe ke go hotho wili ha o etsa ga re tlwela tebe ya gore o ka fa motho e mong le mo o batlang go mofa hotho o etse o bole o bole maemong a gantla bophelo kapo kelelong o tlhaphetswe ka kelelong jale motho e mong a ka challenge tabe eno fela gobane a batla gore go etsa dikgotlhano tseno e be gore motho a neng a etsa wili o ne a se boemong bo botla ba gore a ka etsa wili e jalo gobane ka nako nngwe e ka nna ba huting wena ngwana mofu jalo o kwisisa gore motswadi a ka keke yampha thepa e ba o fitlha e fa motho a ka thekwa go lelapa so ka gobane ga kgotsofalela tabe o tlole ka go fumana mekgwa gore na o tla qholotsa wili ena jwa magotleng e le goreng e ntse ka ba dikgotlhano mono mo e leng gore re motho ga kgothalela dintho tse ngotsweng ka gare go wili empa as much as a sa qholotse ditaba tsa wili kapa gore na go fuwe mang o tlo batla lebaka le ka etsang gore wili eno e tlhakolwe
1: okay ra leboa mme letlotlo e le gore mosotho wa utlwisisa gore taba eno ya go fela re na le phano enong ya wili ga e bolele gore re se rere re qetile motlho mongwe batho ba lelapa se baka ba phumola fela gore ditaba tse seno di se di etsaetse ka mogo jalo e le mane mo rereng go na le maemo o tlo fumana gore re tlo kopana le mosotho a sa ntse a na le yona wili enong jale ke mane mo rona re le absolute ge ka dulang fatshe jale ga tlhatlhoba tokomane ena gore na mohlomong e be ga re sheba ke kae mo kagareng e na le mafokodi a teng e le gore re se ba o bona gore na re tataisana jwang gore re lokise mo e bang go tlhoka gore go lokise teng gobane o ka fumana gore e sentse e entse yona tokomane eno but jale go na le di-loophole tse ka bang di teng tseo re ka ra di tlhokomelang mme ga tse ba o thusa mosotho gore re bone gore na re re amenda jang gore re fetola jang gore e tle e nepagale e bewe mo mo ka gareng a tshekanetse re kgotsofetse gore ditaba tsa teng di ntse di nepagetse jale mme letlotlo go na le taba ena e rereng ha mofu a se a le teng wa tlalewa mane le gotleng jwale e be ha sa tlalelwe Master of the High Court go la go ba le di le process e tsahalang go fihleletse taba ya ditšhelete tsa ba di beneficiary ka ba majalefa di fihlala matsohong a bona kapa re qeteletse gere mohlomong taba yena ya tlaleo yena case ya teng e winda bue ke sa tseba gona ka setoretore ntate motsutsi gore be se e phethetswe gore majalefa a ka fumana dithepa tsa bona jwale ka sekgowa nako eno e bitsa probate period jwale mme letlotlo ke kopatlhe o konke basotho ka ga yona ena taba gore na taba ya gore wili e ntse e re thusa jang goreng e kgotsofatse nako eo ya phano ya thepa kapa ya phetisetso ya bojalefa
0: wili ga ona mokgwa ore e ka qoba process eno gobane jole a ke re ntho ya pele e tla botswa rona ga o fitlha mo officing ga o tlaleya e tla ba gorena wili teng kapo chair jale e ntse le gore e tlile ga wili teng go tlolokelwa gore go fetiwe process yane kao fela phapa mo e leng gore motho o tlhokala a sena wili le mo a nang le yone ke mane mo e leng gore jwale

0: mola wa Lesotho ona bojalefeng o tla tshoga na ke manyatla fumana dithepa tse itseng empala ha o tso bua jolo ka o la buile ntse le teng ke a gola ntwe ka le ka ngwe khutsufatsa ke ya hoge ka ga o ile o le monga thepa o sontso ka ikgathela gona o batla motsamaiso ya thepa ya hao e be mang tshele teng ha ba o mogatha ipapisitse le mola hore na o tho motho ya ka qualifyelang hore be executor ga ke mang empa mo e ba mo hlokaetse o saetsa e tlotla ba process e telele le o fihla mane ditlale ngwe tsa ha master ba kona o tletswa phatlala tswe tlo bitsa meeting go tlogetha motsamaise e lego le yone eno chege tsege ka re ntse e hulanya process ka po eng kana go etelelenyana e lego o ile gona go ikhutsufatsa mo ena mo eleng go wena o sontse o buile gore na motsamaise wa thepa ya hao e tle e be mang le go sontse o buile gore na majale fa hao e tle e be bomang empa che process yona ntse e tshwana ka ofela
1: ke ke le bo ha mere tlotlo jwale re ka re bohlokwa ba hore mosotho a be le wili ke bofeng re ke re le ke hore re etse dinthlanyana tse mmalwa tsa hore tsa dintle tsa ho ba le tokomane ye ya wili
0: ke ntlha ya bohlokwa ke yona yena ya hore ka hare ho wili a ke re ha ho hlokahetse o sagala mafa hao bana ba hao ha ba fumana lefa leo ha ba nyala kapo ba nyalwa e tlotla e ba karolo ya manyalo a bone ya kopanelo ya thepa empa ka gare go wile o na le maatla a gore o ka laela gore dithepa tseo tse e ba ngwana ga e ba o file ngwana gago o ka laela gore thepa eno e seke ya fetiwaeng karolo ya lefa ya lenyalo la gae e le gore ga e tlotla e kgona gore e kenelele ka gara lenyalo ka mane e le gore ntse tlo tshireletse ya le mane mo e bang balekane ga se ba tlalana motho a ile a ja lefa thepa tsa gae ga di tlotla di kenelela mono mo go arolwang dithepa e le gore wili e ntse e thusana mono mo e leng gore e tshireletsa thepa ka tsela ya gore thepa ya monga wili e tla ba ya ngwana wa gae empa e ke ke a fetela lenyalong la gae tshele gore ka ona ka gare wili ka moo o kgona le o ikgethela ga e ba o na le ngwana ya ka tlase o dilemo di 18 a ke re chega ga o ntse o phela o santse o bona boemo bo ka gago lelapa ga tse batho ba bangwe ba malapa ga ba re etsetse toka baneng ba rona ga se re tlhokagetse e le gore wena nakong e e o ntseng o phela o santse o tlhokomela gore na boemo ka gago lelapa la gago ke lefeng kapa ka gare o famili ya lona o santse o bona gore na ke motho ofeng o ka mo tshepelang gore ga o se o le siko a ka tlhokomela bana ba gago ga e se e le dikhutsana e le gore ka gare wili ka mo molemo o mongwe wa yone ke yone yone wa gore o ka kgona go kgethela bana ba gago ba ka tlase o dilemo di 18 gore na batle ba batla sa botlhokomedi ba mang
1: okay ke a leboga mme le tlotlo basotho le ikutlwetse gore na bohlokwa ba gore qetelong ya letsatsi re be le tokomane ye nonong ya kabo ya bojalefa e leng wili na ke efeng gobane jwale e tlile e jalo gore ga o sa ka wa gala bojalefa ba gago ka mokgwa o nepagetseng ke gana mane mo e leng gore jalo ka ga meletlotlo a sa tlhalositse batho ba ditho tse dintsi tsa lelapa ba tlotla ba inkela diqeto ke mane mo o tla fumana gore jwale go sona le batho ba ne ba tlabe ba se ba kgethue ba dutse ka sontaga mona ka moga mogotlhane jale ba etsa diqeto tsa gore na go tlo go etsegale jwang ka bana go tlo go etsegale jwang ka dithepa tsa bana jale gangata ga re so ka re fumana e le batho ba nonong ba na le dithaselelo tse ntle molemong wa rona e le gore wena ga o le mosotho ga o santse o le wa feila lelapa la gago ka gore o nke boikarabelelo ba gore o bone gore o etsa megalo e nepaetseng sebakeng sa bona bosikong ba gago mathata a tlotla a tlhaga jale ke mane mo e leng gore jale e tlile go tlameya go kgethwe motho eno yo thweng e ka ba ena legal guardian bakeng sa bana so mme letlotlo gana moononong ke kopa o ko e toboketse gagolonyane fela mme gore na tabeng e ya go kgetha motho yo ka gareng ke motho a tlotla e ba motlhokomedi wa bana bana ba banyenyane re ka re molemo wa yone gagologolo ko feng
0: e ntse le mona mo e tlobisang lelapa go ikgethela gore na e ka ba mang e bang mogodisi wa bana a ke re tšheo o tla kgetha motho obane o na le motho o mo tshepileng e leng go a tseba gore o tla etsa dintho tseo o neng o di etsa nakong ya bophelo ba gago e leng gore ga motho ga lelapa le se le ikgethela le ntse le ka kgetha motho e leng gore o tlobeya dithaselelo tsa gae ka pele go feta o dithaselelo tsena tsa dikhutsana e le gore o ntse kare ke motlhokomedi wa bana kapa wa thepe ya bana fela ya ba o e sebedisetsa molemong wa gae e se molemong wa dikhutsana e le gore wili entla hona monomelong go ntse gona go go kgethe gore na ke mang ya tla tshireletsa dithepatsa ha o ka bana ba how house o le siko lo go na ba tla dithepatsa ha o di ya ho mang empa jwale mo le tsole yona le sitang ho fihlella go re na jwale ka moga le fula ha o ha dithepatsa o di sedi fela di fetetse go batho bao e bile ho se kgethwe batho ba dithepatsa o di hlokomela ya jwang e le go mo hlokomedi o mo kgethileng e o e sengwe mo kgethileng a tlebe ya ikgethe o ya tlebe ya kgethwe ke lelapa a ka nna sebedisa dithepatsa bana go tswela yena molemo empa ya tlabe ya kgethwe kwena ke motho o tlabeng o mo tshepa le ga o le jalo ga o bolele gore le yena ka moga lefula gago a ke ke a kweneha ke re tšhe batho ga ba bona maruo kapa ba etsang ba ka o fetogela ke mona mo rereng go na le nce nngwe mo e leng gore o ile ga e kgone go fitlhelela e le gore e tlo atla ya go fitlhelela mo ne mo fela mo e reng thepe ena ga e ye gong eo motho a itseng ga e be motlhokomedi wa yone empa gore na e tshireletse ya jwang ka mora moo go tlo batla go le boima go fapana le mane mo re tla re re etseditse a trust ga e kene ka gago moo ga e tla sa taolo ya family e tla seo taolo ya board of trustees e le gore ke bona ba etsang gore ba tlhokomela gore melemo e fetela go bana
1: Okay, ke a leboga meletlotlo e le gore taba ena e ntse e re gotlisetsa go ditaba tse neng tse re tloka ka tsona dibekeng tsena tse fetileng e le mo mane mo neng re bontsha gore na molemo wa go sireletsa dithepa tsena tsa bobana ke o feng e leng gagolo-golo mane mo re ne re tle re bontsha gore gore o tlebe o tlo di sireletse ka mokgwa o nepagetseng o ka gareng o bolokeile bakeng sa batho bana ba e leng bajalefa ba gago ko o di kenya ka gara trust ka gara letlole lena la trust gobaneneng re ne re ebile re lekile go bontsha gore gana mono ke mane mo etlile e tlhokang e sireletsang dithepa tsena tsa bo bana le ka gara le go molekane yo o kileng o neng o phela le yena nakong eo le seng le ya gogane gobane jwale e tlile thepa tsena tsa bo bana ga di sa ajwa le go sireletswa ka mokgwa o nepagetseng di wela gana mane mo ntseng rere di lo wela godima matsogo a sa nepagalang a kekeng a di sireletsa molemong wa bona bana ba nana e le mane mo ne re le ratlhaga bontsha ga toboketsa ka thata gore yona tabe ne meletlotlwa ntseng a e tlhalosa mosotho wa heso ya go kgetha motho o kareng ke ena motlhokomedi wa bana ba gago e botlhokwa gagolo gobanneng ga ngata o tloleka gore o shebe gore na motlho mongwe gana ka ga lelapa ka monana e be ke maya motho yo wa mo tshepelang gore a tla tsebe go etsa mosebetsi o nnong wa go sireletsa dithepa tsa bo bana gobane jwale e tlile ga re sa di sireletsa ke mane mo qeteletseng e tlile dilo wela matsogong a kekeng a di tsotelela jalo o fumane gore bana ba qeteletse ba se ba sa phethele taba tsa bona tsa dithuto tsa bona gobane tšhelete tsa bo bona di feleletse fela bogareng jale mme letlotlo e be o kareng go mosotho ga re sentse re tlotla re phethela ditaba tsa tsatsi la kajeno
0: basotho ba tle ba utlwisisa gore ga re ntse re bua le ka gore wili go na le mo e sa fitlheleng kapa re tlhaisa dimpe tsa yone ga se o bolelwa gore wili a se tokomane ya botlhokwa e ntse e le tokomane ya botlhokwa gona mono ka gore o ka wa e sebedisa gore na o batla go tlo e o fa monyetla wa go olela gore na go tlo go etsa le jwang ka dithepa tsa gago le a e le gore monyetla matla wa gago a kgona go felelela mono fela mo e leng gore dithepa tsa gago di fitlha go beng ba tsona gore na go se go tlo etsala jwang ka tsona ka mora moo ga o sa le matleng a gago gobane jale di tlabe di sedi le dithepa tsa beng ba tsona empa le ga o le jalo kapa nkare ntlheng ya gore bana ba tle ba kene sekolo ha ba mo hlomong hona le ditshelete ka hare ho dithepa tsa mofu jwale e be o fane ka ditshelete tseno tse jwalo o ntse ka ba le telo ya hore ka hare ho wili ha ba ke go o fa mo hlomong ngwana ya ka tlase o dilemo di 18 re ntse re tseba go ngwana ya jwalo ha e le khutsana thepa ha ntse tla batla sa tataiso ya ofisi ya Master of the High Court e le gore tšhelete eno e jwalo ga e fumana e tla kena accounting ya ngwana e tla tsamatla sa tataiso ya ofisi e le gore mo e ba ngwana o tlhoka go kena sekolo ditlhokwa tsa gae di tla cover-roa empa ka tsela e tshwanang go na le batho ba sa thabeleng gore nako yotlhe ba tla lokela ba dule ba ntse ba itlaleya kwana ofising ya master jwale le ka ona ka gago o wili ka moo o ntse o ka laela gore go etswe tokomane eno e bitswang ka gago ke trust e leng gore ka gago go yona go tla ba le a minus trust e tla tshela ditšhelete tseno tsa ngwana ka tlase o dilemo di 8 2018 pele tokomane eno e trust mo bolema wa yona ha holo go re ehle e shebana le tsona tabatseno tsa gore e ya trese ditlhoko tsa di beneficiary ka botsa batho ba udang melemo ka ha go yona e le gore e ka batla sa taolo yone ya board of trustees tsa bona gore nako le nako bana ba phethelwa ditlhoko tsa sekolo kapa tsa bomaparo kapa tsa dintho tse itseng e le gore ga o radile mafa a gago o ntse o ka kgona go bona gore bana ba gago ba tla kena sekolo go latela ditelo tsa gago na di eme ka mokgwa le sebopego sefeng e le go tokomane ena e truste botlhokwa gagolo bane jwale e tlotla e fokotsa dicabantsano tse o buileng ka tsona gore ka nako tse dingwe motho o a ba lefala gae ka molomo fela kapa e be o sa file mokgonyana wa gago wena ga agamane ka molomo jalo fela e be ga etse letho o santse ga ga fela ga etse ditokomane ga etse letho e be jalo monga thepa ga a sa tlhokagala a tlhokagala jalo a fane ka molomo fela a sa etsa tokomane o fbona go jale male ofising ya master go tho motho ena o ne a na le bana e le gore moo ke ga bana bana e seng ga mokgonyana kapo ga ngwetsi e le gore ngwetsi ga ena jabo lefa mona ke mane mo e tlotla e etsabang e baka dicabang e le go kwa ba dintho tse ka ntse o beng ba thepa ba ntse ba ka etsa ditokomane tsena tse wile e tokomane e ne e wile o bontsha gona o batla thepa ya gae e tle ye go mang e le gore molemo wa yona ke yone o ne gore o tla ba fane ka go thepa ka gare o wile gore na e be mang motho ya tla ja lefala gae e be mang motho ya tla a tlhokomele dikhutsana tsa gae empa jwale ga a tlo kgona go ba le matla gore na ka morago gore dithepa tseo di fetele go batho bao o ka etsagela jwang ka tsona e le mo rereng letsoo la ule le lekhutshwanyana ga e fitlha gona mono e felela mona fela mo dithepa di fitlhang mo beng ba tsona go rona go se go etsala jwang ka nkale o se lo taba tsa bophelo le gona ke bomang ba setseng ba kena-kenana le dithepa
1: okay ke a lebogame letlotlo bomme le bontate le di dutlule ditaba tsa tsatsi la ka jeno e leng gagolo-golo mone re le ka gore re tlotla re mmanolola taba ya tokomane ena ya wili lo molemo ya yona le dimpe tsa yona ka go malapa a rona e le mofuta o mong o rereng o nepaetse wa kabo ya bojalefa mme jelo ka mehla re fumane ha diofising tsa Kingsway Mall, the office tsa rona tsa Absolute Investment Advisors, di fumane ya mahongwane wa Kingsway Mall o pela sedika dikwese seholo sa masego ha o theoa ka milaona wa Kingsway. Ga fumane ya ka letsoho le letshehadi mono. Mme di office tsa rona di ka mokatong wa bobedi. Ha o qeta go theoa lifti ha e ba o kene ka yona o tlo tsamaya mehato e fokolang re fumane ha ka room 4, room 5, 6 and 7 re batla re hle re le sebakeng se le seng di ofisi tsa rona ka ofela mono tate mothusile ka re le re hlalosa gore di ofisi tsa rona kapa basebetsi ba Absolute o tla re bona ka seaparo se se putswa le bosweu mme diofisi tsa rona menyako ya rona e pentuwe ka dikgala tsona tseno tse jalo jwale dinomoro tsa rona mo mosotho a ka re fumanang gana teng ke ya ofisi ya fatshe ke 2231 3924 kapa ya WhatsApp e leng nomoro ya rona ya cellphone o ka re fumana ho 6262-7177 no mohala ono ha o le jalo o ka kgona go kene ka call kapa ka yona WhatsApp re lebohile haholo ntate Mtutsi le lona Basotho ka kakaretso ha e be kgotso
2: Mamedi he ke mo re fihla mpheletsong ka mona ka ha bo di o kule ditaba tsa bohlokwa tseo he Mamedi o lokela ngore o itshetlehe ho di matsona ho bana ditaba tsena di thusa tabeng ya ho rarolla dikgang le hore le pele dikgang di bateng thuso yona e hle e be teng ka mona ka ha bo absolute re ha o le tsena fela he Mamedi re tle re tswele mona fela re hatele pele ka ditaba tsa rona
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se a le moya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.
5: O be le mmene me. O tlo hlaola na ha yena na maoto. O tla go ba le dijo ona mo buso o tla tsitsa. Ho ntse ho na le bobodu. Ba batla na bobodu bona na ba re buang ka bona na bo haile jwa. Bo haile ka hore batho ba fokolang. Ba ita go tshelete e ngata le ha e a bua ye go bona le ba amanang le bona go godimo go leng teng botswana
6: ya ba ke tswa monyana ka belo ga ile tswaelo ha ke le ka pele wa tseba go ha ke ya kwana o tla tla ntse semoga.
7: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
8: You see, some of us don't know English properly.
9: Can and then, you, Honorable Matisa,
8: can only come and say,
9: Honorable Matisa,
8: hong, hong, hong, like that.
9: Honorable Matisa,
8: yes,
9: hong, hong, hong.
10: Kiko panale, bodyguard ya ka iputile matsoho. Bodyguard ya ntate tshwere nku. Kuena ke ibone, ha ke fuwa go ke ya ka eno, ke le ka e tshwara.
11: Motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta.
9: Honorable Matisa, can you withdraw what you have just done?
8: Yes, I withdraw, of course. I withdraw. Hong.
5: Attention.
12: Releba kao fela ha re kope mo gana mdimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa legato la naha legato la sechaba sa basotho le moya wa kutlwelano go.
13: And if young politicians do not realize that the cares of Africa today is self-enrichment by those in power. If indeed it costs me or has cost me my job to be Prime Minister because I was completely opposed to that, I'm a happy loser.
14: Re leboha ho fitla ha tona kholo majoro, re thabile haholo ho amohela ntate majoro le ntate mokgotho le bane ba tsamaya le bona. Hona ho bontsha ka nnete hore mhare ha South Africa le Lesotho re ikemiseditse hore re sebedisane hantle le ka yona nako ena ya coronavirus. Re ikemiseditse hore dinaha tsena tse pedi di tswelle pele ka tsela e ntle ya ho sebedisana.
15: Ke tjhaketse ntate Ramaphosa mona ka lebaka le ka sehlohong la ho lokisa dikamano dipakeng tsa naha tsena tse pedi. Le ho tlamoleboa ka tshebetso ya hae ya dilemolemo ya hore re lokise maemo a rona a dipolitiki re kgutliseng botsitso. Mme Basotho ke a tseba mme ke le utlwile hore hona jwale tjena le batla fela puso e tsitse e le hore jwale re tla re kgona ho lefa tshebeletso.
2: Amedi rere ke re rekise ha khutshwane fela etla re hang ka mora thekiso re tle re fetele ditabentse ding hapetse o re o tshwaretseng tsona go seng bona re ke tswele mona fela he mo amedi tla re hang ka mora go ke rekise mona fela ke tabe se re tswela pele ka ditaba tsa rona le wena tse o re o tshwaretseng tsona.

0: Amedi metso tso ha jwale e le shume le metso e le shume le motso mo mpile re fihla horeng ya bo ro bong e re re tswela pele he mo Amedi mo jwale re ya ntabenya tlaleo ka mora re he mo Amedi gela ga o fatlaleo ya ne ya social cluster ge ke getle ho yena ya le ya di hlodilweng committee he mo Amedi mabapi le tsela yena ya mpitiwe ya sehlabathebe e le komiti ya lekgotla la setšhaba mo jwale he mo Amedi ho hlaloswang gore go na le batho ba bangwe ba lemetseng nakong ya tukiso ya tsela ena ya mpiti go ya setlhabathebe batho ba bangwe ba ile ba lemala mme ba bangwe ba ile ba fumana matshediso empa jwale komiti e tlhokomela gore ona matshediso a ke a fokolang a neng a lokela gore jwale ebe motho ena go na le seo a ka a se fuang go feta seo e bangwe o tshedisitswe ka sona bana ba lemetseng sebakeng sona sena sa tshebetso sa ga o etswa tsela ena ya mpiti setlhabathebe mmamedi ga re ke re utlwe ditaba tsena ga di ntse di kgobotlwa gantle ka gare go le go tlala setšhaba ka mona gorena ditaba ebile di feng
1: the debate that is coming from the floor kapa the assistance that is coming from the floor mme ba tlhomphe ke tla kopa he gore ka nnete re nne re tsweleng pele ka gore mosebetsi ona o kopelwe ka tsela yo ntse o kopelwa ka tsela yo the order paper e leng ka teng with this understanding and we are not going to address it hape hape ho fetola maikutlo e sebe re mo re sitwang gore re ka tswela pele ka mosebetsi mme the honorable minister wa communications o ne ntse o qetela ho tlatsa empa caution again yeo mhlomphe ga kuane a buileng ka yona hore let's not just request hore ho be le suspension ya tshebetso ena ho ya ka standing orders ge be le mabaka hore na ba ne di DA le ho I will appreciate gone jwale ke gatla pele re taka taba eo mme ge sebetse ho ya ka tsela hore na ne re itukisitse ka tsela efe mohlomphe tsela pele o qetela o tla tsa getse ba o kwa
2: mohlomphe
3: Thank you. Ileng ha matladi la ga matshidiso strikeng sa tsa snack me ditaba ine le hore ho mamelwa ditaba tseo sechaba se ileng sa etsa boipiletso mohlomong ho mmuso hore o kena dipakeng ditabeng tse tsa etseng ha tshebetso ya tsela e ntse e etsa hala sebakeng seo sa bona boipiletso ba setšhaba buile ba mamela ke komiti e gabane ya haeso ya natural resources mme ditaba tseo re ileng ra di fumana re le komiti moo re ile ra fumana gore tshebetso ya tsela ebile molemo haholo go setšhaba sa sebaka seo le metse ya mehang mme e nngwe e kgolo ke gore setšhaba se ile sa fumana menyetla ya boiphediso ka mesebetsi le ka go rekisetsa basebetsi ba kontrakeng moo dijo le ditholwana ka mokgwa ba neng ba tlhoka ka teng go latela tshebetso ga e ntse e etsagala empa le ga o le jalo mohlomphei motsamaisi wa dipuisano komiti e ile ya tlhokomela moo go ileng ga ba le dikotsi tse ile tsa etsagalelang bana ba setšhaba ba metse eo e ameha moo go ileng wa fumane gore go na le ngwana ya ileng a latlhegelwa ke bophelo ga go ba le kotsi ya traka ka gare go tshebetso yeo mohlomphei motsamaisi empa godimo galo jalo go ile ga tlhokomela ge le komiti gore lelapa la mofu e le ngwana yo a tšhaisiweng ke traka di ile la patala matshediso a dikete tse mashome a mararo le makgolo a supileng me taba yo mhlomphei committee 31,770 maluti only me taba yo mhlomphei gele committee ge hlokometse e sa lekana empa he ke ditaba tseo committee ileng ya di fumana hore taba yeo etla tshofa ho ya pele mhlomphei ka mora go committee fumane ditaba tsena tseo committee e di beang ka pele ho ntlo ka jeno ke kopa ka hona mhlomphei hore e tle ebe
2: putso
4: putso ka mhlomphei le tshaba wa mofa
3: ke a mo abela mhlomphei
4: tsela pele mhlomphei
2: ke re ba mhlomphei mo tsamaiso ya dipuisano putso e ke ya mangkare ko utlwa mhlomphei se se gabane e ka o sa le pele mo ha o sontse o sebetswa ngwana a tswa kotsi ke batla utlwa mona magareng projekte ena e tswetse setšhaba sa kacha sneke molemo ka gore na mme a ka bea ntlo e le seding ka gore na batho ba neng ba sebetsa moo ba netlhile ba patalwa tšhelete e phedisang e ipapisitseng le minimum wage ya naga e kapa e ne e ipapisitse le minimum wage ya matšhaba na mo mono higiwe te mo contract e ne higile te matlong a batho dirente netlhile di patalwa accordingly ka mokgono dumetswe ka teng na go latela impact assessment e ne ntswe mono na ke a leboa mhlompheng
4: tswela pele mhlompheng
3: ke a leboa mhlompheng ka potso ya mhlompheng letshaba e tlile ka gare go tshebetso ya tsela mhlompheng go na le lekala ka gare go lekala la mesebetsi e megolo ya setšhaba le direporto tseo di etsiwang ke EIA le boemedi ba mahlakore a mang ke a dumela gore ditefo tseo tsa go latela dipegelo tsa mmuso ka labour code di ne ntse di fitlhelwa mme ka gare go komiti ya rona ga re a fumana tletlebo kapa taba e jalo e ka bang ama taba ya meputso ya setšhaba se ne se sebetsa mono mme ka gona mhlomphei ke ditaba tsa dikateng tsa komiti kapa tsa tlalego ya komiti di tla hlahella ke gola ga re se re ntse re gobotla taba ena mme ka gola ka boikokobetso mhlomphei motsamaisi wa dipuisano ke kopa gore ntlo ena e gabane e ananele tlalego ena ya komiti ya haeso ke a
2: lebogatsamaiso
4: ntlha ya tsamaiso mohlomphei letshaba
2: ke a leba mohlomphei motsamaiso wa dipuisano ntlha ya tsamaiso ke emang ka yone go utlwa mohlomphiso se gabane se ne se teka tlalego ka pela ntlo eno ga go utlwe dikgothaletso tsa komiti gore na komiti e kgothaleditse gore tlaleo ena dikgothaletso tsa komiti tlaleo ena na dikgothaletso tseo ntlo ena e tshwaetse ntlo e tlo tla di fetisa kapa e se ka di amogela mohlomphei motsamaiso wa dipuisano jale ga ka dintho tse kgologolo tsa tlaleo re tshwanetse re fumana di-recommendations tseo tse entsweng ke komiti e kaka komiti e kaka tlaleo e kore e moketa re sa utlwe nna ise e reng motho ka dite ya re thuse ke a leba mhlomphei no
3: ke a leboa mhlomphei ka
4: hi chair mhlomphei for the chair mhlomphei you may want to conclude ka ho di kenyeletsa ntlela ba you expecting your second or to assist
3: jare ka ha ke le ka tshomphei ke ne ke re mohlomong ka ha re ho ditaba tsena ha di se di kena mohlomong di ba le motlatsi e ka ba hore ditaba tsena tla be se di kenella mo ke a lebo
4: may we have a second please thank you tsela pele honorable member for Mekading
5: honorable madam speaker
3: kanete ke ema ka khompole ka bitlokobetso me hore ntwana e gabane ke a moele tlaleo ena e tswang committee ya haeso me le di gothaletso tse teng ka go yona ba re ha u hela hore di kene tshebetso
0: ba me di ketswana di taba tsena he tsentseng di etsa hala mohlomong ke a tseba gore batho ba qatsha ba mametse ditaba tsena le batho ba thabatseka ba mametse ditaba tsena tsa ditlaleo ka mora gore dikomiti tsena tse pedi di etele dibaka tsena tseo ba phelang go tsona ka qatsha ka mono bong kgono matanki ha se ka ke mono ba mametse ditaba tsena kaofela momamedi o fitlhelelana le wena re ba re kopana gape nakong e tlang lebitso la ka ke Hlalefa Motutse re ile mo gabodisang tsa le teng o tlo ba le wena he mmamedi o tlo ha jwale go fitlhelela ga go raya gotlhe ya leshomele metso e mmedi ga jwale he mmamedi re matlhogo ra ke ya borobong thabelang tau re fa ditlhogo tsa ditaba tsa go raya ya borobong.

Ke leba motutsi mo wa medi wa PC ke o dumedisa. Le kala la dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya ona le mathateng wa go gakola ditshebeletso tsa ka marangrang makaleng a mesebetsi ya setšhaba ditšhelete le la bosebeletsi ba setšhaba. Ditumelano dipakeng tsa Lesotho le Qatar le United Arab Emirates tsa leano la ngodiso ya ditsebo tsa batho di teng matsohong a letona la kgiro le bosebetsi tshediso mogosi le ha di iso tekenelwe ke mahlakore ka bobedi. Setse sa naga sa thuto ka ngwalelano se tshwaretse ba nang le seabo thutong thupelo ka leano la tlhatlhobo dikolong. Go tsamatšhaba boporesidente wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa o kentse kopo ka legotleng le phahameng la Western Cape gore le tlhatlhobisise dikateng tsa tlaleo ya nyewe ya gae ya phala-phala ka le reng tse ding tsa tsona ga di na motheo. Atho tse ding Canada le ditlhekehleke tsa Bahamas di phatlaladitse thibelo ya ketelo ya baagi ba Democratic Republic of Congo, Uganda le South Sudan ho tsona ka morago ho qhoma ha sewa sa Ebola dinaheng tsena. Tsena le tse ding ka botlalo metsotsong ya 10:15 ka morago hora ya pele.

0: Bigger Deep PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz.
1: So ka ke batla ho halemela wonder tsa bona ba tsuwa. Tsena wonder tsa bona ba go hlokisa moya. O fumane ha o tsama pela ha ya tsuba. Gona ba di asthma ba di nyo ba di sinus o so sa tsebo ho hema. Ntate o busy wa tsuba ka cigarette sa he batho ba go thusa go hloko bana ba tsuba ntleng. We a ka ta ke ba tsubela ho hle motho tsa mantsa itsubela fela. Go rena go tsofetsa thabisa pelo ha e batho ba re se ya faletsa bophelo ba ba tsubang ha e ke lovetse ba hloka phafa
0: ha ba hloke thupa fela ba hloka phafa wena o sengwe letsatsi o fe thupa o shapema o reng a tshena ena ka nnete o hloka o gale ngwela ebile ka molomo a re sa ka molomo ha o neletse phafa ke

hohle ke Lesotho Citizen LS re bea hantla metsotsong e mashume a mabedi a metso e mehlano pele re fihla hore nya le shumele metso e mmedi. Putsa go nale tsa tsitsatsilena mo mamedi mo hloka lebitso o itse ha se ya ka lokalo ke hloka nkeletso fela ke nahana ke hloka di gothatso mo hlomo mbanna ba mametseng le bona ba sadi ba ka nkgothatsa ha ke tsebe rilo fela ke monna ya tshwenyehileng ore ho ba neng ba sadi ba lokolohela ho tlohela banna ha ba sokola ore ha holo ha ba sena tshelete ore ke na le selemo le digwedi tsenne ke sa gone ho provider ba keng sa lelapa laka mosadwa ka wa nhlapaola hamponi e bile ha sa ntshwara jwalo e ka ke mo lekano wa hae ke utlwa le dipuo tsa hae di sedia mo abatlang re gaohane o re ka masakeng divorce ore ke hloka fela gothatso letsietso go ba go baneng a santsietse a utlwisise gore ntho e re ka e feta mmogo yo okay mo mamedi ke ditaba tsa mo hloka lebitso tseno ga hayano ha ke batle le motho a ka reng a rohana le yena ka pokere ke hloka keletso ya gore na ke a rohane le yena ke gaohane ke itswe ka hare ho lona lenyalo lena go bane ke a morata mme ke batla nna le yena re sebetse impolata ba ke dutseng

kae ke sona se kelelong ya ka ke sona se pelong ya ka eh ke mo le mo hloka le bitswa ke tsebena wena o ka moghothatsa ka hore mo mamedi ha ke tsebena o ka reng ho yena mo hloka le bitswa fela hore ke yona nthwepelong ya ka o sengwa letsatsi le keletswa ke reng ke batla ha ke tsebena ke reng fela wa tshore hi man ha ke utlwisise na ho baneng eh hona le basadi ba lokolohelang ho tloela banna ba bona ha ba sokola o re ke na le selemo le di kgweditsenne ka ofela ke sa gone ho provider ba keng sa lela palaka empa ntwe bo hloko ka ofitisa ke hore taba yo fela bo emo bo boetsa hore mosadi wa ka nhlapaole boetsa hore mosadi wa ka ntlodisa mahlo boetsa hore mosadi wa ka ampone ke se monna ya feletseng e bile dipolelo tsa hae dipuo tsa hae ke utlwedisa mona mo eleng hore e hile a tsena ino batla ge gawane re ya ruhane ga ke shona ke ikutlwa jwang ka nkgothatsa ka hore

Hape jana Afrika Borwa ile a romela hae matswalwa a Mozambique a kabang dikete tse pedi le makgolo a supileng. Letona la temo ka netso ya dijo le phepo e nepahetseng Sedibe Motjhoborwane le re Lesotho le ntse le lokela ho eketsa tlhahiso ya lona ya boya ho sa natswe mafu a diphoofolo a hlasetseng naha ha jwale. Sena e bile karolo ya molaetsa wa hae ha kgothaletsa dihwai tsa mantshonyane Thabatseka ho sebetsa mmoho le dingaka tsa diphoofolo mehatong ya ho fokotsa ho ata ha mafu a sewa ka sehlohong la tlhako le molomo. Letona Motjhoborwane le itse hara tse ding dihwai di tswele pele ho ikobela pehelo ya ho kginwa ha motsamao wa diphoofolo ntle le ha diphoofolo di na le lengolo la ngaka le pakang hore ha di na lefu lena le hore di se kopanye mehlape naheng. Letona le boetse la re dipuisano dipakeng tsa mmuso wa Lesotho le China le Afrika Borwa di hatetse pele ho shebisana ka moo kgwebisano ya boya e ka tswelang pele le hara mafu ana le bile le tiisetsa dihwai hore di tla tswela pele ho una molemo ka boya ba tsona. Ho tseding lekala la dikgokahanyo mahlale le tshebediswa ona le mothating wa ho gakola ditshebeletso tsa ka marangrang makaleng a mesebetsi ya setjhaba, ditjhelete le la bosebeletsi ba setjhaba. Ho ya ka mohokahanyi wa morero ona Monghadi Korilenyatsa, lekala le sa tswaba le kopano le makala ana ho lekola kgatelopele morerong ona wa hore tse ding tsa ditshebeletso tsa ona di fumanehe ka marangrang. O boetse a bontsha bohlokwa ba hore Lesotho le ikamahanye le ha re diphethela moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o kentse kopo ka lekgotleng le phahameng la Western Cape maobane hore le hlahlobisise dikateng tsa tlaleho ya nyewe ya hae ya phalaphala ka le reng tse ding tsa tsona ha di na motheo. Ramaphosa o re lekgotla le hlahlobisise kgothaletso ya tlaleho ya bo 264 ya tlaleho ya komiti e ikemetseng ka le reng ha ya ipapisa le melao. Ka 2022, paramente ya naha eo ile ya thea komiti ena ya dipatlisiso e neng e eteletswe pele ke moahlodi wa mehleng Sandile Ngqobo, mme temana ya bo 264 ya tlaleho eo e bontshitse ha Ramaphosa e ka nna ya ba o tlotse molao nyeweng eo ya phalaphala. Ho sa le jalo, paramente sa tswa thea komiti ya dipatlisiso e tlo fuputsa hore na Ramaphosa o fela a tlotse molao wa motheo nyeweng eo. Ditaba tsena di fella mona, dihlooho tsa ditaba di tla latela ka hora ya boraro.

botsa gona batho ba ka re nga e ka ba ya bokereke ya ha matse ba ntse le di ya ga sa fumana isengwe tsi bo lifestyle shi sanya e bo kare Hot Soul featuring Ron Carroll back together.

0: Ana ko ni magi ya ke te te su ko para lo na ni.
1: Eh, o kile a bona. Ao.
0: Ke ko para lo na mo hona hona hona mo. Le ntse ke ko kalwe.
1: Je lo ga we khotaletse, ga we khotaletse wena le partnering ya hao.
0: Ah, nange ke re ha ke khotaletse, mba ke la ke khotaletse sa lo motho a na ha ke le mo ana ha ka ina ha. Ke na ke ke ga tsapolo ja setswalle se phu. Ka le ba ka la ba ngile ba tsantsa ba sinya di ntho ka bomo. Nga o yetsa ba bomo ka o tsaka o yetsa ka bomo ke. O ke ya ke thoko.
1: O soka vacation in le.
0: Vacation. A tsaya ke na botata.
1: Okay.
0: Nna ke na botata ntho ke ya tsiba. Ko ba nne ke hola ke ke. Hona le ntho tsena tsa di frequency di game ke so ke mo tlhabela mo tsona go. A ke ba tlhile ntho tsetse ka di color tsa because ke a tsana ntho tsetse ka ntse di ha feel le sala mo. It's going to pass on to my to the next person e le motho wa ka. A ke ba tlo to connect the energy ya how ke tsisa ka ntse. Because it's like about a distraction I don't know now. Tsere ne yang tsho tse ha e kopana la motho ne tsisa ke nna.
1: E sa lo nyamela sa lentse ke jetsa botsi mona. E sa la nyamela mona ne ke re e e sa la ntshiya le taba tse thata mona mo ka metsi.
0: Eh mo ka metsi ke ile ha le ka tsoka ka ka botsa ntse le ne ke ya ha ka ba ntse ha ntse wa. O go le motho a ntse a tshwela tsela go tsana ya ke.
1: Ke tse ka inbox re bua man Facebook mo la
0: mme. Ha ke tabu. Ha ke tabu.
1: Sha pa tla buti. Pepi. Right. Hey, mamedi, re ke re bua tabena ya di body male breast, body female breast. Re ke re bua mamedi of PCFM o rena wena ona le swadle le an opposite sex motho wa buti wa usi. Jolo jolo rena o ka dumela lore partner ga ha mo hlomong ya ga ke na le setswalle le mabombong. Ke motswalle wa ka. Mamedi of PCFM maikutlo ha o ke a feng ka yona. Ke ntempi ka pompa ile rona batho pe leng gore nthongwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe hey motho mongwe la re ho nna there is no such a hayo mabumza hayo ntwedu ibile a bua le la hlakorela bona banna ke bua le la hlakorela ka ke le monna ke re hayo ntwedu jo ga le tlabe re ipotse gona hantle bo phelo ke eng botshelo ke eng by Trenchson Molly Trenchson Molly le DJ Prometic Assay yeah no tata ele shemele metse medi ga re lebile mane horeng ya bone #themission afternoon drive

0: Mabara PCFM a sentse go dumedisa ho hle mo lenteng ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter ke yellow bone ke melo yellow ke the top team finance ya PCFM hunter tycoon po ntse go beriwa ke sentse ke le bo motho a bitswa le bo hantikwe aka mabumbum o tla bona o mamela PCFM how can I le botena la gona la PCFM on Facebook o tla tlhokomela go motho a bitswa DJ Bootsy ka nnete ile a re gore Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns dinke mohope mehope ka o fapana sale DJ Bootsy a lahlea sentse re tshwara ba ka mofumanang ka nnete re tlabele re thusitse ba ka monang report the matter to the next or the nearest police station ka polata ba lenta tempiti le mojetsa ga DJ Bootsy re mofumane ke yena re mofumane se chaba santa tai se tla thaba me re PCFM sentse re kena ka rona ka lenana la rona la dipapadi me le go watse go tla ba le wena ofeletse ho renyana botshelela nka tla ho renyane ya bo super cat rapita mushimano wa ka empa ka pele ka botla go fela ka le bakala go dingata se re tlotla re bua ka tsona ka jeno e sentse re tshwere peke peke kwano peke peke wa se tlhopa sane sa di Odi Football Club e lo go ya hlohlura ba re ya hlohlura di Odi wa di apole ho a di apole ntseng ka tseng yane le tse kgolo ntse di phutha jwalo peke peke
1: a Chetino
0: Shapuzet
1: ho ba motho a na refa di final kae kae a sina yellow card le red card
0: ka ba o tla ka ha le neng di le le kgapetlana mong
1: ka wala o thola ka plastic
0: kholo e peke peke
1: a jere u ta di ya ba ha
0: ke dipapadi ntsane tsa setšhaba milling tournament e ne le ka mana ka madimong bela ke bone o le wena go na le ya gao ka mono ei pekepeke e o le menemene man e o le menemene man bone go tsamaya le motho a bitsang mo gaukwenane ka mono ka setlhopheng seno sa Matseng United ko bone Who's wrong, Mokho Tjwak? Who's wrong, Peke?
1: I was jealous.
0: Motwai bitwang DJ Bootsy, ila roro, Orlando Pirates, inke mehope e meraro. Jwale e ketela ka leaky jwale Mamelodi Sundowns ke yena e ketelang ka CAF championship e kile DJ Bootsy sa la re mo ketela bekeng e fitileng ha re tsebe go na o kae
1: a e molano wa ka e kile o tla tsa ne o nyanela le ke tshwere le papa di yo ntse ba tsa bana tsiba tsiba le ka tsa bo ga bo ya tsile ke bona a o tla se itse a o tla bolo ka ha ke na me ke le
0: Eh la le ke ke be pela ha o peke peke o tlo bona go na ka se mmereko sa gagwe ka ba o tla e sebetsa jwa ngwana mme se ke kopa se phasu we kopanele le bo Sam Tleleng bo Selgwana ka mono le bo onke motho a Titoni o sebetse mmo le yena le motho a bitswang Keketsi ke motho a le mpeng dikomo ntate dikomo le sebetse mmo le bona go le thola DJ Bootsy
1: I was like, Jadi kita memang ada technical team yang juga di media sekarang sudah lebih dapat dibulang maka. Tapi hebat di sponsor orang anda dalam tiga sampai satu dua jadi di meter lagi jadi menjadi musim awal zaman ini. Isi lah orang anda juga lah sampai sesuatu dari body FC dan ala tahama maknya. Malam malam orang nak tinggal kawasan yang wahana suhu kabulan maka. Dan ala handa.
0: Hey, pega pega ka jeno ho ile wa hlaela, e ile wa hlohlura, gore ha o ge wa hlohlura. Eh ba re ha ge wa hlohlura peke peke. Ka mona ka tlobentsena sa diodi, ho hlaela hore o lokolotsi di bapadi ka mono, ba bang ba feletse ke di kontraka, ba bang ha ba eketsa, ba bang itlile o ba lokolotsi jwale. Ne ke re o hlae kwano ha ntata e kuno pontse e khubile. Tle re kala ka wena ngwana mme, ile go ska re hey wa mpha metsotso e mme di kete bana. Lokolo ko fa metsotso e me hlano ka ofela, jwale o di o tle di felle, ke metsotso e le shomene tso mme di ka morao ra yana ya botshelela. Ile go fitheletse ho re nyane ya botshelela e o tle ka metsotso e le shomene tso e supileng ka ofela, ko fa go jwale o go di ntse ka ofela.
1: I want to make sure that di tsalantse e di kontraka kontraka ke ya sala ke tsitokomane e tikelang di sibapadi le mo hiri leng botsamaisi ba tsopha jale ba dimelana ka tsela ya tshebetso gona ba tla tshebetsa jwa mme e pelo mane ho tla dimelana ga ka ba tsela tse o di dibile mona ka fa se di melana ka tsona ke tla nka di mo tsepedi ka ba di mo tsene shume ka fa se limo jale di ho ke no ho dimelana wena mo lana wa mme ntara hama go yeng tsitsa go tla ba lena go ya le yo ga le tla ho potsana ho enta di wa ho pula hore na go ya ha o tsapa e di melana le ka yona e fetile jwale ke le mo hiri la ka ta ho go tsena pele bo wena ka pimelano hape hape ya tshebetso ho tloa ma mo le re tsepile tse teng jwale re nke na go yeng hape hape re tsene pele apa mo hiri o tla bitsa mo hiri ba ile se ba pa ya monna ke ne re dumellane ka nako ya eitseng e kana le wena gore re sebetse mmogo mme nako ena he tlhokomela gore e fedile ka goo ke kgaola mathoma a tshebetso pakeng tsa ka le wena mme o ka tsamaya wa loba tla setlhopha se seng kapa mosebetsing e nngwe gagologolo papadi ya bolo ya maoto mo teng o ka fumanang gore wa fumana kapa wa atlega. No one and the Hamukhelo, and you will speak of the Maisi Bayona, President Lewan Chitanyale, and the Bosham of Edison, Waramme, by the Raguna Pass, Bassomela, when I do up the setting down of a Sadu, you have seen the King, the Fender, the King of Manila, and that's the King of Draka. No one and there is a second Gallagher about Paris Papini. It's a Paris Soaking, it's Shemaso. Can also Paris Soaking, Koto Mazadi? Can also Paris Soaking, Hanelo Quete? Kanale siba padi se ho tshwenye ke se tsaba mo hapi. Kanale mo shimane ya le ba ga ke se tsiwe wa hakamene. Hey kanale mo shimane o tsi di tsipe marale. E ya molwana wa. Me ila re he a bo tsama isa go tlhokomela o ne. Ke na go e fedile ntate o ba ne ma dibela ng di padi tsena. Ya ba he. Ke ba ne mo ba ba ba tsa itse ka bana ke tsama dipela ba sutu ba tsi ba tsama sa nyoro na. Re tla rwanga ka ba sa ngana ba bana ba bang ba tle tsingi di lenta te ha se ba na fela ba tle tsingi di kontraka ntso hona le ba bang ba o hla ka gore ntate bona se khopa tse se ya di tsisa no ka pantse se di tsisa no le bona me o sala ba bang ntate ga ha tla go bua hona le tshega ba ne ha so ka se tsa ka ba ba so se di phetela mo se le bona ka ofela ntla boela ke phatlala ka rona ba tsiki le mo tsha ke ba fumela ya bolwana ke mpa he bana ba go re di le ka bona ntate ke kapasile se ba lokolo sa tsina ba o ba ne molano wa ka ka o ba ne tumelo ya tumelano ka pa kontrata ka pa taba yeme ya tokobane ya tshebetso e fitile pheletsong mme ke ba ne mo ke itse mala ba itseletsa e le bo ka ba se tsopa rae ha ke ntshetse ma khaba a tsalle ka pa e le tshebetso ba nna bana mme ka o re ya ba lokolo ha ona le taba tse ding wana ketra pita taba tse teng tsa tsafeleng ya ka ke jwa tsotsa re tla amra tsotsa ne a di meta ke ba tsaba tshe ba ke ba di di tate le ba rata ba mpa di bona ma tlhore ba sangala ba ntate kontraka sa bona ditso pa sa di o di di
0: I wanna me peke peke we would le handle ka metsutsu e ka bang emene ka o fela ho bana ha ke bua le tsena le wena ine le ha eba 17 minutes after the hour 6 o'clock ilo re jwale ena go ya ha o fedile empa a tidi meta ke tla o tshwara ngwana mme beking e tlang jwale re ke re bua le tseding ho ba dingata ka go tsoba seng sa diodi ke bono re ke bono re le le
1: sa hola ha ke tsela wena ke rapita go re fela ntate ba tsheng ba ka phasa diodi ba se bore o tsela ntate ha o tsama ya ba ba go tsena ba bang le yo ya se ya se mo khere ntate o re le yona
0: Ah, epeke peke. Ka halofu ene a motsutsu fela. Itsho o tikine jafta ka poetsa la ba. Jafta wa difofane o motikine ka poetsa la ba.
1: Ha ke tsebile tsho ba. Ha ke motsebile o motsiba.
0: Eh, ha o motsi.
1: Eh, ha ke motsebile o motsiba jafta wena bo lwana ka ka nnete. Le rona o apala sopa tsi. Ha ke mo se ba le ke motsiba ntse bo gona ke computer pa ke ne. Ha ke supporta ga ka pa ke tswa pa. Ha ke mo se ba le ke motsiba ke no ntate.
0: Temo. Ai, le ke ile mogotsi wa ka. Re tle re tla di bua ho bane jwale. Re lokela hape le re bua le ka tsena tsa hore lona le diodi le le langwa la Premier League Management Committee le ba kopa ho etsa withdraw ntate Hlompho Maiten e ka go committee e tsamaisa Premier League le Soto.
1: Mo ba ba ka bo khutsa nya le tsena ba tsa ba tsene. Ha o ka la o bantsa ba tsena le di se di le boemo bo bo bo go di mo di mo haholo. E tle ke itse ntate hore ho fapasa diodi ka bo tsamaisa ntate we le bangwala ba amehang ba ba elelisa ka taba yenu ya chairman ba go tsompometsini ka molo ntate o re a e ka baka la o ba go bona hala ja le a se le tshiki taba ina ya botho ha tsala botho bo di me ka ho ntse ke ba mo hula ka bo ka ho priya le
0: a peke peke re tle re etsetse nako ngwana mme re itsitsithe e ile re tle re utlwe bona le ba amehang ba ya ga ba jwang ke itebola ngwana mme
1: o kwa la ba ba tsikela ka thusa me bo mo na ke ntang tlhongwe le ngwe tlo bana le yona ho luki
0: no mistake Mabela PCFM, kipeke peke, ya sitoba sana sa diwodi football club, ke motho wa Matseng United. Ndade majara, kama nuka Matseng United, ke atiba kwa peke peke, ke motho wa hao. Ke atiba kwa peke peke, ke motho wa hao. Riki bono wana ki matajwa, nkaputla, kapitla kwa fela, ki bono wana tabataka, ditama kama kofi. Hona ditabatane ta, hona ditabatane te amang. Okay. Hona le taba tsane tse amang di papadi tsane tse ntseng di bapala tsane tsa di dapalapa tournament. Jwale ke etsa tjena ke latela motho a bitswang Victor Hlongwane ka mane ka Afrika Borwa. Ke ile ka re ke ba lata ba bang ka rona le Sotho re tlotla ke tsitsa taba ena ka ikile ka sokola. Ke ile ka sokola jwale Mr. Ma a wa hla ya re khete ngwana mme nna ke dula ke ntse ke eme kana go tsohle jwale ke tsitsetsa ditaba tsena tse amang papadi ya bolo ya maoto re re bona bona re mofumana jwang hobane ke ile ka re ke la tanta te secretary general ntate Mogosi Mohapi ka bona ga a hlile ntate Mohapi o batla le busy nyana empa he ke tshepa hore le yena o tla hlaella hantse re tsitsetsa taba ena re tlotla re bua ka yona ye taba ya re tlotla re bua ka yona ke ya hore dipedi taba tse re tlotla re bua ka tsona hopola mo ya PCFM ka mora ditaba tsena tsa 6:30 re tlotla re sheba taba tsena tsa dikontraka taba tsena tsa dikontraka re sheba taba ena ya e bitswang pre-contract hore na mohlomong e sebetsa ho tloha kae e fella ho kae le hore na ha se re Kati ki yena o qeta ho signa pre-contract le Matlama FC jwale a ntse a na le kontraka F e qetella e ka nga hlare o santse a na le kontraka e tlotla e fela le LMPS FC jwale LMPS a se o kae mo atamena Kati o sa fitla a signa pre-contract le Matlama ha qeta ho signa pre-contract le Matlama jwale e ba LMPS a kontraka yane e fela le bona ba fitla ba moekeletse ka lemotse hlano taba ye ireng ntate Mohapi taba e ireng advocate Lebere taba e ireng taba tsena re ka ofela re tlotla re ithuta tsona ka jeno le nanela gona la dipapadi re ke etse tsena ka pele ka botla go fela e le gore taba tsa gona ditsebo go mathe re ke etse tsena ka pele ka botla go fela re ntse re sheba gona taba tsa gona ditsama ka mogofi ke lokela gore ke mathele ka mane ka Sport Reporters Association Lesotho okay ke lokela gore ke mathele ka nqeno e le gore taba tsa ka ditsebo go tsama hantle motho a bitswang Van Dam Kobotsho e le gore ke motshware e le yena phala ya ka monoka Sport Reporters Association Lesotho re bona gona taba tsa rona di tsama jwang Mokobotsho ke lokela go ke latena ka monoka Sports Reporters Association Lesotho gobane jwale le bona gaufinyane ba tlotla ba tshwara nthwane e bitswang AGM mo e le go bona ba sentse batho ba re baphatlhalatse ba ditaba tsa dipapadi atamelang ngodisang wa tseba re bangata ge le baphatlhalatse ba ditaba tsa dipapadi ge bangata ga re le bangata jwalo e batla e le ba bohloko gobane le ya re bona re le baphatlhalatse ga re kena mane dikating jwale Kete a fitlha a kena ntsha tech ya hae ebe ga a qeta go kena jwale e ba jwale ga a qeta go kena ga lo etsa mosebetsi wa gae fitlha ya motlho o mongwe o tshwere mothamagane o tswela pele ka mothamanang wa gae ga etse mosebetsi empa o kene a re o tla mosebetsing ke taba yore re utlwa gona le bona taba tse kang tseno ke a tseba mokgatlhona wa Sports Reporters Association Lesotho ke ditaba tse e le gore ba di buelelela jwale e nngwe gape ba ya mane AGM-ong ya bona gaufinyane ka August ba ya AGM-ong ya bona e le gore tlatla re utlwa gona e ka ba tshebetso kapo tukiso ya AGM eno e ntse e tsamaya ka mogaufeng tukiso ya AGM ya bona ya Sport Reporters Association Lesotho e leng seral ka mokgwa o ditaba di sebetsang ka teng gore na yona e ntse e tsamaya ka mokgwa ofeng re ke bona gona ke a mo fumana mabedi wa PCF motho a bitswang Van Dam Kobotsho ka mane ka Sport Reporters Association Lesotho e le gore le ena re mofe ka metsotso e le kabang e supileng ka ofela o fitlheletse metsotsonyana e mashome a mararo ka morago rayane ya botshelana ela Vandi eshapuwa ngwane eso
1: Ketino
0: a ngwana mme dumedisa basotho re tse ba o tswela pele kwano hanta taekono pontse kgobedo
1: mamedi ba People's Choice FM ke a le dumedisa ka ofela ka sekanta se setsana fatshe lebitso la ka ke Van Dam Kobotsho
0: Vandi ke hlaha jwalo e le gore ke ntse ke jwetsa basotho gore gaufinyane mokgatlho wa Sport Reporters Association Lesotho o ya mane dikgwatheng nkatlhare AGM-ong e e nang le dikgatho tse akaretsang tsa mokgatlho e ka ba tukiso ke difeng ngwana mme o bona le ntse le reacta jwang le le di-members kapo le le ditho tsa mokgatlho
1: ngwana mme ditukisong tse di tsamaya gantle wa tseba ko bolelele ke tle ke re fela le ditho feleletse gana kena ditshantsane di reacta gantle but wa tseba kere ka mehla le matsatsi ga uwa dikgethong di ka fatlhana ka mekwetla o tla uwa odimo ka uwa tlase mo one bangele ngwane mo le mo o batla setulo o batla stakenyana mono welehe ke gona mo o tla bona gore di fatlhana ka mokwetla le e nngwe gape-gape mo o tla fumana gore ditho gangata di shebile gore tlaleo ya ditšhelete ntate ke yone e tla nang gore e be e lokile tlaleo ya ditšhelete ya bona ga e ka ya nnepagala ke goba ditho ntate di batla le sente ya go qetela sente eno ya go qetela di a e batla mme o feleletse gana ke na ngwana mme ate kanete o tla bona e ka go ntse go tsitse go tswela le kgutso empa jale o tla bona ga di haletsa tsentse le atamela gore jale nna go etsagala jwang
0: Vandi lona le le mokgatlho wa baphatlhatsi ba ditaba tsa dipapadi gobaneng le ile la kgetha go etsa ntho e bitswang serale le gore na e thusa eng e thusa ka eng le le baphatlhalatsi
1: ya pele fela ke gore ngwana mme re batlile gore re itsamaganye le lefatshe ga o ka sheba lefatshe ka kakaretso le na le mekgatlho ya baphatlhalatsi ba ditaba moo re tla fumana gore re dumelelana gore ga o le nageng e nngwe o tsebagale gore re na le mokgatlho o itseng ka gare naga e nngwe e ka o tlaisa karete ya mokgatlho ono ba o tlogele gore o tsamaye o ye o kene kagara motlhala fela ka gara dipapadi tsa bone ntle le mane fela mo go seng go rekuwe kapo tlhekere mo ntle le mane mo go rekuweng because wena o tla bosareka but as for who amohelana ka o tla gona ke amohelana go bane fela so ntse o tseba gore ka ga le so thona le mogato o itseng wa phatlalana e le mo hlala fela go fa mo hlala fela nga ke nao ka tama wa tshela Afrika bogwa mono ka ka re tiena ya rona o ka dira lo go kena le baleng o le mo phatlalana
0: Vandi jona rena le batho ba ipitsang ba phatlalatsi ba bang ha se ba phatlalatsi Chadi ke eno re ka camera o ya le seisane mono le Ibrahim o re ka camera ha gutla ke enwa le yena se re mmona a sa kenella ona mono ho bana re mmona a ko re bemba di tlopa ba bona kheta nkile camera sentse ba le yena ke emong wa bona ha hla fit le etsa jwa le thusana jwang le le ba mogatlo wa ba phatsane ba ditaba tsa dipapadi le batho ba tsa ba isa dipapadi tse jwa ho hlalwanya re eno a se yena be le mbona ke ba
1: o ke ngwana me gena in tse tsana fela le mohlala fela ha o tsana piece mono o ka tloga mana hore ka phoso o suna le ha o yo ka dile ka bo re ke ka re PC le PC o na le di radio tse di tsedi tot of mana hore di tsedi la tsedi ga mo ho le mo tsela mono o ka a tsa ma o ye ba le mane o re tsedi o mo re tsedi ja ha ba kene ka di tech tsa sports reporters mme taba e kanyeno ke taba e ntseng re lwantsha ka maatla gore go tsebagale gore go na le mogatlho o itseng o tlamehang ga baneng batho ba kene mooone e le ba phatlhaladi ba ditaba tsa dipapadi mme bano ba seng ba tlhaya mono ka dicamera re ntse re lwantsha ebilere bile sentse re le dipuisanong le mekgatlho e meng ya boradipoya mekgatlho e meng ya papadi ya bolo ya maoto kapo eeeka ena ya papadi ya maoto because ke yona montho ena e akareditseng gagolo o tla fumana gore dipapading tse dingwe ga e akaretsa kalokalo kapo ga ya tlhophothela kalokalo
0: gobane jale vandi ga ke sheba fela go swetsala go vandi ke eno o sa keno o jagile camera ya gae ha a sa etsa mosebetsi wa sa motlhomo o santse a gwa ka batho kapo o santse a nwa mothamagane ga ba gutla beng ba dipapadi ba re ke ba phatlalatse ke mane mo kereng e le thusa jwang gore le qetelele re eno a se ena enwa ke ena
1: ke tla ke qale fela ke re ntlha ya pele fela ka karete eno ya rona re sentse re itlhaloganya ka dikarete tseno tsa rona tseo re ne tsa botho ke re nang le tsone ha re kala o bua fela bona re re motho wa rona o tlameha ebe o na le karete ya rona a senang karete ya rona ga se motho wa rona ya bobedi o bitsa motho e mong le mong wa serale motlhala ga ke yo wena cat o teng ka ga lebala mono o na le tokelo e feleletseng ya gore o tsamaye o shebe motho re a tsebana
0: Vandi ngwana mme ka lebaka la nako fela ke lokela ke mathela ka mane ka ditabeng tsane tsa 6:30 ke tla ipha nako ngwana mme re tle re tlo tla re qoka ka tsena tsa segale ke tshepa go ka sonta ke tla ke go tshware ka nako e telele fela jole re ke re buisana ka taba tsena tse amamaga ya ngwana mme
1: ngwanamme
0: ke itebola ngwanamme mme bola PCFM ke Vande Mokobotsho o tlhaga ka mane ka Sport Reporters Association Lesotho e leng segala ga o le tjena e re tebelelo jane o santse a le teng pela ka kwano o tlotla re balela ditaba tsa 6:30 ke tsa segoo.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monle o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mebuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: mamedi ke a dumedisa le bitola ka ke tebogo ke sotho ke sudi he mamedi joale le nane o ke la se tlhotlolo re a le qala ona go a le tshina ga le ba hore nyane ya borobong ka lona ke la bra rome go dina ya motsheano ng ena lona tsatsi ya mashwe re ya metse supile 2026 ke selemo seo re leng ho sona wena mamedi motle wa PCFM me he e re lo ke le bire na le bimbana kuina a papaela mme le bona ntse a papaela jwale empa he hang ha ha rotile ka kwano fela ka o fa ditaba he wena mo medimo motho wa PCFM dumela fe botle mo leng o mametseng PCFM o le gona teng e re he ha re ntse re metse he wa re tlhokela ha ntse mo ho bim ba di ya batsina ke mathele ka bane it's either it's a kamane ka ntho ka wa mira piece FM re ntlo sing ya nako ga re ntse re emetse beng ba nako o sealeme mona ga sebeta tsena ga nne re epele go fetse ding ke mathe ka lebelo jalo ka motho ya dilemo di mashome a mangata gagolo ke mathele ka maane ka ntlong ya magosada wena mamedi motle wa PCFM e leng goreum letona la bophelo mono le ile la araba dipotso tseo le neng le dipotsoa ke ditho tsa ntlo yeo ya magosane ya senate mme ga go utlwa go na bona ditaba tsa bona di bile jwa mamedi motle wa People's Choice FM.
1: No go fokotsa tshubuhlelano eo e leng sona sesosa se segolo sa bothata bona. Kgokagalo ya botsibi ditabeng tsena ebile sona sesosa sa boemo bona. Sepetleleng se se se amohetse setsibi sa mafu a kelello, psychiatrist. Go hlaha ka ntle ho naha ho ntshetsa tshebetso ena pele. Ya boraro. Sepetlele se ikemiseditse ho matlafatsa mehato ya thibelo le taolo ya ditshwaetso mme se mothating wa ho fumana tharollo ya moshelella ditabeng tsa bothata ba tshubuhlelano. Ke a leboha mohlomphehi.
2: Le lokela le gore le leboe le gore le tona le tswile tsebeng ya lona go tlatla ga bane potso eo e seng ya gae kapo ke gae ke gae madam ka leboa le tona le gabane mme ke kopa monga potso a etse potso enyenye le tsa
3: madam president mme le tuna le gabane ke le tuna le le cha ba he se re mona ha hlapantsa ke ile ke mosebetsi wa hae ona potso ena ka e se ke ya checha a le siko a ile kwa na ka taba tsa IPU kwa ra ku assembly ya ne ya WHO mme ke ka ne buka nnete mme ha re motho le tsi ke mosebetsi wa hae potso ya ka e nyenyeletsang ke ena ke mametse gantle ka gabo tse re tsona le gabane go na le ntho e letsweng ke overcrowding o re capacity ya setsi seo ke 35 e kgona go nka batho ba 35 fela overcrowding e mono o re ke over eight it's more than double you can imagine kore ke goletse ke mokgona ga e laga go ope diatla bare ba hesitant re na go opela ntho ete diatla jwang ka nnete it's more than double ya bakudi bano ba lefuleno ka mono ba ka mono jale motlhomphi ga araba gore lekala sentse le itlhopha le sebile le fumane company e e fueng tendera ya go lwetsa fumigate ga o fumigate mme o ntsha ntho e nngwe le nngwe le nngwe ka gomong eno jalo o fafatse e be jalo o tlotla o kwala sebaka seno aka hlakisa go na kana go ena yola a lwetsa fumigate ka mono he a lo fafatsa o tla ba ba beile ga batho ba bangata ha ka lekane mo morego wa lekana go fulela le itlhophile jwa le lo ba beya ka
0: ke ile ga bua le bona ka kwano ile ha batlo go bolella gore na bona ke bomang ba sebetsana le eng mme ke hopola lentswe la ne ba queue empa ha ba ke sa lebitsa ntle ka ba teng ba o tla tlang correcta le one motho o correcta ka mihla wena mo medimo tlo wa PCFM mme re tloga re qoka ditaba tsena o tla hopola gore ne hlegele mona mo go shebileng bo ya bona ba dikhutswane tsa basotho jwa le wena thetsa e botlo go rena ba khunyauta ka bo bakhu na ke ho sala jwa lojolo ka bi gift lenyane he ke sentse kana le monghadi motlatsi mofokeng ile yena phala ho tla office nyeo ya bakhu ndati mofuke
4: moholo wa ka
0: office ntle mongaka
4: a handed ga sanza ri tsimatletse ha mona cha
0: a le ha ke sheba fela ke ya bona ho ga i no e tsontso pitsane
4: taba di lukile a ndi ka bana ke hlomphe bo ka medi botsamaisi e ka sitsa le bohlanga bohle ka re ho sele mase na sa han tatai kuno pontse go be
0: people's choice
4: ho jwalo ndate ka ho jwalo ndate ke dumedi sa ba sutu ho hle ho hle mo ba leng hona di mbo ya hle bana ha o
0: ya
4: we ke le ka ditaba tsa boef a ndat
0: se lwa sana go
4: ite e ke se boko sana go itilile ke hla ha company e bitswang ka hore ke bakhunyauda ba u khunyauda jwale ka ka e khutswa sa ke bakhu
0: ai ga ne ba
4: e
0: ai ge
4: bakhu go go nemana tjwa ina ntwe khu bakhu
0: bakhu
4: ina ntwe khunya jwa le taba e nanda de ke lokela ho ebea ho re re ba hwebi ba hwebang ka ditaba tsa boya ba fakalala le seiboko e leng dikhutshwane e leng dinku le dipudi ke lokela ho hlaka ndate ho re ha re kgethe nku ka pere ha fela u le le boya ka habo bakhu ka pa ha fela u bua ka ditaba tsa boya ha bo bakhu ha fela u tlobotsa ka ditaba tsa boya ha bo bakhu tsiba go u fihlile bageng sene paetsi ke welcome home re ya u ananela ka ge ho le lapa me bakhu ke supenda de hore ke kgwebo e seng e sebeditse dilemo tsengata ha holo tsefetang mashume marara mo jemehlano na henyane ya China mina hengalo so tukwano re sale phokadi maotong re ba cha holo hobane re sa tswa phethela jwale kgwedi ya bobedi ilo go mazazana fela re phetisi kgwedi ya bobedi meta bene bo lela hore nete sale ha ono ka go hlalosa ka puya so tla re gidi ngwetsi malapeng a batho ya jwale go naka fapana le dintho sengata ka hore mogwa o re etsang ka ona o a fapana go bana re eme ya holo tabeng ya hore ge ba rarulle ge rarulla mathata a motho ya bitswang sehwai a ke ma data swa ya mavela u batla chalete ya phafolo tsa ha mme go na ba bakhu re karabo ya sehwai ka ditaba tseo tsa ha etsa tsa boya mme jo lokaka ke supile ntate hore ge dikgwedi di seng kae ke sebetsa ka gona a lesotho ge a tseba botlhe ntate ke tlabe sa le ke e bua ena ya hore nalane ya ditaba tsa boya ka gona ha ena ruri ha e jese dilelemelang ka baka leno le amang teng jwale ga o ka go bua ka ntho o thweng ke le China o tsebe hore go basotho o ba gwabitlile ka thupa ka leitlhong mme jwale re a fapana he rona gobane mokgwa o re sebetsang ka ona gona jwale koo re lekang go godisa go lemosa mosotho gore re bone re teng ge batho ba nnete ge batho ba o tia mme mo nakana gona ke tlile ke tletse go tla jaaka ntate ga o ka ba sheba megopolo ya mongaka gore na ntate ane o shebile ditaba jwang morego o teng wa gore ka mogalemo tse thago tloa gona jwale go tla bo go thongwa difeme ka gona gae
0: peta taba e leng
4: ka mofike ke huena ka ha go dilemo tse thago tse tlang company ya so ya bakhu e tla be e qala go thoma dintho tse bitswang ka gore ke di fela tse tla be tle di shebele ka kotlolo le ditaba tsena tsang tsa boe mme ke supe ntate gore mokgwa o ke sebetsang ka ona o bonolo fela o tseba go buisana le rona e ka setena le go shebisana le rona ka ditaba tsa boya ga fela o na le tokomane ya tumello ya go heba ka boya e le ntho e bitswang lucky sense ga o sena license ruri go sebetsa le bakhu e santsa e le bothata bona bo ha e sale
0: mamelo wa peace fm o mametse go nanda le mofokeng o ntse ya reng gabe ya ditaba tsena tsa gage jalo o buile taba ya botlhokwa e ka go wang kopitsa gobane ke na le potso mo nene e tleng e buang ka yona licensed broker jale re tlo tla re utlwa ka moga ditaba gore na o tlo nama jwang tabeng eno jale ga re khutlela mogao mane mo bontsheng goreng nakong ya dilemo tse tharo tebelelo ko go botheiwe difema taba ena eng gopotsa mamedi gore dilemong tsa go feta ga ntse ke gola nna ga janakwana go ne go na le ditsimona tseo bomme ba neng ba ikopantse go tsona ba otla boya e ne bile go sebedisiwa lentswe la care ka nako eno gore na di ne di felele kae go etsaetse jwang empa re tlo utlwa gore na ga ba cue e se e le teng jenana bona ba tlo sebetsana le boya jwang e re ya ditabeng mamedi motlho wa peace fm ka morago ditaba go tlo tswela pele ndaa mofokeng mamedi wa peace fm e re re lokolole ngwanangwanana ke tebelelo jane ga o balele ditaba se phetang tsatsi ka puo ya sotho kwano peace fm ka moga moo go tlo tswela pele le monghadi mofokeng ke tlwaetse o mmitsa se empa ke mmitse se ka jeno ditaba

Basuri mo mamedi dumela. Ofisi ya monamodi e fane ka tlaleho e sisimosanga e mabapi le diphuputso tsa taolo le poloko ya dithole le phano ya ditshebeletso kwano Lesotho. Diphuputso tsena tse entsweng diterekeng tsohle tsa naha ka tshebedisano le boetapele ba setjhaba le mafapha a fapaneng di sibolotse ho senyeha ha tikoloho ho bakwang ke ho lahlwa le ho qhalwa hampe ha dithole mmoho le ho se hlomphe melao ya tikoloho le bohlweki. Leho e boetse e supa ho hloka kgokahano ha mafapha a tshepetsweng ho hlokomela le ho disa tikoloho. Ho ya ka phatlalatso ya monamodi, dibaka tsohle tse bolokang dithole ke tse bulehileng tse sa ikamahanyeng le melao ya tshireletso ya tikoloho le bophelo bo botle ba setjhaba, ebile di sena le dipolomiti tsa ho sebetsa kapa meralo ya tshebetso. Tse ding tsa dibaka tsena jwalo ka thotopolo ya hatshosa di tlhaloswa di le haufi haholo le dibaka tsa bodulo e leng se behang setjhaba tlokotsing ya ho hahlamelwa ke mafu. Monamodi o boetse a supa ha a tshwenyehile ke ho se ikobele molao ha ba jareng boikarabelo ditabeng tse amang dibaka tse kang tsa hatshosane le madubadube. O phetetse ka ho ipiletsa ho mafapha a amehang a kang la puso ya dibaka ho sebetsana le mathata ana hang ka hore hara tse ding a thehe leano la naha la taolo ya dithole a ahe dithutubolo tse maemong a nepahetseng a be a thehe setsi se tla dula sebehile taolo ya dithole leihlo. Lefapha la dipalopalo le re diputso tse botswang palong ya setjhaba ya selemo sena di reretswe ho thusa mmuso ho etsa meralo le ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso. Sena se latela ngongoreho e hlahisitsweng ke ba bang ba baahi mabapi le bohlokwa ba diputso tse ding tse botswang. Mookamedi wa lefapha Mofumahadi Malehlwa Molato o hlalositse hore mafapha a fapaneng a mmuso mmoho le mekgatlo e meng e kang wa naha wa batho ba nang le bokowa Lanford e tsebisitswe ha ho ralwa dipotso tsena ho netefatsa hore di arabela ditlhoko tsa baahi bohle ka seriti. Molato o hlalositse hore Lesotho jwalo ka setho sa dinaha tsa selekane le latela methati e sebediswang ke dinaha tseo nakong ya palo ya setjhaba le hoja dipotso di etswa ho latela naha ka nngwe. O boletse hore mafapha le mekgatlo e fapaneng ya mmuso e ile ya reriswa nakong ya ho etsa lethathama la dipotso le ba kopa hore ho kenyeletswe dipotso tse itseng tse ikgethang. Ka hona, Molato o ipileditse ho Basotho ho fana ka dikarabo tsa nnete ka ha morero e le hore di thusa mmuso bakeng sa meralo ya ntlafatso. Mokgatlo wa sefapano se sefubedu Lesotho o thakgotse lenaneo le letjha la phepo le reretsweng ho matlafatsa phano ya melaetsa ya phepo e nepahetseng le ho ruta setjhaba ka bohlokwa ba yona. Sena se bile mafeteng maobane. Ha buisana le sehlopha sa setereke sa phepo, ofisiri ya meralo le phethahatso Mofumahadi Dintle Mathosi o boletse ha lenaneo lena le tla itshetleha ka melaetsa ya mantlha ya phepo le bohlokwa ba phepo e nepahetseng ho bana ba dilemo di hlano ho ya tlase. Mathosi o boletse ha mafeteng e le se seng sa ditereke tse amehileng haholo ke ditaba tsa phepo. A re ke ka hona mekgatlo o sebetsang seterekeng seo ho tlisa phetoho bophelong ba setjhaba. O supile hore dikarolo tsa setjhaba tse kenyeletsang dihlopha tsa phepo le dikolo tsa dikonyana di tla fumantshwa thupelo e le ho matlafatsa mekgwa ya phepo le ho hlahlellwa ka mawala a temo. Lebitsong la sehlopha sa setereke sa phepo Mofumahadi Mathabang Kalaka o itse lenaneo lena le fihla ka nako e nepahetseng moo malapa a mangata a ntseng a sokola mekgwa e nepahetseng ya phepo. Lenaneo lena le sebetsa diterekeng tsa Mafeteng, Mohalesuk, Leribe, Kuting, Qathasnek mmoho le Thabatseka. Ho tsa matjhaba,
Mookamedi wa Mokgatlo wa Lefatshe wa Bophelo, Dr. Tedros Ghebreyesus, o re Democratic Republic of Congo e kotsing ka ha ntwa e ntse e tswela pele ebile e hlolwa ho arabela ho qhoma ha lefu la Ebola. O boetse a re sekgahla sa ditshwaetso tsa Ebola se feta sa mehato ya twantsho ya yona. Dr. Ghebreyesus o lebeletswe ho etela DRC bekeng ena ho tshohla ditaba tsa thepa eo WHO e ntseng e rera ho e romela setsing sa kalafa Ebola profenseng ya Ituri. Ho sa le jwalo, mokgatlo wa dingaka o re ho tlilo nka nako e telele hore thepa eo e sebetse ka ha ke hona ho tlilo etswa diteko. Ho feta moo, ba boholong DRC ba re pelaelo ke hore batho ba ka bang sekete ba na le lefu lena. Le ha ho le jwalo, ke ditshwaetso tse lekgolo fela tse seng di netefaditswe. Ho tse ding, dikgokahanyo tse ding tsa marangrang di tlalehwa di se di sebetsa Iran ka mora hore ba boholong ba kwale marangrang dikgwedi tse tharo. Kgaso ya ditaba ya mmuso wa Iran e re taelo ya ho bulwa ha marangrang e fanwe ke mopresidente wa naha eo. Letona la dikgokahanyo lona le re mohato ona o reretswe ho tshehetsa moruo, thuto, lefapha la bophelo le kgokahano ya malapa. Le ha ho le jwalo, boholo ba dikgokahanyo tsa marangrang bo ntse bo kwetswe ntle le email, melaetsa le marangrang a mafapha a bophelo le thuto. Momedi, ditaba di fella mona, mamela tse latelang hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

0: kapa ke tse mmala e mengata tseno kapa ke tle ba tlhoka go e leng boya fe
1: kore ntate molaleng no batla o tseba gape o nthuse gore na o le segwai o lokela o tlise boya moo ba nkutse ntsho e le bona fela ba nkutse tshweu e le bona fela
0: eya ntate
1: a o tla o thusa mongaka
0: ke a lebo
1: tanki ntate ntate mofke
2: ntate rona ba bakhu re nka boya ba dikgutshwane ya gore na mmala e tlebele wa mofuta mang a e kannete ga se gang kapa bothata gona ga fela re netefatsa gore boya bona ke bantho e bitswang ku kapa pudi ntate re ya bo ananela e ntate
1: mabira pisa fam ya tlipi ga ke nao e bapala o ngole le wena ntate le pholeletse ke ntate kapa ke mme o ngole re tsebe gore o tloa gaa gantle o tlhakile gore na o ne o reng re seke ga nagana gore ka nna ba o ne o reng gore se ka nyamela mamedi kgutla 2121 9956 re utlwa gore na o reng 6200 9956 ke yona nomore yo ka eletsetsang o a etsetsang WhatsApp ga utlwa gore na wena o reng mme a ke bala molaetsa o mong ke ona gore ore ntate mofokeng ka ga re ile ra tšha nakong yane ya pele empa ga re mametse ditaba tseo di buang ka jeno re utlwa re ntse re thobega ntate mofokeng wa re tiisetsa gore itlhe le tlo re thoba e le ka nnete gona dihwai
2: ke a lebo ntate ga re tlo ba thoba fela re se re na le dihwai tseo re di thobileng ka mane ka mogotlong ke a tseba le ka mafeteng ka mane re se re na le dihwai tseo re di thobileng moo ke se ke bua ke ipapisitse le dikiri tse e tlhileng di leng teng ka gonaga empa ga re bua ka bahwebi ba ikemetseng e leng batho ba bo ka ba bitsang private traders le bona ba sentse ba imona monwana ka mane ka gaeso ka gabo bakhuo mme ke tiisetsa momamedi eo gore go jalo e tlhile gona ba bakhuo re tlhile re etsa bonnete ba gore re alafa motho boko re alafa motho moyeng re alafa motho pelong e le gobaneng ge mo tlile ka mokotla etabagolo ke mokotla wa tseba ndate ga e bona ntho e ke ithuteng ana ndate sodi ke gore dihwai ga di batle ditaba tse ngata ntho ba e tlhokang e nngwe fela ke tšhelete go tshwana le batho bao e bang rekgwebeng e na le bona ba ntseng ba ka tlhalosa ka mokgwa o ba ka tlhalosang ba re beya ka mokgwa o ba re beyang ka nnete ga re tlo baraba ba re senyetsa nako rona ke batla motho a tlhaa mona re banna ba eso ba bakhuo nna nka letlodisa ga e ba lenka ka maloti a matlhano nna ke nka ka maloti a lesoo jale ke tsebe o itukisa ke le bakhuo gona ke tlwelela ka godimo ka dinoko tse kae ke lakatsa gore kgwebo e re itumelele gore re phegang mme kgang ya gona e itshematlele gagolo tabeng ya theko gona re reka ka bokae edae
1: monga molaetsa o boetse wa gutla gore ke bolela market price ya boya go ya ka matlofo a boya ee gore na ge tlo bona ga re le ka mono ka ofising gore na boeme jwang borekea jwang kwana mo buisang teng jwale le tsebe gore le re fe price tse e tlakileng ke ena o e tlakisitse monga molaetsa wane le pholeletse
2: e re ebile ke tlhe ke mo abele toka ntate ka gore ke tee ka motlhala fela ka ditlhotshwana kapa ditlelase tse pedi tsa pele boyeng ba nko tlelase ya pele ke ah dihwai di itse bagolo polelo eno gobane ba se ba tlwaetse jalo ah ke 120 e le gore kg ka nngwe re tla enka ka 120 bh yona re tla re enka ka 125 25 ke ne ke itse ke teya ka metlhala e mmedi fela ga re ye pudimane mme re etlelaseng e ka godimodimo e leng bkl re enka ka 340 e leng 340 go boetse go na le tlelase e bitswang ka gore ke bks yona re enka ka 100 ke 300 mararo mme dipokaese tse ntate wa ka ke tse o tla dithola di le teng ka gabo bakhuka mane ke be ke tlhakise gore dipereise tse ke tse o ka tsona rereng bonnyane ga o sotwe re ganne go lefa re ke ke be ra ba ka tlase go moo e le gore monyetla o teng wa gore ga o tlile le boya bo bongata bo nonneng ba boleng ga ke bone bothata ntate ba gore ka ritsa le o twa 300 le 40 ga dikela 300 a ne

0: Mamela Peace FM re ntse re hatela pele ka lenaneo la hao lenaneo ke la sehlohlolong. Ni re he. Mona ke ne re tlameha ho kena nakong ya e ntseng e tsheditswe. Jwale ha ke bone monga yona. Ha e le mona ke sa bone monga yona momedi ere. Re tle re mathele ka mane ka ka moo ke neng ke ile ka qala ka ka mane ka ntlong yane. Ricketsichina. Ricketsichina. Ka ne tiri a ya le antaga mane e botabola tsena ke a ukwa go ntshwe na e khona.
1: Ya ka ne tshi ya MP a go lempa he. Sentse ga le ka ba lo re phukeme ja futhumetse re ka ka go hlo re be hantle ka nete ke a tshepa. Ba sotlhele bona ba mo ba tlo go hlomala go na teng se ba ntse ba itlokomela ntse sotlhe.
0: Ntate go fela go le jwalo ha re tswele pele re utlwa gona ka boka ka moka bo na le di funeral planners na ke di fetse botleng o di tshwaretse mo medi motle wa Peace FM ka jeno.
1: A ke le bo mongaka. A go dumela se bana mo sotho se mo medi wa Peace FM ya bua le wena ke tshiso sha ke tswa company yo se betang ga hlompo. Ke tsepe le witelo ke bua ke yona na le di funeral planners. Company e se nna di dilemo tsa ka ba le shumele metso e mene ntse se re tsaba sotho. Se bona mo medi ere ke se ke ke nata leng ka tle nyana fela la go ha sentse e mathatjena na kgwedi e ha ba go fela e re go wena se tlo sana le di funeral process e go pula gore ena kwa no he a o e re go tsame ile bolo go ipitsetsa lo le fase ya bo sa sa go di le kgwedi na le di kwa no go bane re na o le setho re lebeletse bolo o le setse bo sa sa go di le kgwedi pakeng la pedi la rubidi e lo pakeng tsa di 180 go tlameha go bolefile se abo sa ho sa kgwedi le kgwedi o ka sebedisa mpesa kapa ecocash kapa yo wa itsa chanta ka tlo office mane empa ntle le mono go bona go tsentsa kana le mokwano wa debit order step government stop order le mokwano wa EFT e lo le fa se abo sa kgwedi le kgwedi sentse ke ga e ditinyo go ba ne di go ditse go tsona dikatsa se eta o sa le fa se abo sa kgwedi le kgwedi ka go etsa go tsena go ikamo ile botho jwale ha se ke bile ka tsena na tsa go le fa se abo sa hao ke go potsa jwalo mona ne mpa ke go potsa se bona mo sotho e se o bane re re ke di karabelo ba rona ka nna le di fidi go tsa go go potsa go le fetsa bo sa tsa go le kgwedi e boela hape di bi karabelo ba hao o le se etho re o itse bonete ba re o bone hore o le file se abo sa hao ka nako ke re mo sambo sa tabo se go tena le yona e ke o se go tsa ka hlompho go tsepile di tema ke boela hape ke go potse basotho taba ina na e bo hlokwa hlokwa haholo ke taba ya ne ya KYC know your customer gore na le di funeral plans e tsitsa di thotso se tsa yona gore di ke di finyeletse di dokomane tsena na ke tlo ke di bita bona joale di dokomane tsena na tse ke di bua ka tsona kwano o ka di isa ofising o ka di romela jwalo ka WhatsApp le nomoro ya WhatsApp ke tla e bitsa kwano gore e re na le ha ntse e update information ya di client ka ro system ya rona and then be sure ba tsa le wena re tira update ya hao go ba le go bo tswa kwa hore se ne le le di ntsha tsena go fanke tsa hao di tshwareletse matsong a hao e re ntse ke le ka go hebolela ke hore dokumente tsa hao tse o di sebedisang di ya me di tshwareletse dokumente tse di fina le di fina ha tsena se re ke tse mo sala mme ke tsitsi a tsatsa go buisa na ke bua ka eng re tsotsi morana ke mane mo re reng go ka etsa hala hore o so tshintshile mabitso ha o le motho mme o tswa ka mane ka mabitso a lenyalo wa fetolela ka mane ka mabitso a hao a lenyalo o tswa mabitso a hao mane pele o nyalwa e le mabitso a ngwanana o go le o so itse mabitso a hao ka mane ka ditokomane tsa lenyalo e le hore wa o tshitse ha di o no kenena le di funeral plan se pele o nyalo ha o se o nyetswe e le go mabitso ha o dula tshintsha e be mo a go da fetoa e be le ka mana le tokomane o fetotse mthungwe le ngwe jwale o tshitse ho ha o se ntse jwalo e be ha o fina le di gore o so tshintsha o so fetotse mabitso ka o tsa jwalo ke se re setse ka mabitso a o se mo sa se di tokomane tsa ho tsa bitsiso e le hore e se le motho e mong ke ha rona le difinela ba France a fa pala le mabitso a hao re go botsoka ha ho hore wana mo sepetse o itse bona te ba hore in chatsa hao ka nete a di tsela di tokomane mona di ntse di nako o romeletse na le difinela ba France me di tokomane tse hloka hala mona ke o romele police number ya hao me o jata romela police number mona na o romele batho bohle ba ra ba sa hanka hare o policy eno ya hao o ntumile fella e be mme tla ba bana e be mme ka pontate e kenyele tele mo thirisimwe mme e mo lemo o tsama jalo wana mo sotho eso ka tokomane ha ya di tshiso yone re e te o tle le yona ka pola o ga itse ba fela ha e ba le go le ka tsona ba o nke ya tsona foto mme ba le ding o tla di romelana le di funeral plans e lo ke police number ya hao e di ID da batho ba tlanga ro police no ile fellang o ska ba le bala hore bona le dikarabelli wa police le go lena o mo shaise o fara go go mana tsa ha i jwalo hore a ta kenelle e be re boetse hape hape re re ha bi o le motho e lo go ka nete o se bidisa debit order le fatsa go sa pele go di o ta kenyele tsa go le bank account ya hao e be hape hape ha o se bidisa di stop order a tla o kenyeletse le nomogo ya khiro employment number o boela hape o fane ka nomogo ya ya mogala e ntse le nakong gobane o tlo fumana ka nakong motho ya sala alasan founu jwale a ba tšhentšha nomogo ya ba bole gona re feresetse ka nomogo e senisa sebete morero kapo sephepheo sa ditaba tsena mona o etsa bonnete ba gore se be le information e nepagetseng a di thotsa rona tsana le di funeral plans ka bela e bohlokwa ha go wa mo sotho se hobane bona na go tata o 50 mani ba le o sontile tokomane tse fetu tso mabitso ka po fumana ho ha se tokomane tsa hao se hlaisang mabitso a hao ka nna ma be o fumana ho tokomane se tse mona ke mabitso hao ke a phetha mona e di mabitso a hao a bo wana ne ka po a ntshu ntshara se wa mo sotho se fumana ho ke mabitso a hao amang a fapaneng le a sa ditokomane tsa gago mme bo le bothata bo sebole teng ga o fitlha ka ditokomane tsa mabitso gago a matšha empa gona ka na le mabitso a itsepo e tse batla e ba bothatanyana ga e se e le jwalo e tla batla bo mapaki e se le taba tse ngata gagolo gona e tsa bonete ba go o isa ditokomane tse na le di fine gapa na o ka di romelela ka nomogo ya WhatsApp kapo wa isa mono mo ofising tsa rona wa di etela nomogo ya gone WhatsApp ke 5946 8887 ke 5946 8887 ke nomoro tsa bona tsa ka tokomane tsena o ka dinka difoto fela wa di romela mono tla yo sentse o fumana bo mme le bo ntate ba tla o thusa gantle ka makgetha a magolo go tswa ofising tsa rona tsana le di-funeral planners fela ha se ke bule tsena ke tsona ditaba tse re re di bohlokwa gagolo tsena tse di batla go fitlhetse wa rolela tsona tsa bona mo sotho eso e tsa bonete ba gore ga o fepe go kudina ka ba ya feta o se itse ditokomane tsena na le di funeral planners go pula se bona motho so ntle le mono tra di se tsa rona tsana le di funeral planners e le motho tsholono ba ya pele me ka ke kena jwalo la boraro la di e tlang ka tsa re bua ka mogaselolo wa rona wa good cover e mo re nka tsire tsa bona le ba la pala hao ba bo itsiletsa o le motho ka bomo kana di office ka mane ka mpotlong Peteman Alliance Shipping Complex Peteman Botabuthe on tsana le tsena ba Botabuthe ke tenga mane ka ka mapolane Botabuthe ke ka be korong 307 le ha tsinya le shote ke se botswana mputing le ka mane ka se shote ke le ha le joni tao to bona so tsa fumana shop like complex mono na le federal planners mapuche ke ba di ID tsa gale e tsa se mane ma hongo 20 ha tao tsa fumana mapuche ntse o tsa fa feta mapolice e te ka king ka the building ka wa tshiwa o tsa fumana ha ntse tsa tsa tsa di portfolio na le federal planners e tsa masiru the tendi ya le complex of 05 le ka le kopo ku bitswana so we had to think out what the matter would be mama fafa mono bona le tsela ka so 20 weeks plus a shop within mono o da re fumana tiro na bana le di ha ti tsane ke tsane office park roma ke roma shopping center na le di sino pa di eating ha ke ho re mo so ke so ka mana ka ma 15 ha bo bantu ka bed ko room 3 ka mana ka ho ma jang cha ma ha le suku wa re ma me di na le di o ka fumana mo ka tlo ka ho di mo bona alliance shopping complex ha le kuting ka fumana mara junction ya iskopo na le ke fumana le lo a moira na kutimono le mwan murusi ka tare fumana tabatseka e ding hantle ka go topo mo ha ngwane teng go ka tungo ka odimo ha ile ka mane ka cha snake ofisi ya rona encha eno e seng e sebetsa ke ofisi ya rona encha cha ka bana ka cha snake mane mo ha ngwane wa posong mono posong wa tla fumana na le di funeral plan and the soul
0: nda
1: dia jats a se ke bile tsa se mongaka e re go pana hape laboratory la dikitlang re tla re bua ka tsheso tsa tsaruna ka motshotshono no ba re tla mo khahlelong wa rona wa go tshaba
0: ke le bile ha holo ntate
1: no mo ya ne e di tsem ba rona la molaetsa yona ke ya 5946 8887 ke a ipeta ke 5946 8887 empa ba ke ntsa dipotso hape ho ha se motho ba tsang ho letsa ka ditaba tsa dikhetso tsa rona tsa le di sinela plus a ka le tsano ra rona ya mahala ke 8004 0410 ke 8004 0410 ele botsa ka kona ke fumana kwa PCF mo datong ho fisa kwa bana ba ba ke ka nako e tshwara ditaba tsona di fapana
0: a nda da hasha tsikile bile ha holo mongaka ha re kopane bekeng e tlang kana ko etswanang nda ga manena e utluele ndato go ka sebitsantswe fela go le bua monate ka re nda ga mana ha ya hata
1: ke
0: le bua ga ka da ke tlo bua bile PC FM ke na lady funeral planners he bao jwele ba tswa go alo he mo medi e re ke etse tsina he o bontsa go se gitlega gwane le bo
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
3: PCFM your pulse our beat.
4: Hey, don't look away, I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
0: PCFM, my pals are bad. Khinse re hatela pele mamidi motho wa PCFM re kitse tsina fela re tlotsola pele mane mo kgileng ka ema teng
5: general tswela na ke ena e bitswang lesotho a go e borokele ba sotho sechaba ke sena se bitswang ba sotho a go tshireletse sechaba sena ba phela ka khotso na nya bona moho le thepa ya bona
0: mamela PCFM re ne re le mane mo le tona la bophelo le ntseng le aga ba dipotso tsa di tswatsa ntlo ya mahosana e re re tswele pele mamedi mo mo re ileng ga ema gona teng ha nako e ka dumela re tla be re ga mathela ka mane ka go tsena tshama mba ga tla laolwa ke nako
6: ya bogago sepetlele se ikemiseditse go matlafatsa mehato ya thibelo le taolo ya ditshwaetso mme se mothating wa go fumana tharolo ya moshelela ditabeng tsa bothata ba tshubushellana ke le bua mohlomphei le le ke a loga le le boelo ke le tona le tshile tseleng ya rona go tla ga ba potso eo e senya ha kapo ke ha ke ha madam ka le bua le tona le khawane ne ke kopa monga potso a etse potso ye nyeletsa
7: madam president me le tuna le khabane ke tuna le le cha cha cha cha cha ba health ke mona ha hlapantsa ke ile ke mo sebetsi wa hae ona potso ena ka e se ke ya checha a le siko a ile kwa na ka tabatsa IPU kwa na ku assembly ya ne ya WHO me le ke ka ne po ka nthi me ha ha ve ha ba motholetsi ke mo sebetsi wa hae potso ya ka e nyenyeletsang ke ena ke mametse hantle ka gabo tse re tsona le kgabane go na le ntho e letsweng ke overcrowding o re capacity ya setsi seo ke 35 e kgona go nka batho ba 35 fela overcrowding e mono o re ke over eight it's more than double you can imagine kore ke goletse ke mo kgona ga e laga go opedia ka bagre ba hesitant re na go opela ntho e tee diatla jwang ka nnete it's more than double ya bakodi bano ba lefuleno ka mono ba ka mono jale motlhomphi ga araba gore lekala sentse le itlhopha le sebile le fumane company e e fueng tender ya go bolwetsa fumigate ga o fumigate mme o ntsha ntho e nngwe le e nngwe le nngwe ka gomonyeno jalo o fafatse o fafatse o fafatse ebe jalo o tlotla o kwala sebaka seno aka tlhakisa gorena ka nako ena jalo a lwetsa fumigate ka mono he a le o fafatsa o tla ba babeile ka batho ba bangata ga ka lekale mo morero wa lekala kofo lekala le itlhophile jwang le ile o ba beya kae emeshesh nakong e a ntsang nyanyatsa o lo ba beya kae madam president ko tlhokomedise gore bakudi bano ba setsi seno ke bakudi ba tswang diterekeng tsotlhe tsa lesotho tse 9 sena sa masego ke sa lesome ka o fela diterekeng kwa na gana le batho papagana le dinyewe tsa batho ba nang le mental health cases ba o bonang ka kelelo ya bona ga e sebetse gantle ba tliswa ka mono ka sepetlele sa motlhomi ba tlo assesswa jale ga ba ntse baeme bana ba reng ba emetse aka ena e duleng ka yone ya lentswe le letelele leng gakang ba ntse ba le teng ka mono jale ke rena morero wa one morero wa pele ko rena o lo ba beya kae nakong e wa ntsang nyanyatsa mme go etsa fumigate the place ga o nke beke go nka nako o tla ba bebeile kae ke potso ya ka ya pele potso ya ka ya bobedi ke gore na madam dinta matsetse le ngwae ga ngata go feta di tlhasa gagolo bosiu ka nako ya boroko ga batho ba gobetse jale batho ba ba ka mono bana ba sentse ba na le mathata ebe ba kwabala ka mokgolwang ke ne ke batla ko picture fela o ko ikenye ka gara gomo e tletse batho ba more than 8 na ba kwabala jwang ebile ore sesosa se segologolo go ya ka dipatlisiso tsa lekala ke gore matsetse ngwae le dintatse di ba koe ko o shagelana thepa thepa e ka moo e tlapang for hygiene purposes e tlatswang e le gore e nyanyana e a fokola e kae gantlentle mme le supplyer ga kae ka kgwedi ba fua di eng for go cleaner se ke go tlapa mmele fela ga ke se ke tshaba le go botsa go felana dikobo tseno tse ba gobalang ka tsona le diuniform eno ba e aparang ka mono e golo ena yona e be e tlatsiwa jwang supply aka hlalose nna le le kana gona ba fuwa dintsho tse hlapang ha kae ka kgwedi ke a leba mhlomphe
6: honorable minister ke leboa mhlomphe madam president ke le bo mhlomphe ka putso ya hai ka dipotso tse wa di butseng ke mpe ke tsalo se hore be ke nye fitile mo hlanga ba eso mo ho le dikagabo ke le le teng empa ka ya bo madima be bo boholo mhlomphe le tuna le ne le setso se nya go phela o ila a ne ya dikabeng tsa ho hlokolwa fele ke bona ka ila ho ferekanya ditaba tsa hai o tshetsitse dipotso wa dikagabo dintse di diteng Niki kupa kimpe kiwele di karabo hake se ke shalu sitze jichaba tena. Poto inga nyele tanya pida mfompe ubezitze kati tawaza wana patubata isha hukai na kwenye uhunzungu fafacha. Plantonya di kukonya na zena zete mono. Ni karabo kuhore. Ho hlongwa ha motho ya thusang o hlongwa ka magabane me o hlongwa ka hore na o beya magalofi wa tshebetso me le kalala eso ha le utlwa hore motho ya jalo o tlo thusana ka magalo o hlakiengwa hore na o tlo sebetsa jwang le kala ho tlosa batho ka moo ke hona a tswa ke nete di facilities tsa bona di e bona hala facility ya bona ya mohlombe e ba ibong a sa khotsa fatse empa se tloetswa go go ke be hwa fafatswa ho hle kana kwa ile nngwe ho ka be amba tho tlokotsing e le go hotla bona hala tshebedisano mo ho le motho e ba wa rona a tlotla a fafatsa go rena ba sim batla isa ka le hlakoreng le fim la go nyo ntse go fafaditse ka mo baneng ka teng jwale ba tsoga ha ba ya ka mo e be jwale go fetela se ba keng se seng me go tla lokela go qalwe ha go loka mo hlile go song go le go be ha go e lo go ba ba go di ba gona ba sepetle sa mo tlhomi ha ona nako ba tla fumana ba se ba le strateng go ba ne go thuma fafatsa ka mane ka hage ke go pantle kharani itle e khobe matshafu hore le kala le tla nka me ha tlene pa etse go bona go ba kudi ba ntse ba hlokomeli le na go nyene ka go ba go thika ka ga facility e o rentse ka na le yona potso ya bopedi go go bona batho ba bangata ka mogwaona ka mashume ya makana e be ba go bala jwang ka ga se ba ka se se kalo go bua nnete fela ke bile ka komiti ha ke ntse ke le ka paramenteng pele ke fuwa thuma e ntšha mme ke tse dintsa dintho tseo e sale re ntse re ipotsa gore na taba ye e etsagetse jwang ya setšhaba se se kaka ba sebaka se se ka empa e se etsagetse ke mokgwa ona lekala le ntseng leng ka mehato ena e kang ya go batla batho jale go fokotsege wa tseba e tlile go thata le go utlwisa ona batho bano ba gobala jwang boemo bo ka mono e tlile ga se boemo bo amogelegang mme lekala la eso le eme ka maatla go bona gore batho ba jalo ba fokotsega go latela dipalo tse teng ka mono jalo ka resono gore ba bangwe ba tshwantse ba emetse fela information mme ba lokelang gore dinyewe tsa bona di fumane gore na go etsagala jang jale ba tseba gore ba fokotsege e tlile ga ba robale ga monate hoha le hona go agolelana go e se ba agolelana go ba vele setting ba lokela go ka ofela lolo ka batho ba seng ba le sebakeng so ba sna boikgethelo gore ba bone gore ba aphedisana ba agolelana jwang mmeng le nyona ke ntseng e tsabana ntseng e ba bakela bothata e le go thagolwa moswelela go gore ha le kala le ntse le itukisa go etsa a better facility bunyane ni ola ni ala kwana ebe hore dipalo tseno tsona di bona hale di yaka methathi e lokelang gore ba fetele mo ba lokelang go ya teng e se ya se maemo a dumelang go gammono motlhomphei madam president e nngwe gape ke taba ya thepa maaka ditaba ena ya thepa gore na ba fuwa thepa ga kae le gore na thepa ya bona e lekane ehle ke bothata bo bogolo jalo ka ke boletse gore ba tlile ba bolelana thepa boteng ba yona ka mono e ntse le leqeme mme leqeme lena le ba boima gagolo gore re ka lefolagangang re le lekala ga re ntse re na le mathata a na gore ga re kopa go ekeletswa mane jale yo tla bontse otlhe re se re fitlhile seleng ya budget ya rona etlhe go na le leqeme empa tshapo e ntse e le gore le rona re le lekala ga re ntse re dula fatshe re lokisa le go etsa reprioritize welfare ya bakodi e leng bona beneficiary tsa ditshebeletso tsa bophelo e be re tla bona gore na re ntse re ekeletsa jwang re tlosa go tse ditse ka ba motlhomong ga di tlhoke immediate attention jele re isa mona mo o di tlhokang gore di tledie go batho bao re reretsweng gore re ba thuse directly ke a leboga
8: Honourable Senator Kanetse. Ke leboga motlhomphei, Madam President, tafola ya gago le ditlotse gabane. Motlhomphei letona le wena ke go dumedisa mme ka nte ra leboga for your presence le go tla re dumedisa ka thoma e ntšha ge a leboga mme. What I also want to ask kapo ke utlwe ke gore na batho ba ba 80 kaofela ka moo e tlile ba lokela go ba ka moo kore ke batla gore e tlile ke batho bo ka thomo ba lokela go ba ka moo bane ba na le mafu a tlhobo kapo ba bangwe ba ile ba kena fela mofomong ba na le kgatelelo ye temporary ya maikutlo ya ba ba se ba kenywa ka moo ya ba ga ba sa jile ke ne ke batla go kwa gorena mohlhomong tsebong ya gago kapo diphuputsong tsa gago na e be taba e ya gore batho bao ba na le bothata kao fela go jalo kapo taba e tse di eme jang mohlhomphe ke a leboga
6: madam president ke ile West House gabane ka potso ya hae go bua nnete fela jalo ka kila ka tsho batho ba bangata ka moo a tlhile ba emetse fela evaluation jale bahlomphei ke rata gore nke ke bue ka taba e kgolo e ke bonang e re bakela mathata eo re dilang go e tlhokomela re le basotho e na ya gore le utlwile ka ba bonyaka ke itse setsibi sena sa se bitsang psychiatrist ke mophe ya tswang ka ntle ona a e le gore re ntse re na le leqeme le legolo gagolo la batho kapo la bana ba basotho ba etsang dithuto tse itseng tse tlo go thusa go gotlhelela mathata a bona gona jale gore e be re tlameya gore be re katele re mathela ka ntle fela e le tlhoko e kana ka bona gona go bontsha gore ge le mmuso re ntse re lokela gore re ke reng ya kurele mane moo re ntseng re e tsetela sebakeng sa gore bana ba ye sekolong go gona gantle ba ile etsa eng e tlhokagalang go kae ele bosiwa bana ba batho bana ke bona bore ba ketseng bothata ga se le ga kakang gore batho bana etlhile ba lokela e be ba ka gara setsiseng ba emetse fela gore go be le motho ya fitlhelang mona gre motho eno gana bothata ba bokodi ba kelelelo motho eno a na le bothatanyana bo o ka lokisang ka one ka two kapa ka three e le go ga se ga kakang gore batho bana etlhile e ka nna ba kao fela ba lokela go ba ka gara setsisengo go ntse emetse fela tabe eno gore go be le go netefatsa goba lekgotla lona ga le tlonokola motho ka gore fela o mo shebile ka matlo o bona eka e ka nna ba wa kula kapa utlwa ga a bua o utlwa eka o na le bothata ba bokodi ba kelelelo go lokela gore go bo ho etsa ke setsebi e be sona se nete fatsa go ka nete motho ene se yona le botlhata ka motho ena ga ana botlhata bo jwalo ke le bo
9: ana le seneta ke go bona ona le Dr. Lewis
10: ke a le bo Madam President ke bile di se ke na le khabane le di tshose khabane ke go tla ba tsi mo tlhompile tuna di bian ka pela mkhulina ya snat ke le ke hopola gore ha se khale ke mo ba mona ha ne ke bua ka hore di institutions tsa rona tsa thuto ke na go hore di fetole mohlomong ma wa tsone go bona le course tse ding tse lo ga ha di sa le mo maki re na le course tse lo re ya di ke marakeng jwalo ka yona e na ntse a e bua ke ka pele ga kae kapo ba sa le mothating mofeni wa gore ka ba eletse ditsi tse jalo gore ba kenyeletse ditlhogo tse teng ka gona ga gore re be le dibopi di bo jalo e nngwe gape ke utlwile le tona le kgabane le bua gore go na le batho ba tšhe ka mokgwa o a na tlhalosa ka teng e ga ta ga re se tsitse na sa mohlomi sina le di patient tse nga ta ofita ka mogosetlana hore se sebe ka teng ha ebe ha ke a ile kukula hantle nna le ke ipotsa bona ha ebe ha ona se baka se seng se ka thoko ka pa ha ona mohlomo mo hore mohlomo ba itse di temporary structures tse lo he di ka go loka ba di bana ba ka se tsitse seng se sa mohlomi ho ba ne ke kukusisa hore batho ba no ba ka mong ba bang ba bona bokudi ba bona bokotsi go ba bang le go bona jwale kukusisa ha ba nkwa ba pitiswa ka tlhakoreleleng ba kotsi o feta ga ntse o fmeditlwa ka tlhakoreleleng koe e ba mathata a tshabeyang go feta jwale ke utlwa go ba le matetesonyana ka tlhong ka mona ke kopa gore ka nnete le nako ke utlwa go sa buile gona nako gona ho fafatswaneng go qetwaneng le gore na di-movement tseno tsa gore ditsibi tseno tse itseng di ka batloa di fue nako e ka ya bona tlo qala mosebetsing e kore ke ke batlo gore nako tlhe mme ke a leboa mme president
9: o batla ka lefupu kapa o soe araba for minister okay ke bone Dr. Lewis
11: a ke ke le bohle mme Madam President go something from KK from Pelham from KK to le gabang le teng ka nete ba se ba di beng le ba hlophe ha golo mme mfuma di taba tsa potso ya ka ile se kampa ba fela hle e se hla ka ile se le standing wa ka hle Madam President ya hore ha ke sheba 26 e tika masakane mme minister ha ntsa tshwere ditaba tsena hantle hle mme president fela ene ka mohlomong head ditaba tsena a ka dinka itlela ha fana ka potso e motsweng e le karabo e le o sa kenyeletsa dipotso tsena tsa bahlomphi lebaka leo ke tshwang jalo ka lona Madam President ko go lele mme minister ba o bitsitse sekwana mme di-PS kapa PS e ntse ka mono ga o tle mona o le mone mme mhlomphi le tona o seka ba ba dumelela ba o etsa jalo ba tla go gatisa masepamana maa ga o tswa ofising mohlanka a ba le ka pele go wena o ba fumane ba le mone e be ba ntse ba o thusa ka dikontshanyane go tlo tseba gore o abele dipotso toka gana bale tsena mohlompeki tsona le kgabane ka nto ntse a gabela gantle empa o sa gabela ka experience fela ya paramete because tsena tse dinka di tla dinao ba teng o yesetsa toka Madam President mohlompeki tsona le kgabane e tle ga o kenyeletsa dipotso tsena ba tle ba o fe written comprehensive report jale o tlo tseba go yeo ya bomelela ke nempa e le ntlha a tsamaiso e ipapise 2680 ka masakaneng gore e tle ga a fana ka potso eno ka nnete tle seka ya mofokodisa kalo fela o seka ba tlhoa ba dumelela one lan minister o seka batla mona go le bomo o ba jetse gore ga o fitlha mona ba re sentse ba itse thathalala ka mogago ka mane le go ba tseba go thusang
9: ra leboa ditona o karaba yanene e ne chaine le ntlha ya tsamaiso e re densantshe ya fela mme
12: ke leboa mohlomphei go bua nnete fela e tlile botlhanka ba eso bokapa bo le teng empa maemo a ke tlwantla sa ona mane ke qeteletse ke sa kgone go bua le bona hoba jale ke tsaka ka khabile teng ke sile di fono batho ba tsheng fono ya ka bana sa le tsiyo sa ke sena ba ka thukonyana bo hamatala pele ke sitilo go ke bue le bona gore ke kopa batla kwa ndile ka ke mpe ke tata ke tle kwa impa impa bona ka nti ke se ke batho ba ba support ipi ha holo ha holo e bile ke batho ba bana le tsebisa no mo ka nti ke kopa tshwagelo ka ka tabena gore ka je le tshile ga batle di taba tsa gone di sa tshwarae hantle ne ke mpe ke kope ne se ke bile ke le ke tlo kopa ka nti gore tse ding tsa dipotso tsa ba hlomphe e tle gore ke di abele toka ke tlo lokela ho fumana di details tse ka hara tendera ena eo re rentsitseng le hore na mohlodi wa rona hantle go tshepisitse go utlwetsa mosebetsi yona ka tsela e jwang e le gore ntlo e kgabane e tle e utlwe le go godiseya gore e tle polokelo ya bakudi re e beile pele ditabeng tsena mme ke kopa gore ke tlempe ke cheche ka di ka tsona dikarabo tsa bahlomphe ke tlempe ke tle le tsona dingotswe di hlakile mohlomo ka letsatsi le leng mmogo le ena ya gore na
0: ha letona le letšha lekaleleong la bophelo le ntse le beha ditaba tsa lona jwalo ge ke boele ke potele ka mona yona mmamedi motlo wa People's Choice FM ke o fa monyetla o tshwaele.
4: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
13: Na moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara. Beha moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: kapa le khotla haola dipolitiki party ya hao e tsebale se tsaba se tsebe hantle le gore na megalo ya yo ya party jwa lokifi boeta pele o shebile ntshebelo pele ya hae kifi ka party e jwalo ya le tlo he o hole moeta pele wa party ba tla o tse batho ba hao mona o le fena ko mona ya le ho ho shebana le ditaba tsa hao nna ne o le no shebana le ditaba tsa hao mona bili bili mona e ga ha phamisa mo mo fela ba bua ka party ya hao pina o le tswa tsa party ya hao go ba njalo o beile mkotla mona ta fleng he bana bana ba batho bana ba le shwa ka yona chelete eno kwa no PSFM bana bana ba batho ba sebetsa mona ba le shwa ka yona e ya le ha o ntse o tlisa mona wa ba hauhela mamedi wa ba hauhela o ba hauhele o tsebe jwale motho o sebetsa mona kore ntho ngwe le ngwe bophelo ba boitshetlegile odima PSFM mona jwale o tsebe ha o tlo o reka nako ya gao mona o wa ba thusa wa ba thusa go na le batho ba tlhewe le mona ga ore bosuodi ba ikela fela mona jalo a o na le batho ba tlheng ba mona e leng gore bophelo ba gae bo mona PSFM mona go na basuodi le bosane yang kakra fela e a ke tle mono ga ke tle ka nnete ke tla itulela mane ga o na le letho le tlang tshisinya moo ke leng gona teng taba lerato fela gore ebe re mona le molemong wa gago le moamedi wa PSFM gore ebe motho ga wa robala ga e tlabe bogalele o mona jale tlisa tšhelete o na le bana ba batho bao e leng go bophelo ba bona bo mona o lešwa mona jale a tsebe go ga lešwe le ena a phele ka ntle ka mane ke a tshepa ke itla ke seitse ka nna a bua ka ntle ka gona hoho suodi he mang a nonono ke ntho e buang ke nna lao le jale re go utlwe go na letona goreng letona wa tseba gore o isa le re tshepisa gore tlo bua le wena ka ditaba tsa lebato wa mona ya ba o swetsa letona jwale hai e batho ba modimo jwale se re tlo qoqa jang ditaba tsa lebato wa o sole letona ba o se o le wa botle jwale ha go tsena o itse
1: ha go bona hala gore ditsebo tse o renang le tsona ka ha re hona ha ka mona di tshile ha di mata hane hantle le ditlhoko tsa rona tsa gona jwale gona ebe mmuso o ntse o sebetsa ditaba tse jwalojwang tabeng ena skills mismatch ke kopa le yona ke tle mpe ke tšhetšhe ka yona gore ke tle ke abele toka go lefa ditaba tse hlakileng godima yona mme ke a leboa mohlomphei
2: kgalebole ditlotso gabane ge kopa potso ya tlhatlhamelo onolosenator ka netse oo onolosenator mogata go tho no ntse ela phamisa ya ke ka tlhokomela mme o ka tswela pele
3: ke a leboa madam president ka nnete ke se ke hula potso e ne ke re ke tlo mo tlatselosa ka yone
2: next question oh senator ka nnete
3: ya lebo mhlumpe ke ema ka puso ya 118
2: pa minister
4: ke lebo mhlumpe di karaba tsa puso ena di ntse di soka ba di fella ka ofela go bo tshetse
2: o tsa 118 e tshetse se ditswe morao next question ara se me tsa mkhatsabe
3: ke a hlompha madam president ke hlompha le tafula ha ke hlompha le tona le lecha le o re le bohelang ha holo ka nsono no bile ke le tona le saleng le cha di le mo me re tshepile ka nnete go go tlo mathaka le belo le le holo le bontshang bo cha ba ha ke ema mola go botsa putso ya 119
2: ona minister
4: ke le go mhlomphe ka ba bo ya putso ya

0: 2019 e ene ka tsela e latelang. Lekala la bophelo le entse leano la naha la bophelo bo botle ba kelello. Mme leano lena le se le amohetswe ke mmuso. Lekala le ntse le sebetsa ho bona hore leano lena le a phethahala. Ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello di ntse di tobane le diphepetso dikarolong tse ding. Ya pele, lekala la bophelo le ntse le lokela ho etsa moralo wa tshebetso, action plan, e nang le dikgakanyo tsa ditjhelete ho phethahatsa leano lena. Moralo ona o ile wa hlola ho phethwa selemong se fetileng sa ditjhelete ka lebaka la kgaello ya ditjhelete le kgaello ya basebetsi lefapheng la moralo. Ho rarolla sena, lekala le se le hlwaile ofisiri e ikarabellang ka ho kgethela ditaba tsa moralo ho tshehetsa lenaneo la bophelo bo botle ba kelello. Ho tla ba le phutheho ka la 21, e se bile teng ka la 21 Motsheanong 2026. Ho tla shebisana le ho dumellano ka moralo wa tshebetso, action plan. Mme tebello ke hore moralo ona o tla ba o phethetswe kotareng ena ya pele ya selemo sa ditjhelete sa 2026-2027. Ya bobedi, mabapi le kabo ya ditjhelete, lefapha la bophelo bo botle ba kelello le ntse le na le kgaello e kgolo. Tjhelete e ntse e sa lekana ho kgahlametsa ditlhoko tsa thibelo, kgothaletso, kalafo, tlhokomelo le tlhabollo mafung a kelello. Le ha go na le bothata bona, lekala le ntse le tswela pele ho fana ka ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello ntle le tifiso ditsing tsa bophelo naha ka bophara. Basebetsi ba bophelo ba boetse ba kwetliseditswe ho kenyeletsa ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello ditshebeletsong tsa letsatsi le letsatsi. Lekala la bophelo le boetse le na le kgolotso ya ditsebi tsa basotho ditabeng tsa bophelo bo botle ba kelello, haholoholo dingaka tsa mafu ya kelello, psychiatrists. Morero wa nako e telele ke ho kwetlisa basotho ho matlafatsa ditshebeletso tsena e le hore di fanwe ke ditsebi tse utlwisisang hantle maemo le setso sa basotho. Meriana yohle ya mantlha e thathamisitsweng lenaneo la meriana ya mantlha essential medicines list e ntse e fumaneha hantle ka tshebedisano mmoho le NDSO, National Drug Service Organization. Meriana ena e fanwa mahala ditsing tsa bophelo. Le ha ho le jwalo, lekala le amohela hore ho na le meriana e meng e sa fumaneheng ka hare ho naha eo bakudi ba ithekelang yona naheng ya Afrika Borwa. Mme taba ena e ka ama tswelopele ya kalafo bakeng sa bakudi ba bang. Lekala le ntse le etsa ditokiso tsa hore meriana e jwalo e qetelle e fumaneha ka hare ho naha. Ya bohlano, mabapi le tlhokomediso le dikgothaletso tsa bophelo bo botle ba kelello setjhabeng, lekala le na le diofisiri tse etsang matsholo a tlhokomediso le thuto setjhabeng. Baoki ba mafu ya kelello ditereking ba nka karolo dikopanong tsa setjhaba, mananeong a bophelo bo botle dikolong le ditsing tsa bophelo ka kakaretso. Hangata tshebetso ena e tshehetswa le ho tlatselletswa ke balekane ba lekala la tsa bophelo, our partners, le dikgwebo tse ikemetseng, private sector. Le ha ho le jwalo, lekala le ntse le na le mathata a ho ntshetsa pele matsholo ana pele. Ntse le na mathata a ho ntshetsa pele matsholo ana ka lebaka la kgaello ya makoloi le ditjhelete ho tshehetsa mananeo a seyalemoya le a matjha. A bophatlalatsi ba ditaba. Ya botshelela, mabapi le meaho, le kala lentse le sebetsa ka matla go atolosa ne a ho ya bophelo bo botle ba kelello go kenyeletsa le morego wa ho aha sepetlele sa bophelo bo botle sa boemo ba matshaba bo mphato ditshebeletso Partners in Health ba re tshepisitse ho thusa lekala ho ntshafatsa dikagolo tse ding tsa sepetlele sa mohlomi lekala le boetse le rerile go tsosolosa mafapha a mental observation and treatment units MOTUs diterekeng moo ho neng ho ntse di sa sebetse selemong sena sa ditšhelete lekala le tlo etsa tse latelang ya pele ho phethela moralo wa tshebetso action plan le kgakanyo ya ditšhelete tsa moralo o jalo ya bobedi go matlafatsa botataisi le botsibi ditabeng tsa mafu ya kelello ya boraro go matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello le ho netefatsa hore di fanwa mmoho le ditshebeletso tse ding tsa mantlha tsa bophelo ya bone ho tshehetsa kwetliso le ntshetsopele ya basebetsi ba bophelo bo botle ba kelello ya bohlano ho ntlafatsa meaho ya tlhokomelo tsosoloso le tlhabollo ya batho ba mafu a kelello ya botshelela ho matlafatsa phumaneho ya meriana
1: mamadi wa Peace FM re ke di tshware gona mo ditabatse ke shebile nako ya rona hore jwale e fedile ke bone mehala e ntse penywa mona ha ntse ke bapala ba batla go tshwaela ditabeng tsena tsa letona la bophelo mme he wena mamedi e motle wa Peace FM ire ke wena o tla hopola wena ma media motla hore ke le nane ono na le mo khileng ga bua ka ditaba tsa bophelo bo botle ba kelello re le ra bua ka taba ya sepetle sa mohlomi hore na re ne re bua le ntate mona he re bua ka taba gona go baneng ha mmuso ka lekala la bophelo o sa netefatse gore dipele tsa mofuta ono di ba ditereke kaofela tsa Lesotho sepetlele sela se le se mme tshwitlhelano e le eno e bonagala ka moo ka sepetleleng seo sa mohlomi re ne re bua ka yona taba eno ga boela ga bua ka taba ya bophelo bo botle ba kelello le ntate Rafael Tladi e le mooki o tla di gopola ditaba tseno yona mamedi motlo wa Peace FM mme ka moka mono re ile ra utlwa ga setho sa lekgotla la setšhaba mohlomphei Malakane a etsa tlhagiso ka ditaba tsena tse amanang le bophelo bo botle ba kelello kwena mo medie motle wa PCFM e o ile wa ukwa dabatse mme yo ana mona motla ho pola hore re ile ga ukwa store se sentse la go tla tsaba se bontsha house la ntwe bitswang se petle sa batho ba bana le mafu ke le loka gona ina le sotho ya ba gana a thi mohlombe hospital keng How she was pitiless so some meta by any mona di sebile di fitetse kae senateng ga jeno ke ne go fa ditaba tsena ke re go hopole o shebe ditaba tse o reng ke di qoqa mona Peace FM mona le hore na ho etsa hala jwang ka mora ho mono handa o she was pitiless so some hlomo e bile o hopola go seng ka batho ho hlaha na ka bophara na ho bebe hore batho bao ba ka fola ka pakelelo ya bona e tla tswela pele ho senya ho feta ho latela sebaka seo ba phelang ho sona le lenane leo ba phelang ka lona sebakeng seo ha ba lokela hore ba be ba kae hona ba ba ka etsang hore be mmuso ha o etse hore ditereke tsohle tsa naha Lesotho di be le dipetetsa mfuta o ke afe renge ke nge me nyamela etsa ke tsoki itswela ka mona o mo molaetsa o re ndale sotho naga nete ha ke mametse ha ke utlwe thuso e reng ke utlwa ntho e ka reng re tla bona nene ka nete ke batla ke itso e seng ho ho ke a isma sentlo mo Miss Brown mela ke mshishi ka lebitso ho tho hona le batho ba ba ba sa tshwanelang ho ba sebakeng seo sa mafu a kelello ha e ba ke mametse hantle ho nna e re motho ya sa tshwanelang ho ba sebakeng seo ke ya phetseng hantle o mo molaetsa hore seo ditaba ena o ketang ho e bua e ye mphihlele ka mehla hore na hobane mmuso o sa etse gore diterike ka kakaretso di be le dipele tsa mofuta o ha batho ba ntse ba ya dingakeng ya dikolong hobaneng o sa etse go be le batho ba ithutang ka mafu a kelello nna ke bona taba ena ya gore ebe go tla bo fumanwa dingaka tse hlang ka ntle ka nnete e kenyana ha ena bothateng ba o senyelwa ke tšhelete e ngata e lefang batho ba hlahang dinaheng tse ding ke a o bona moamedi ka 2-1-2-1 empa nako ere ke tswe le moo ke ileng ka kena le teng wena moamedi e motle wa PCFM e re ke re fela lebitso la ka ke tibo sotho ke sudi ge kopana le wena lenaneo la setlholomboisa mme go reng ya bosupathapama ke o sia le ngwana ngwanana ke mmabathepu ke laelae o tlo o tshwara ga monate wena moamedi e motle wa PCFM jwale he e ba le bomamedi bo monate ba banane otlhe a tlalatela strength of a woman a strength of a woman yes ge kopana le wena o sane mmabathepu a o tshware ga monate ba bae moamedi motle wa PCFM ka paramenteng a ke saile o sutla difumana go hlale fo mothutse o seng.

0: Emana tumo mamedi Phil Collins one more night re be metse singe mashobe a mabedi a metse ropong le bile horeng ya le show me red atamele he re tlotloqa ke re tlobisana mamedi na le wena kahle.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Emane ejalo mabela PCFM, your pulse, our beat. Mashwa bide mitsiro bide gali bile horeng ya ve show me. Mamedi, ega pele ki wapala diverse note tsa hao ke bala meletsa ke fane ka sehlo sa rona taba rona re tloba ka yena tsa seng lena e nngwe ya dintho tsa bohlokwa haholo mamedi tseo hangata hana no lakatsa ho dietsa ho na le batho ba bang ba senang takatso ya ho dietsa mamedi jwalo ka ba bang fela ke tse ding tsa dintho tse monate wena mamedi mamedi na o na le takatso ya ho eta ya o eta mohlomong o etela hona ka hare o naga ka mone ka baka ntle o fumana monyetla ga ka e ba gore o ete momamedi o ko ete ko travele ko pake mokotla o kore weekend ena ke sa ya kae kae mogotlong kwane ke sa ya mokwallo ke sa ya majanteng ko o hlile gore wa travela o sa lo hlwahlwaela le dithota ga ba go itse mono go na le phogo o ye phogogong eno ya mono lo e bona jwale e be motlhomong o tla bo se o tsamaya mono di-restaurant o lo gobala kae kae mono di-hoteleng tsa teng di-guest housing gotlhe matlong momedi a amogelang baeti ba sebakeng se ko go tswe fela o ko hlwahlwaele wena momedi kapa o tswale ka ga naga ko tsamaya o ye mawatleng o ye mawatateng ko bone dintho momedi ke nngwe ya dintho tse kgothaletswang wena momedi gagolo ga o batla go tabeng ya kelelo ya gago le go nagana momedi go thuge ke re tswa re bone ntho tse fapaneng ge ke re bone di-possibility tse ding ka tle ka kwana go o ntho itseng e teng o go na le go ngwe itseng e ba motlhomo ga ba o tlwaetse tsela ena ya lehlhotlho jane motlhomong ebe ga o tswela ka ntle ka kwana wa bona go o go na le sekontiri kapa pavement go na le ntho jathe wa bona go mobedi ke yona thoke batlang ke bua ka yona tlhe wa e rata wa lakatsa go travela o ko tse o gatlhaole momedi o ete ke ntho eo o e ratang motlhomong ke ntho eo o etsang ga kae wena mo momedi oreng lele ke etsa bo gakana ke fumana monyetla go etsa gakana momedi o maindumela
3: aso ke dinajimana mambos
0: ee
3: wa tseba
0: ga ke tse
3: Kanta nuta wa tsaka kwana. Tshilo tsala bole bo nyo. Go duele ya teki e ka. Ke gamba. Bo feta mo no.
0: Eh.
3: Si mo se le tswa ga ke. Ke ne ke tsama ho. Ke le ga ke ga o ne ga para go de be ne ga. Ke re. Ke so duele a ke che ga o ne de be.
0: Eh.
3: Le monato sa ke ba tswa ka mane Una le mo re nyekwa ke tshola. Ha o le ka mogotlo ka mane.
0: Mm.
3: Ke ba ntrinyane ke ka tsa ka kwana. Ba tla ba tla ga pitan. Ana ba tla pitan ma ke se ha ke sa o polanga.
0: Mm.
3: Ba nyua ka mo ni so be e tla bona talent kwana.
0: Mm.
3: Bo si talent bo ga ba. E bona la ka buisa ba mo na tutsana. Bo ga tla kwa yo. Moyo mo na tya kana kana. Kholo ye ka bon ha abu. Lai.
0: Ho hotle.
3: Ke be ka ya yo ke re le so dule na ka o fela lona le na ntate le. Ke hlakile ha mme. Mm. O sala o yo mo gona ba ne ba ke Dragons but Mountain. The Mountain Kingdom.
0: Hlakile.
3: Le mo na tosa.
0: Ei. Ke le ba ho lohe o fumana nako ya ho go nwete ka mogoga tang ka teng ka poka bogoka thabelang e le mogautse
3: e a na wa tsela ke nnete go go so ba tlhabo ga ne ka bakala la magwe
0: e
3: jela ka o ge e sale e le yo a je re sale ke ka ma di di tsil ke mo ja ha o tla go yetse How le man mogos?
0: Mhm.
3: Bulo tswa le motho ja mahlakwa. Yo tama ga khale. Ene u lo tswa jo. Le dilo ja. Bulo a tswa ya kha ke na mo. Bo di je. Manye motho. U lo tama u lo tla bo le tsela le tie kwa na u lo tsela go. Mongolo sneke. Bo hapa bo hape te masoli. Mm. Oh. Abadwa baba ka kwa baba ba mbukane ke mona ka tsiana. Ai bo. Bo go ntira a ye mona ga le tile ka ba mo tsatsa. Yo le ke sa di ba ka tsena ka o fela. Kae ka tsena ke na ke na ke na ke na ke.
0: Mm.
3: Ha le le tsela le tsi.
0: Mm.
3: Ba ta ke le ke na ka tlase ka mo.
0: Mhm.
3: E ke moe di mono.
0: Ya o ka o tsamai. A o tsamai.
3: Ke se se tsabola.
0: Mhm. Eh.
3: Eh.
0: Ya o tsala ke le bo.
3: Tsai.
0: Thank you. Moment. Ke na tabe go thaletswang yena o eta. O go tlwe ka ha go sebaka so phelang ka go sona. Go tswe di bakentseding. Eh. Ihlile moment u qala ka go na ha ka mona fela. Ala ka go na ha ka mona o hlokile bo ye hole ha o hlokile bo tshele mohokare ka ba o tshele mawatle bona ka ga o na ha ka mona fela bo mamedi tsa ona le motho maka a nga batho ba mbe ba ri e ga ha re khasha ba bona se ka tsa mele tegetse kae ka go na ha ka mona motho a sto fela hlo 3 fela ga ba la reng ke le ka fihla maseru ka ga mafte sa sense direke o hare o kila feta ho swana ha ya ho sesi obo obo fela bo shaka ho eta bomedi le kwano fela ha e ka tsebanga tagana lo lla ka ho ka chalete o ka yele ke tla jang Cape Town ke tla mogesha se jang a Durban jang slime mona fela ka ba ya ho khutla ba ke tsene ding blow ya khutla mmomedi ka that o ka ya o sa nuseng mantsibo bo khutile o sontso pheta bale tsa teng hore hey hey hey mwana ke ile hona le tsena ho le tsena botle bo bokare
4: la la mo ba yara mona itsintsa bo go khwe ke ntsa khoene yo bolo ke ba le yona a ke se ke le pele ke fumana o ka ke se le tseng wa nna ga ba ile ke la hlile a thiki o tla ntse a go khutla khutla ke je tso go ya go na re jile khoene no no ye khata za mmadle ne se se le transport ya taxi fela yipa go ga dikabane ka mona ngwane so
0: ke le mo natlela ke le bo le no bele busibo mo nnate a o phepi hle a o ho ba neng batho ba ka qotsa ena ba nna le batho le mo medi ya bona na le khoene nga tengena mono kwae kunge ke qotsanyana ha na bona ela ko ngo mmobedi wa tseba chelete ha o ebe ile mo bo e badile bile o na le merego ka yona o motheta mo wa medi mothela ka tsang heta mohlomongwe eta ka mo o ka wa gatang ka teng o ka ba tshona o kile wa etela kae wena mo mmobedi ona ho le monate jwang ga qotele kutlo rena wena na wa ho ke ntho ye o ila ka tsang ke ntho ye wa tleang ho yetsa le ko ngo ka ga halele wa tsaka go bitse ke a gata ke galla ho eta fela ba le ha ke fumane monyetla o thata keng mohlomong ke mosebetsi mohlomong ke tsona ditaba tsa chalete mohlomong ke mbometse ha qoqa.

0: Billy Paul e monate me and Mrs Jones re be me tsenge le shume le metsimi ne le bile hore nya le shume na wa travela tse mogwa na motho le maeto o motho le bahlaudi e o motho le go kotsa my fellow momedi go bona di ba ka tsentsha bo kwa hahle ke moya momedi go hlabolekelela
1: ana mogwa wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tse etlang Na mogha wa ha uitukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mogha wa hao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

0: Emanato Momedi, ke Linda Ronstadt na le Aaron Neville e bitsa no match e ka ba metse singe meraro fela ka lebile hore nya le shume e bile se le Medi jwa le Momedi metsotso molaetsa hore jo Laila I used to travel so much hantse ke le monyane back when I was in school hona jwale ao motho imetse ke bophelo ke lelapa bana mosebetsi financial issues hongata fela but ntse ke lakatsa hore nke ke resume that activity ke leba ho le fela stable ka mona ka khwetswana 95.6 megahertz ke tsona thobo me ditse go banka tsona hey jole ho so ho le hongata o kusisa ya ntse le mong o etsa ntho e ga tanga no e ga tanga ya ke ha ona ntja ha ona katse ha ona ho ka la go no o ba le mongetla mo medi yona tsena u go ga ke batla nke ke tswe mogotlong kwa tla nke ke lo tswa mogotlong kwa na nna ao we itsamela o wa itsamela ho nonso hetla mogogo pele bana ba ke tlo sia le bang ka pa ho fumane motho ya salang le bana o lo kwa nonso tsama o hetlile nonso ke ebe ba shapo ebe se ba jile ebe ntse ba salle ko ho so lo ngata fe ke di ntho tse ngata fela tse telele wena mo momedi e ya hle ha hona le monyetla he ha bo sana le monyetla wa ho ho yetse nthena e yetse haholo e yetse haholo e lo ga ha monyetla o so batla ntse o qepha o se ke wa re jo ke hopola mehleng ya ka ntse ke na le monyetla ka re nka be ke ile ka e ka re nka be ke ile ka bana ha o hloki ha ba ha o ipatle ho le mong ha o ipatle o le boemong bono bobedi o ko bomedi o ke nna hleketile empa ona jwale ke sitwa ka lebaka la boemo le maemo fela hleki yentse na hana he ha o so yetse jwale maemo a sa o tshweke ntsoke e ka re nka e ka re nka ha monyetla o tswe le teng ngwaneso ila phila ho ja wa phila ho ja wa phila o ja wa phela mo momedi bo phelo bo sa phile ho sa phile o phile e le go ha ntho di tshwara mabaka o tshwara ntse o hola o sona le boikarabello bo bongata e re ha o fumane 10 malutile ena mona e re ha ona hana ho isheka o bona ga e ha ke ya go la ke ya go la ha ona monga ke yeletsanya o travela nke ke tshele koloi ke ke tsamae ke tswe ka le go hlatha batse ka kwa ke a banke ke tshile mohokaga nke ke kenes for funny e ke phamele maru wa bona ha monyetla o sa le teng tsa mai apa momedi e o ska lo na go ngo ska qala ka hole o ka le hona ha o finyane le ka ona ka ga setriki ska ha o hona le dibaka ke e o no tsamae we hona ha o finyane mona o di bone ha ntse o lukisetsa ho ya hole wa bona ke tabe ja lo bo be di maintenance
1: He said, I'm hello. What was Mountain Kingdom. You are looking at How shall I map a owner? You like a dog of Rala, Tava Bega. You know, Taman, I did give him a lot of fast casting to the man. You go over there, but you know, you said to them, Banaba, you go over there, you go over there, you go over there, you go over there, you go over there, you go over there, you go over there, you go over o go pa ntle ya latena wa ya ba ke ke imagine ntse re riba jwa ni a ha ya jwa re o nyolo o lo tsa mo tsa ma ku nya pa ne go tsheka le o ya ke sa le ma sha o lo di ke la go go lo di hola ka matibe o tle le go mea mollo we na ne go so tsa ba ke
0: Unzo
1: zama. fatse ngwa.
0: Eh.
1: Yela zwike ga zwike.
0: Kala ona mong.
1: Yebo, bale. Ha ha ke ga ntse.
0: Mhm.
1: Go bitse ha ma ga ga be. O tla bo tema.
0: Eh.
1: Ga ntse ni ke le ke tsika ga bo. Go tsama. Mo no. Mo no. Ma mo ka. Ya mo so di wa mo ka ge hantle.
0: Mhm.
1: Kwa kwa gena ga ntse. Ao tlhabo. Ya tsitse di go. Ke mono ntake eno.
0: Mhm. Ntso tsama.
1: A ne di ke ta to na to sa ba la go nyeo a tsaya pula. Bo a ka pa se bo ntse ntse pa go ma. Ka mona go mo tswa di ba ka.
0: Mhm.
1: Tsa ke ke o tla u ba mona twa tre le ma gona ka ka go a tla e gona ka ona ka. Ka go go ka ma. Ka tswa tswa ba tswa go ta ke nne la mona ntse a ye ka mo. Ba se ba tla ba ba tla ma ka di ba se ke. O di ba tla ba na ba mona a tla ka ba ba ma tsama ka itutu.
0: Mhm.
1: Yo mona tia galo a ga ba tlwa na di a re tsali. Ya na u tsaba ga ntse re mo se mo u tsala mo u nyo. O tsa mo ka re na mo u bo ite. Mo so di mwa yo. A bo a tsaba ge re re. Be tsela go ga ga u tsela go tswa. Ke tsane pri sta ta mo go. Kale. Ana o no tse ding go khisa bo go koma go go a ke ke tse bo go. Amen.
0: Ke le ba ho le ntate. E ke le bo. Ka ne te moment batho ba thoa o mafatseng kwana ba tla ba tlo bona. Le wena bona no bone momedi ha ho fumana monyetla. Moletsa hore he mo gatua na used to go on vacations ke le mong. Ke sena bagotsi ke sa jole now ke broke hore and jale ke jala sammanete hore jale now se ke le broke ke kenya bana ba tswa ka sekolo ba ma high school sekolo ma high school a 3 ha nka bona ba qetile ke tlo nka a month ke nyametse ke didi ka maswana ba 20 di a o phepihle mokato wa ke ya sentse ba qetile high school ba tlo qeta ebile mora o tsena se bile ba khutsufa ditso se le make se ba fella ga le kwala na banka ne ga nka le motse hlano ha 4 years ah fast fail ba tla be ba qetile bona mokato wa ka bo sotso tota o bona wona o etsa jang tsontso to bona ngwana e wetsa jwang e hona le mong ha bua ka ena ona le mong o tsa ho botsa tena ya ba khotsi be ka tlhaga plan gare ka October re etela kae kae ho bula WhatsApp kupu ga re bontsha ge ga tlabe ge a pege tsena ga tlabe ge gas budget e tla ema tsena le eng ka tsa ditlhophiso mme di tsohletso ka nana di khapisa tsohle tso ka di nahanang ga di etsa ega ka oma August ukwe ibile August ke gala ke go bona ga qalane mmomedi tla be ke khona eleng ke May ha ke June ha ke June la tsena ke nke le June July August September October kana le khoditse nne tsa go itlhopha ke go hlaphela leto le nna go rena go tsena tsa go hlaphe tshelete ga hlaphe moaparo rena a tlebe ka pele jwang ba ha o le rona batho ba bo ba bo ausi ba bo mme ba ne moaparo wa tse batla ba be moaparo e go nga batla wa paga ka o tswana mebala ka paga batla wa paga di aparo tsa mofuta o tswana jwale ga batla go ithlopha ga ke gona ga tlebe ga palameng ga tlebe ka pele eng ga tlebe ke ja eng ga tlebe go robala kae ga tlebe ke nwa eng mo no mo ya ke June ba July ba ma August so tshwetse tuka go bo ha o sa hlaka September ntso thutse ha o sa hlaka wena re ntse re ya mhlo mo yena re tsa ga tla ka di 12 tsa October okay ha October e qala he batho ma modimo ha re pataleng go le ikene se le teng sege fumane e tlogisa mono sege bile le bona ha o sala motho a hlanga a patala ha o batho ngwa modimo ha go go pumona isa thutse fela ka go puna ka ntse bo ya motho a le mong ka ba ba be di se ka ke ntwa bona ka go nne ka tsheletse ka go pung ka bona le le shome ka ga ga tsamae ka ga tsamae ke ho ke mo ntse se di samba tho mo me dwetsa di ntho ka pe ka etsa ngo ba tho ba qetela ba etsa di ntho ba le bang ka pa ka bobedi e ba ga le bangata ka ntse ka dumelana fela mo me di na go ngo motho a sa tsho hey ke bana mabaka ka sa kwa le taba nena ke bua ka yona ke mabane ka ba ke moba maobane ke maobane mo me direge na wa tshoka pa ho sa tsho hore ha o sa tlatla ehe motho bo sa thutse fela o fihlela motsungo qetela ebe go hona eh asa ga jele ha ketle ka phahla thole e mongwa thola e mongwa thola e ga sentse le poster di photo mo ne se le khutla tate ha re jo ne le batla ha ka ke khadile a o khadile jwang o sa ya Ee, ha wa tsho ha wa tsho ho tlhona ho. Ee, ha wa tsho. Ee, ha wa bua ke. Ee, ha wa bua ke. Mongaba go skizi. Mongaba go itse ke ka touch case.

0: Cool and the Gang, yo monate mmomedi bitswa Cherish, pele mona ne ke nkile Fantasia, Lose to Win. Te go ba metsenye le shumele metse robong fela ka morao ho hora ya le shumele. Taba tsa kona mmomedi ne le bobebe ka jeno, phila ho sa phileya. Phila ho sa phileya ngwaneso. Ha ba monyetla o teng wa hore o ha hlaule na ko ngwa hloka le ho seisa tshelete ka pa tshelete mogolo. Eh wena mmobe da hlokolo boe hule hona le sothuma e wa uko ntate Sefane o hlalosa jwa ntaba ya highway eh wena mmobe di wa uko ntse bua ka dibaka tsona tse haufinyane tsona tse kwano le sothu o kwa kere eh jeli o go tsamaela wena mmobe di eh o go ithute o go tsebe ha hlaule le wena o go hahlwe ke moya eh ntwatsa ha o dikedire mohlomo ha o khutla o khutla kelello e se batla e phodile o tla gona go etse diqeto tse bitike wena mmomedi eh hohle mo bang o tla ba hona teng mmomedi wa PCFM ke le ba bo hle bang kileng ka go lo mogahlelong wena ba lena neo
1: ke ba go ya kwa le jantsa se ngolo sa makhale go le se fitile ka ga masiku a se fitla se a hlaba tsena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go lutse ke kiketse ke go dira gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse le mpotsa le go go ya na ke ntse ke ba bothe ke na ke ba bogele dikeng empa le thole ka ga ba hela a itse ma ja ntse mmane ho nya mo hale ntho ke ke tsa hla ke thole pele se ka fumana mo hatla se ke se ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke a dumela ke ipuntse mpaula le mahlalela o mona mane ere ke dobetame a na o lakatsa o latswa se o ma ja ntse a sutwa mamela
2: PCFM your pulse
0: Momedi la ho ma sheme ya mabedi ka morao ha rena ya le show me ho rena le shumela mosuli mong kila wa ke khotqoqa happy skiba wa suta pele mo ne khotla sheba wena ka tsena ga kete ka eng hlokomedisa ka eng ga uta ka eng tsa silele ga leng ho lona ke lebele seng ka thoko ke machaba bo bua ka ditaba tsa mofuta o feng PCFM your pulse our beat ha ra hatela pele ha momedi can you feel the love tonight wa lu tlala ga e ha ho le mosadi mo thwa me tsa silela la women crush wednesday ladies day can you feel the love tonight like a Celtic joint, can I hear?

Michael Bolton said, I loved you, but I lied. Pelumane ne le Shania Twain from this moment. Qadile ka efe Momedie, qadile ka efe, qadile ka Anita Baker. No one in the world. Yeah. Ke na le ntwe ke utlwang e ka sefuba se atla. Ke ke le qoqetse ka. Ha le ka la njetsa fela. Ke a tseba wao. Ntshaile. Ntshaile. Ke utlwa setla ka se gahla sena sa hae sa le momedi. Ha ke tsebe hore na di ntshang ha ka ditlalatlala moenji. Ha ke tsebe hore na o tla etsahala jwang fela ne ke re ko tsebise momedi hore hei. Matsatsi a na latelang o lebelele ntwaneng ebese ke momedi utlwa ka mona matlha kwana ke mang a lentswe le batla le tibile kwano PC FM ee bontateng ke mang a lentswe le tibileng batla ntswe le tibile momedi e reng ga bua mona boutlwa gore ya o ka go tloa go sesenye e be ke mang momedi PC mo ke mang a lentswe le batlang le tibile e be ke mang momedi ga ona taba he ga ona taba ga ona taba fela o lebelele lentswe le tibileng mara se ngana a tlang gobane ke a e utlwe ntho ena e a tla ke bona e tla lema babona PC FM ke batla go boela go qoqe gape ka taba ya batho ba go kolotang batho ba tsebang go kadima tšhelete e be ga ba lefe ga o kadime tšhelete momedi bo dibankeng mona bo di-institution tse mona tse adimisanang ka tšhelete go na le o beiwa go gompaneng gothe ntlo eno ya gao re ga o ka hloleya go lefa ge tle re nke e be ya rona re rekise sharp koloi oho o beya koloi paneng okay o beya go itseng paneng aa sharp batho ba gana go lefa mobedi ba gana go lefa o ne le semana lela motsheyare he ya re jo lele nna ke nnete ga ke sa tseba ke tsang motho ke mo kadime tšhelete ebile ga o mo kadimetse ke mo kadimetse tšhelete ntho mana ya motho a kare ke kopa o nkadimele tšhelete motlhomong bo mogatlong bo kae momedi motlhomong bane motho jale ena lebitso la ga e se le kadimme gagolo se le adimme gagolo jale so sena motho a batlang go kadima lebitso la ga e tšhelete ga ka nnete wa utlwisisa gore motswalle wa kwa mathateng ge ke mo kadimele ka pelenyana a kwale lebaka le le ka jeno le tšhelete ga ke ntsa go fela tle ke tla o shebela tšhelete ene e ntse tswala tšhelete ene ya tswala kankane mo kadimetseng momedi kgwedi le kgwedi tšhelete ene ntse tswala tšhelete ene ntse tswala motho ga a sa bontsha boikgathatso ba letho ga mo botsa gae bo motho wa modimo tšhelete ya le o ka itlelebetsa motho eno wa tšhelete gore a tlwele e tswadisa nna a nete gaona ntho enka mo fang yona ka nnete fono ga dikene dikena motlhang a ratang nenneng go ngata fela momedi ga o thubua le ena mona attitude ke attitude e ka re wa ka ba motina ke le mana motho eng ha o bua le ne ka motina e o ka ha e ka go ka gawana le ene o motho a mofuta ono mo momedi ga etsa jwa mo momedi bo mbo handle handle solution ke fe tharollo ya moshelela go re tloele mo momedi total go kadima ba bang go thusa ba bang ka ditšhelete mo momedi ka bagetse ba gobane momedi batho ga batla ba tlhoka dina ba tla balela o tla ukwa bile pelo e tlhomoga pelo
a ya hlomo pelu ya hlomo a momedi ha mona tjwa u tlongwa ne na besiye na nka muthusa ka muthusa ke ke mogahlametse bane ke bana ka ketla gona mogahlametsa ngwane na wenu e wena ha se le nako ya hore a o gahlametse ka tso tshelete tsa ha ya ho khahlametse 62009560 62009560 ngwala tsa voice note 21219956 le plus 266599560 21219956 le plus 266599560 momedi supile ka morao ha ra le shumele motsole mong sa ke nna hantle ka kotlo le o reng o qetela lenano la wena.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM ne re nkile Leona Lewis. E monate mo mabedi bitswa Better in Time. Re be metseng ya leshome le motsole mong ka morao ho reina ya leshome le motsole mong. Ha re utlwe mo mabedi. Taolo ya moshelela ke feng? Ne ke re ke a o nka o potetse kgutla 212196 plus 2665956. Mamedi ka boela wa ngwela ka poetsa voice note WhatsApp-ong ho 62009566 62009566. Tharollo ya moshelela ke efe? Re ke bone ka mona mamedi. Mamedi o re jolela wa tseba nna ke qetetse kgale ho kadima batho tjhelete e bile ba ntsheditse na ha ba sweng lefe le today batho. Wa utlwa mamedi? Ore hey o ka habone ka usatla loka mo be di bendivela PCFM hello
2: hey na ga tsa modu di gamte molemo o ja mangaona mara sa ila o tsaba mo ha di so gundo bo tlokola ga ndo ana u bona modula i le o ne tsofeng
1: o tsaka thuso
2: a mo di tsara to le wa ga ntwisi hai
1: ke le bo ha e bo hloko mo bomedi e bo hloko bana ba haisani motho a tla wena mo bedi ana le bothata bona ba haisani e bile rena u kwisisa go nna we so yona ka nti una le bothata mwana una we so una le bothata Momedi o tsebe nthwena o kana hana go mohlomong ge yetswa ke batho ba bathuko a ge yetswa ke bana bana ba pela gona ge yetswa ke metsalelo ya gona ge yetswa ke balelapa bana ba bona batswa di ba gona le batswa di fela momedi o hloko hampe ya botswa di jelo tse e ka ha house mo botsa o helang phasele ya ni jwele kae a u vetse ka 9 months a u vetse bo me di ka godiso ya hae hore na ho tlo le mokae ya ba uvetsa go di na maleli ne le bokae se pantsa hlaswa school fees a u betse ka godiso momedi fela hana ka kadima a u betsa ngwana ka hla go kadime ke batla go kwala mona le mane ke batla tsa tsena ke batla tsa tsena ke tla ofa nneng ha le tsena ha ke fumane mona le mane sharp e ha ha re mo fe ke tso mo o mokadimi u bone na kwentse ya ya momedi na kwentse ya o buza gore helambo tabayani abqhalle matso bobedi qhalle matso a betsa o hlalosetsa ka tsa godiso momedi go nana sokola ha ka kang ho godisa jalo so tlo mmatla le kholifela le lama ludiso mo batla lona yo momedi la ditent paretse jalo momedi na go ngre le ga ha go le bo batswa di momedi ba godisi ba gona ga gana le ntsho swabela momedi ho ya lata go he le tabale go bane mo hlomong khantsa ka lebeletse ka ga batsa mofuta o re ga hla taolo ya moshelela ke feng he ya moshelela mo me di o re go hela ho kadima batho tshelete e tshwa lo fela o tshwa lo fela mo me di batho ba kadima ha ba khutlisa ya sa ga tlameha re tle ga mabaka momedi a hlomolang pelu re tshelete di khutle ha o ke ke batla ka lebaka le hlakile la ona ba nntse ba tla tshelete ho e lefshwe o lebaka le tla ga motho ha mametse pelu isise ao mwaneso lebala tlameha o gao fela ke se o no isa ka o no e hloka ka o no e potlaketse tlame o tshwa re jwele o tsebe kwa taga ke ena report ya ngwana ya juni ha itlotsa go bana jwele o tla no tla ka mabaka mo media sega sa mahulu o ke tswa tla fela o go ibatsa bisa kae bisa kae tshelete bisa kae tlame o tla ka lebaka le hlakileng le hlakileng hantle ebile o seka wa mo emelela o tse wa bakwatisa wa ba emelela a jwela o ka mathaka mo ka gae wa mokwatisa gaolo mokwatisa tsee ke ga letlhile le qabana jalo e mo moso mathaka mo ka gae ga o tse wa mokwatisa mokwatisa mokwatisa.

Komedi mona tike brandy bitswa long distance. Re bua ka batho ba sage go ba sage le feng ha ba rekolota. Ena mo mmidi noko ngwe ka nna ya ba o ye mongwa batho bana. Go mo utlweka ga bua ka wena ka ba ha utlwisisi. Wena mo mmidi o ka hlala wena wa tshwara na mhlomo. Bothata ba yo le o ka ba go chate gutle. Wena mo mmidi. Nako ngwe wa tseba ke nnete nako ngwe mmomedi ma ka e be teng mathata a be teng fela boholo ba nako tla bona gore batho ba bana morago wa kgutlisa mmomedi o tsa se letšhelete fela ke thepa leile thepa mmomedi batho ba ka kadima garafo ya gago mona ya ba lofelela gaga ya re motlhang e batlang o e sebedisa mmomedi o fumane mmomedi e leng thithi fela e leng thithi e se e sena maatla go gang a o bolelela e ka gao e batla ga o e sebedisa ke ka garafo e e re nne ke e sebedise ke gao e batla motlhang one mmomedi o lo e batla ke ra o e sale ko o kadima garafo mone ra ke lele a o e sebedise ke a tseba jale gae ee ogaona diploto jale o lo etsang ka yone nkadime nne ke sebedise jalo ka tšhelete fetlha se re bua ka tšhelete mmomedi ebe motho tšhelete nako ngwe o bo mo adimele o tswe o tsamaye o lo batla o ngwedise lebitso la gago kadimele ngwaneno o re o na le mathata o na le bothata bo itseng ka nnete ntse o bona bothata bo ka tlhagang a ga itseye ka gao letho molaetsa ore tšhele gale o qetang gopotsa tseba mama ke ga a re ke fe motho tšhelete e 200 maobane o tla mpha ga fitlha goba o tswafa go njetsa ke nke tšhelete kae a tseba rato la ka e sale ke iphapantse go tlwa maobane le today ke nagana o tla gopola gore ga ke na data a tseba a mpha 100 rand a re ke khutlise 80 rand and I did jele ke ha ke nahana jele ha ke nahana hanka mo hopotsa o tloge hehe o nghudisitse ka thata and ke 200 ya o qetela o tsebe how butler peace don't borrow motswadi chelete jo ya motswadi ka o hopotsa mmomedi tla o hopotsa tsa kgolo ya hao hantle tla go hopotsa kgolo ya gago gantle mmomedi ba se ko kentse sekolo ka thata o godisitse ka thata ga gaeng a o betse le maemo ana o godisa ga ona etsa maemo a gao se o tlo mpatla 200 a ba re ke tlo fa yona 200 enwe gao ke tlo fa yona ora ga ena taba haina tabe ka loko no momedi fumana wa tsake o qetela ke o qetela mano hlini le yona o qetela mpa ke mo ga ke motswadi wa o ga ka seduli ga tshelete mona motswadi ntsa hloka wa kwa le le ba ka mona e ga ke mo fe tla tla e khutlisa ke wa kwa ah e ga le tsena e bo maketse fe o ga ba thu ha isa tla jele tshelete isa tla aitsatla mo le PCFM ke tsana tlo tsena ke bua ka tsana tsena he tsana tlo tsena ke bua ka tsana ha ba hona motho mo kolota tshelete ha ba uti mo patala hlongwane so ona ke na go efeng tlo na ke bua ka nako ena ya kgwedi ho re hle o hopole hle ka hopole hopole go le ha ba ha o khone mo le fa yona ka ofela e feletse bua le yena le tle ka tsela eo ka mo le fang ka yona ha o so thotse fela e ga hatla jela o botsa ele ka jeli wa o tina ke hona mo botata bohla manjeli o mutlu sa bohloko ho sane ha o so hloka thuso hape bon o thajelo ha na ba a kiki a kenya letsoho pokothong hape a ga ke thuse ngwana na weso ja bolela ke tsola tsena ke bua ka tsona ya mo bedi mo khahlelong ona wa lenane ho ila ho ema shima bidi metse mehlano ka mora hore ina le shimela motsole mo le famba ba ntle le famba bang ha ba bothata boteng wa bana ho ntshetsa tsa chat di ema hantle bunyani mo atamela shele ba bang ha bana bikoko betso ba bana bona ho hang bunyani mo atamele mo hlalosetse mabaka o ke ke na le bothata tsena le tsena mangane ha re tla ka tsela go nang ka o le fa jwang mo
motho ba ka ba ga a ka nete go kwisa thata ba ho itlwela nna go mo ka ga sikitense se o nkolata o go no mphe magolo a mabedi kgwedi le kgwedi ho go tloe kwale wa bona wa fa pana mmomedi bonyane o tle le dumelana o ga ikya o go le tle ka tubelano e ntsha o bana jale ena ya gale sesa jalo ha o thotse o mo balea ha o sa kopane le wena o mo buisa hampe o kwe ka thagolo tla hlamu o kwe kana ko etla mo sa tla o lo ka dima hape ha ona gone ke le ba bo hle ba nkileng ka gore mogahlelong ona mmomedi ha hatela pele PCFM, your pulse, our beat. Gentlemen, my name is Mariah Carey, and I love takes time.